0: congestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
3: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop
4: for all! Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyong inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
7: Atong isgutan Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
8: Checklist ata.
7: O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
8: Labaw pa 30 fatty acid Sir GP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
7: Oh,
8: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 Bio.
7: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang Staphylococcus aureus, ang Candida virus nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
8: Uy.
7: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
8: Correct.
7: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
8: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
5: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Nakuha ni mang punto Sir GP.
7: Yes Doc, about active immunity.
8: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
7: Kinsa Doc?
8: ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
7: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
8: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumparar lang sa plain nga ditri. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
7: Yes doc, it's brown na fats, ano?
8: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di nung makita sa kuan ni Sir JP, plain ditri. Kining MCT, MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
7: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang ditribayo.
8: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
7: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
8: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang ditribayo, Sir Jim.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oh, and idugang talang di si Congressman Albie Benitez, no? Magdonar siya sa equivalent for 4 sacks of rice.
13: Kay Mayor,
12: no?
13: Albie.
12: Ah, kay Congressman Albie, no?
13: Okay, good.
12: Thank you. Lechon Baboy, base lechon, Congressman Jeffrey Ferrer, Mayor, may nga lechon, no? Mayor Romayla Mangilimutan, damo ka lang lechon, no? No? Si Mayor Tungson, si Mayor Tungson.
13: Lechon. At i-hold ko na itong hakon. Ito kito damo naman niyo. Si Emron, si hold na itong hakon.
12: Si Mayor Tungson, nariyo, no? So, ti Mayor, no?
13: Good, at good.
12: Si Wilson nila nabala, galing manukot kay Mayor, ha? Wilson, ikaw na manukot,
13: ha?
12: And also would like to thank pa, no, sa iba, no, nga mga sponsors naton, no, sa mga bunong barangay naton, no, by next week pa, no. So amuni nga tong mga sponsors anay ginapasalamatan gid Mayor Malacon, Mayor Mateo and Vice Mayor Marvin Malacon, Mayor Gelson Tobillara, Mayor Mayetta Villana, sang bago ni,
13: bago, no?
12: Former Congressman Karap, Saiwi Cars, Mayor Judith Gallego, Bacolod Car Seller, Richie Pudina, no. So, but siguro na kabaya, amo ni mga nakulikta na, no? And of course, pasalamat na kay Congressman Albie Benitez.
13: And of course, ang aton official video will always be Campuesto 1 Highland Reserve. Okay. Thank you, Gid.
12: Basi mo ni Pata. Do excited na ako sa... Naka-ready ka na sa imong, ano? Sa imong...
13: Ano nga tayo raw?
12: Ano ito? Wasteland.
13: Wasteland.
12: No, ito, Mad Max. Vlog, ito ako, Mad Max.
13: Ah, ti okay.
12: Ito, vlog, mga daw, mga baskog gumaporma, vlog.
13: Di ba? Para naman tayo, mga daw, mga bandido.
12: Ang muna. Ayo.
13: Good. Dokos king, kung to sa akin si Manok.
12: Umagani, no? So, sa ating mga kontrol, sa mga sponsors na yan, no?
13: Hindi
12: thank you very much,
13: Gina. Boy, ni-hold na lang niya. Nay, si Emro, si Mudamu, lichon niyo. Hold na lang niya ako na.
12: Ah, hold mo na lang iyo? Hindi mo na dalon. Isa daso na lang.
13: Daso na lang pag dito na to sa kuha ng piyak club lang. Atong dasong bulan. Dito ko lang
12: dalon. Okay, no? Kami arap sa July.
13: Dito lang sa July.
12: Dito naman to sa July.
13: Dito lang na.
12: Amo na iyang bakas. So, this time around sa atong program mga ka-K5, i-check natin, balikan tanay, ready pa si Wilson, no? Pwede na tumatawagan si Wilson, no? O matawagan ta si Director Jack Conlo, pwede siya matawagan, no? Kasi kung pwede ta siya. Kaki-5, Arik, may isa ka na kong abalita nga naglunta dito sa may agusan. May siyam ka mga ginaligar, mga enforcers, naging painalom iya sa entrapment operations.
13: Yes, yes.
12: Ang aligasyon dari, mga kotong activities ang taga LTO, Field Enforcement Unit. Ang liwat kaya nagtuhaw sa mga personnel sang LTO Caraga Region niya, ang grupo nila sa Law Enforcement Section, agit aresto sa isang entrapment operation sa Buena Vista, Agusan del Sur. Masunod ang incident nga kung sa din, may mga nagreklamo sing naginakutong kami, sir.
13: Ang katabo, Abisal, dyan, aling ka sa parts of Mindanao and going to the actual Mindanao area, malabay ka natin sa ilan nga kuan
12: area.
13: Area ni Agusan nga area. Kung ang imo gani nga truck, karga saging, alin sa Dabaw,
12: okay,
13: kag canter, may taripa man.
12: Okay.
13: Ano na, tanda kaya, 500 na, 500 na.
12: Grabe, may tarifa gid siya na
13: yan. Basta kanter nga gaming.
12: Kaya much more kung may ara, tandala. Amo na guro nga. Ang wing band guro sa ato, mga friend. Mambal siya natin, may wing band mo. Ga-deliver, amo na galikis ang gahambal. Kaya may charges. No? Kaya pangayo, kaya nga. Ang latest nga gin-arrest, may complaint ni pareho sa November last year. Ang LTO Law Enforcement Team Leader, assigned sa Trento, ang Trento Banwani, Agusan del Sur, extorting grease money from truck, itsakto kagin, truck driver.
13: Amo na.
12: May show cause order, gani ka papadaog to sa LTO.
13: Tiki nang panugid siya ng kuhan, ang mga driver.
12: Mm.
13: Nang panugid ang mga driver, boss, hindi ka guwa din atong truck.
12: Kay mabayad bangod nga. Sa... Oh, amo na, ginahold nila.
13: Ginahold nila.
12: May tarifa mo.
13: Tagduwa kadlaw.
12: Okay.
13: At Diyos, kay may isa sila kahawler nga ginhold. Nga ang hawler is logistics halin sa Manila. Kag kinanglan i-deliver, otherwise ma-demurahe sila kay may commitment sila nga i-deliver gid sa amo nang adlaw ang karga sa Manila. Ang tag-iya sang truck nga hauler nga tatlo kabilog nagreklamo sa LTO Manila. Ang LTO Manila amo nag-set sang entrapment, agod nga mauntat, dito gid nag problema, kahuluya sa real diyan.
12: Grabe, no?
13: Ara da picture itan pakita na
12: sila. So grabe. Gid pa nakup ni sila siyam kabilog.
13: Yes.
12: Actually during the entrapment operation, contact sila sa complainant, kag ginabalan niya mabayad sa ilang ginapangayo. Yes. Di karon kay ang upod nila dito is the group of the members of the PNP, CIDG. Ginpanakop sila sa entrapment operation. Ang manugdakop, gindakop. Doon mo na sa mga headlines, kay Pabirik mo. Ang manugdakop,
13: gindakop.
12: Gindakop. So, amo ng pinaka-latest information, mga kagay-five. So, sa aton, sa di ka makautor ng GoPod sa mga matalion, gating wa kita malabot ang aton LTO director, no? Si Sir Jake Conlo, para at least makuanta reaksyon. Kung wala, ano nga matikang himuuntang, hindi mo ni matabo di sa aton.
13: Ang ala ni Jake Conlo, no, pang artista, no?
12: Jake Conlo. Jake Cuenca.
13: Ang inkwentro, mas ako siya karate na. Jet Kondo.
12: Daw Jet Kondo Malagan. Tapos wish kung po bisbisinilas.
13: Jet Kondo. Unang alam nung Jet Kondo.
12: Pero kung doon lang alam pa, this time around sa Iloan, tanay si Wilson. May masobra 2 kamilyon ka pesos ka balor sang shabu. Na-recover sa isa ka grade 11 ng estudyante diri sa aton sa Bacolod daw ga pabata na pabatang involved subong sa illegal drug trade. And maybe we can ask PDEA wag nga ang amunin subong. Nga ang trend subong, pabata na pabata, do mga ari na sa mga hubinis ang involved sa illegal drug trade. Kaya nga, ang kabataan subong may kanya-kanyang style. No? Damo sila sa pwede gamiton, abi nga daw cover. Hindi lang natin pag-iambal ko na, no? Pero... sa una, dumduman mong cover is barigya spatos. Sa salakyan, si Kadalan. Galing deep inside, sinahalin dito sa Mindanao. Sa Dalom Swilas, dito ginatago ang shabu.
13: Di
12: isang huli na diskubrihan na kay Paverick. Ang iban man nga style, alin sila dito sa abroad, no. Ang ilaya is may parcel. Ma-order sila parcel.
13: Okay.
12: Ipadala ito i-parcel. Pero sunod sa parcel na, may dagsag isang parcel o kaya bigyan na stricto, bong gina-usisa na kay Paverick.
13: Dapat lang.
12: Pero hindi na sila subong kapalusot na. I don't know anong mudo sining grade 11. Paano naman siya? Kasi grade 11 ka palang ka kay Paverick. Puti ang mga nilikda ko.
13: Pila edad mo siya
12: man? Mga more or less ko, 17, 18 ka na. Kon overage ka ti may takbalo ko ng edad ya insakto kon sakto edad mo pag graduate mo grade 12 18 ka mo
13: ti pro kon magambal ka nga amo na mga edad dapat kon pa way pa na yay ga school lagi na
12: kay hindi ya subong yang nga panahon mo nang edad baro na
13: tud ka
12: abilidad na
13: may talent na
12: so i-check naton sa line number 1 ng dugang sa mga information kini ka standby karon si K5 Wilson Villena. Para may balawantan na nung pinakalaitis ni sa line number 1. Kay Pai Wilson, paano na stigma in grade 11 nga kapin sa 2 kamilyon ka pesos gabalor sang shabu ang na-recover. K5 Belson, good morning.
11: K5 Belson, kahit kaduwang na hasna, no? Sa duwang ahugna naman sa tingnan na sa Eric, isa naman sa grade 11 student ang natakpan sa ato sa katapos sa unit sa napakulong City Police Office sa Nelson, sa Eric. Batiyon ko kesa na dyan.
13: Batiyon, batiyon.
12: Okay, batiyon ka. Pating ulan. Batiyon, pating ulan.
13: Wilson, are you still in Sipalay?
11: Yes, I'm still in Sipalay. Pasok ko. So, kikayos ang ulan.
13: Ang ulan sa Sipalay, kaginubaan. Why gauntat?
12: Why klase, subong?
13: Why klase, ginubaan. Puwerte ang pangilat. Kag ang aton nga station sa hinubaan right now is experiencing massive nga lightning.
12: Grabe.
13: Subong ang aton hinubaan.
12: Grabe, grabe, no?
13: Grabe.
12: So, susubong ba ti Adam on this on? Inang nagasagana na ulan na?
11: Ulan ni kesa nandiyan kay Pemerek, perti kakursok, may hangin, kan kilat nga upod.
12: Okay.
13: So, palayo, okay. Kanoy palayo, kanoy lapad kagandaan.
12: So, okay, balikan ta niya. Paano ginluto kag na-operate in grade 11? Paano nabalaan ang iya modus operandi sini?
11: Kesa nandiyan ni kay Pemerek, suno sa sinilyo ni no, sa ato, sinaya kapulisan sa BCPO, nag-monitor.
12: Pakita mo na picture tan sang nadakpan tan basta ma-report gani nga wala mo na. Iya matik bala dayon, ibutang bala dayon ng picture support tan. Okay, go ahead kaki 5 Wilson.
11: Na monitor ini sa Quezon City Johnny Quezon Direct sa pipila man ka mga transaksyon sa siyudad sa Bacolo despite of his age na 21 years old Quezon City sana.
13: 21.
11: Sa grade 11 ini siya pero 21 ang
12: okay. Edad. So, regardless ang edad prote at that particular status ng grade 11 ka. Grabe ng guts mong bligya siya bo. 2 milyones nang nakuha si mo. Anong modo siya sini paano siya kabligya? Ano may store siya? Ano man? May baga pang repair siya motor. Ga, no, makabalo ka ng line.
13: Anong diskarte?
12: Anong diskarte, Wilson?
11: Kaya na dyan, kaya na rin, kaniya, why man isa sa siling na modus, kaya tingin na tanaw man niya doon na binakuhaan, man ini sa black, kaya na dyan, kaya na rin, kaya na rin, nabakuha nun, pa man isa kami niya identified niya high-level individual, kaya why pa man isa sa super, kung kaya kaya na monitor na sa kaya na dyan, kaya na rin, niya tagko ang dalas ni niya na trust, that's why he operate ini siya sa CBEU.
12: Kaya
11: actually,
12: inong K5 Direct,
11: no?
12: Kaya kabalo ka kay K5 Wilson ang munigin itandaan mo. Ang pag-operate sa druga, hindi mo na pwede nag-operate kaya druga, gabaligya. There is a sort of cover. Panawag ta sina, may cover. Yeah. Like example, gabaligya ka druga, pero bukas kaya Changi 24-7. Ang baligya mo na naway gani unod. O ang Imoya pulaw kasta magaga.
13: Tapos ang gabalakal si Imoya, how to ba ang nabligya mo? Ang gabalakal si Imoya nakauto.
12: Nakauto.
13: Nakamotor.
12: O, mga modus, for example. Ang iba naman niya may computer shop.
13: No?
12: Iba niya matambay sa computer shop.
13: Pero
12: mabig ang bank scatter. Alin aga, hasta gina magtungang gabi kagahon.
13: Aral na siya.
12: Na so may masunod lang nagulpi kami istorya sa iya. Amo na, may ara man niya ibang bugoy si Gadala. So nanuduman na ito.
13: Isa pa na.
12: Hindi mo kita yung bugoy sa mga karsada. Tungang gabi. Gali, kay ka bugoy sila to. Kay malabay, dugidugay. Ang ila customer.
13: Sa dalong pusti.
12: May ara man niya, ang iyayang modus is maligya okay-okay. Niya ko no, abi ka baliga siya okay okay. Na nung mudo siya, sige hindi mo na pwede yang wala kaya mudo, so ay kaya cover. Estudyante siya na no, si eskwelahan siya ginabaklan na no.
13: Anong tam ano?
11: John, ang iya suminga, what actually hindi man gitin nga masiling nga magpanago in sa kita sa dyan sa iya transaction. Kasi volume ni siya ganiya kung mag-release ang iya ano kung baga supplier man sa...
12: Grabe kay isog ba mo siya nung panago?
11: Nagpanatag sa gagbay-gagbay, tingin-tingin lang kita sa dyan. So wala iya sa may nakakuha sa iya sa tingin-tingin kung baga pulpo yung kinatag niya.
12: Ano man bodigira? Si bodigiro siya or distributor siya? Whatever.
11: Wala. Supplier in sa kita sa dyan. Why man siya kani ubra? Tambay man kay Pebel dyan.
12: Uy!
11: Why ini siya sa trabaho? So, nag-auro iskwila. Why ini siya natin lang grade 11 student? Kasi, ginamo pa na ganyan kinabunito sa atun ka pulisan. Masin pala sa iskwilahan. May aray man ini siya. Pero one thing na kay Pebel dyan nga noticeable sa recent na transfibus operations na atun sa CDEO, ini ang last, no? Ikatuwa na ini siya sa grade 11 student.
12: Correct, correct. But so, siga noon, base may community of grade 11 is lang ang grupo.
13: Ano?
12: Community of grade 11.
13: Nabago na.
12: Kaya nga, aduan na mo. Basta may GC mo nila ng ila.
13: May GC sila. Yung part pa tirada, kitira ako na.
12: Oh.
11: Ang press magtambyo sa grade 11 student, noticeable man before, nga ang mga nagkatakpan masong si Pio sa drug by mass operation, mga babae.
14: Okay.
11: So, ang pag-insekta naman sa Bacolod, actually, before kita mag-hearing,
12: na-try ko. Diyos mo, pang muyo lang naman yung kipay. Eric, wala lang yan sang kilala. Ayak ko nung kababae. Ang manakpan niya.
11: Actually, kipay Eric, before ya, napapikan na ni isang BCPO ang babae ng transaksyon nanay. Kasi nga, bahal sa ato ni Sarah Patumia, usually ginagamit nila babae, ito kaputla, yung dudahan na babae. Kuno, resto naman sa nga mga lalaki.
12: Hindi, puro pa. Ang importante abi kag G5 Wells is ma-establish ko na nung modos. Kay like ini. Hindi mo pati ni? Hindi pwede nga pungko ka lang sa balay mo kuhan kay stocks hindi na pwede is dakpan na iya. So ang iban sinaya is muluman ko ka mekanik ko ka motor. No? Karinar motor kadto kada ida guys ka kuno abi pa upgrade ka sa imong unit ang tambutyo whatever. But at the end of the day, cover lang na yan, amon eh.
13: Ang panawag siya sa mga kalye, kay Pavel Jan, kay Pavel Wilson, pantalya niya.
12: Ah, pantalya?
13: Pantalya niya. Anong mga pantalya kasi na?
12: Oh, daw muna, no? Pero, grabe, so na, 2 million ang nakuha siya, bulto-bulto, ha?
13: Oo na.
11: Yes, kay Pavel Jan, 2 million ang nakuha siya. Pag ang bypass money, kasi kay Pavel Jan, working 1,000 pesos. Pero usual drug bypass operation, tatlo niya 500, 300 lang ang...
12: Tisting nga no? Paano nila mabalaan yung bulto kay lima, isak libo magkwarta nila? Lano, pagbaligyan, dalay yung isak bulto. Lano, mangokwas.
13: Ay, pa na.
12: Kamo mo na nga kung gusto yung raise ka punto.
13: Ang 2 million, ano kabugat na?
12: Bilang gramo na?
11: 300.
13: Dako na na iya.
12: Iya, akakipay, Mary. Kamo na nga kung punto.
13: 50 grams, dako na na iya.
12: Kundi ba, ibas ka sa isa kalibo. Ang imugid nga 350 gramos, ipagmamugid
13: ito. Ito, no? Doon di mo out to, no?
11: Kibatian mo to?
12: Ha? Ano, ano?
11: Kibatian mo to ng lipa.
13: Ano?
12: Nang ilat?
11: Oo, ng lipa. Sa akong posisyon, subong nga gabi, kagang ulan ka.
12: Grabe, no? O, kakipay, so paano man, paano na kuwang binulto siya kahit isang libong lang ang kwarta niya? Gin-raid ang balay niya? So, sa isaya kalibo, sa kalibo, gibaklan siya, laban-laban, tingi malang na. Tina naman, after sa to, gin-search dayon ang balay niya?
11: Pamiyas kita daw dyan, ang iyas yun nga balay, dira sa may purok na minamin, sa may barangay Panago,
12: to, Uy, Jesus.
11: Saktuan, alang iyas yun nga balay, sinitado man. Kaga, actually, sa drug by bus operation, kita daw dyan, ang usually lang pati nga gina-search is ang body mismo sa nga subject sa drug by bus operation.
13: No.
11: Kaya naman yan nag-search sa balay, kasi another warrant naman yung na-search warrant yun siya. Pero inintanan niya mga drugs nga nakuha sa kay Pavel Jan and kay Frederick under his position. Kaya, so makita na ito, ganyan din sa litrato, nga pati katamo kay Pavel Jan, hindi ko magsana, din sa picture niya kinsenta, doon na nakapitin ng mga plastic ito na gano'n kay Frederick. Kaya, ito ay, mga total, sinin kay Pavel Jan, kay Frederick, polo ka sa Shea, kaga may harap pa din sa doon tatlo kapitog na turutan po ng mga ano, mga bulto sa mga illegal na droga ni Pavel Jan and Kasaderin. So, ang wala na, i-monitor ta lang nino. Actually, ginalapot. Kasi sa Repatomia, panikita mo. Ako, clarification sa ining operation kay Pavel Jan. O galing lang na nasako ko si Sir, ano yun, si Sir Batumya so far, so po. Kaga, ano talang sa itry talang sa ilabot para at least natin pa paano may update kita karon sa next na naman yung public affairs program.
12: Sige. Sige. Salamat, kid. Salamat, Kiki Pabelson.
11: So, okay, sa Dajan, kaya very sorry, ay nag-cramming ko kay Arity at kilat yun sa ako. May mga sulit ko kapupos pa. Yung kaya sa Dajan,
12: sige, halong ka na, Wilson, kaya kay delikado. Kadaan, kalapad ka daan si Mo, daw dali ka lang yung masaplik.
13: Dali siya makitan.
11: Nga para ko, ako di kasi kaya very so, wala na,
12: kaya
11: sitting updates, no? Ginatulong sa inyo sa kalawan. So, my PCD, trabaya ka dito, Sir Vander, po nato sa patrol, si K5 Vincent. Coralta, hindi naman sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko ng Kalinga Wasa Negros, K5 News.
12: Amo niyang patas, mga buhi. No, nga ti, kung kaisa sa dalan lang ni sila bligya, pero at least siya patas, bligya, mga food carts. Patas, bligya, mga food carts, vendors, bla.
13: Oh, okay.
12: Bligya, mga quick-quick, mga juice-juice da. Kuna, noon lang makwartahan nila, pero at least siya legal kag mapabugal mga klase trabaho.
13: Okay.
12: Ito yung grabe. Kipay, Eric, 21 years old, grade 11, you have the guts magbaliga millions of drugs.
13: Amo na sila dyan, ang lilibukan sa ulo ko. Okay na, kisa po sir daw, it's not a news kung nagpuser ang tao.
12: Aria, pero kung grade... Battleson, doon na kahugnat kakipay Eric, operation sa atong drug enforcement unit, grade 11, anong may ara sa community sa grade 11?
13: Ang mga iba'y dadidad na kagmadodakpan na jutay, tatiyan, sinagala.
12: Siling gila, kung amun ni Karong Gyapon yung mga tao, kakunta, dalita masunog. Itsurap lang hala nila, duduso na mo. Ngayon, kay kung tanong mo itong kabataan, doon inosinti sang dating kakipay Eric.
13: Itsurap lang, duduso.
12: Duduso.
13: Sabi, the point is that, mga ka-K5,
12: obvious na kung mga daan, itong mga gupi, tsura nila, yung mga nila. Yung that's why, kinanglan, kwao nila din daw, mga inosente. Ang dating, na-notice mo ning suspect?
13: Younger looking, innocent looking.
12: Kag hindi mo makita traces gagamit illegal drugs.
13: Correct.
12: Oh, ang grupo ni nila mo ni, like Matibol sa Banago, no? Kag isa kung diin sila makadto, kay Paberic, may ara na sila grupo nga makapihan na matingob sila, no? Kasi sila mo niya, usual nga daw, sila mo daw, istorya pamatanon, galing kag-community na sila, sang mga puser nga gamitin gurus lang. Di ko paano nila distribute ang ilang nga ginawa yata nga stocks.
13: May GC man sila nga ila.
12: Ha?
13: May
12: GC man sila. Definitely, why ko gasalig sa GC. Kaya nga, or may code name sila. For example, may GC, magsiling lang istorya, abing nga ti, kung ang ilang baligyan, for example, kapesi nga pre, tiro damo ko na baligya itong nga kwan. Nga salted caramel. Nga, sa isa kadlao, ang mapobos ko nga salted caramel, amun eh.
13: Ya, kung gusto mo, pre, pwede ka ito kabulante, bro.
12: Singa, kung gusto mo, padilibiran, tamang ka na sa nga, mga, sa nga akon ng mga ingredients.
13: Bago nga flavor ni.
12: Bago. Tapos may iban man na, singa, pre, vape yung aton.
13: Oo.
12: Yan? So, depende ko na nung cover, ah. Nga iba niya ko, singa, pre, ang pisas mo ang ginorder, aray na, pisas lang.
13: Singa.
12: Ya tong pisas mo bla. Tong guba to bla sa sprocket mo, ari na di.
13: Galing kay spindle pin blue mo bla, ari na di.
12: Wait ka pa lo galing. Ay sus na no. Binal dagi gali, no. So i-check ta naman si Kipab. Galari ya patas mga buhi ni. Ari

0: import kini ba ton tanu pagitaan sila sa syudad sang nagakaigo nga lugar nga dito sila. Dagi gali, no? So i-check ta naman si Kipab Carlari, patas mga buhi ni. Report kini ba ton tanu pagitaan sila sa syudad sang nagakaigo nga lugar nga dito sila ma-transfer mga ka-Kipab. I-check naton sa line number 1 si Kipab Carlari.
1: Pensyon
0: para mabalik
1: ka kisa makulukaon
0: ka sitwasyon sa mga vendors sa
1: basta
0: si Carla kigaling sabad lang to si Leia kay ang footwork hindi to bagyan ka tao ang mga pedestrian kay
2: kag ang dalan nga gamay nagkitid nagid
0: kay dra sila yan nag sarika ang mga customer nila kisa galabaw pa ng ila mga kiosko mo pero pro ba regulate ta ni guro mas nami kay nga kuno ko yung pabor ko yung pagkaon sa palibot ni GC da kapoy mingita pagkaon i-check ta sa number 1 K5 Carla, good morning.
3: Yes, sir. Kikipa po dyan, kikipa po Eric. Good morning. So, kikipa po dyan, kikipa po Eric. Tanibulaan na ito, doiga sa Ilohon o kung pagka sa Ilohon, ang mga vendors nga yari din nakaplastar sa area sa nga akong likod sa nga BCGC, kikipa po dyan, kikipa po Eric.
0: Okay.
3: I think kung lang tawon na ito, na kadamo na ginadriya sa mga nagabinaligya, naglain-lain ng mga baligya, kikipa po dyan, kikipa po Eric. So, gintipon, inin sila ni Attorney Chuka, gani City Administrator Mark Mayo, Attorney Mark Mayo.
0: Very good.
3: Subong niya, wala na diri. Subong, wala diri may nagabaligya sa likod. I think, kung wala taon natin, kung gabi na, di sila yan nagabaligya.
0: Ano na si Itan?
3: Ayun yung sa likod sa NGC, kikipagal dyan, kikipagal.
0: Why na, no? Why na, Black Carl? Carl, hawa na. Why na?
2: Looks good.
0: Nagligad, di ba? May gabaligya na dakon, ano-ano lang?
3: Naligya, may nagabaligya na dire, pero gagmay lang, dutay lang. Pero kung gabi na mo, na di sila kikipagod.
0: Di subong yaway na gina, doon hawa, no? Doon naglimpyo sa tulukon, Carl?
3: Oo, karoon pa sila siguro naman sa hapon, nag-aplastar dire, kikipagod dyan, kikipagod. So, gintipon, ini sila ni CLO, kanya ni City Ad, para at least nga pag-istoryahon, ini sila, nga plastaron, gid, akila sininga plastaran, akila sininga baligyaan, kikipagod dyan, kikipagod dyan, agud to nga nami, manlantawon, kag matinlo, manlantawon, kikipagod dyan, kikipagod dyan. So, ang propose nga pag-asailuhan, do among ning sa tubang, ang ining balang field nga ginkuhaan sa ground last time kay Kisabal dyan kay Kisabalik dami proposed ng area nga pagabutangan sa ila at least tawhay malapad kagati may ara sa nga parkingan kiti nagligad re sa may nagaplastal dere nga playground kag mga kalanaan dira may ara na nagriya sa nga parkingan kay Kisabal dyan kay Kisabalik so pwede ini sila lantawan ta kung makaplastar na get kung diin ini sila ya magaplastar sa ila sini nga parkingan pero tikong lantawan na ton malapad ha malapad ang area kay Kisabalik ba dyan, kikipagari, compared diri sa may footwalk, nga pati footwalk ma, ano na, masakot na bala nila sa ila sininga baligyan at the same time, ang ila sininga kalanaan, at parkingan manadingadaan, ang sa likod sinisa nga mga kahoy, parkingan manadig, kikipagari dyan, kikipagari kung may mga tao nga nagabisita man diri sa NGC kung gabi, wala na sa parkingan
0: Carl.
3: Kasi amo na ng ila sininga bulutangan sa ila sininga mga tables kikipagari dyan, kikipagari.
2: Carl, ang nami naguro kundi nang ilang ina nang arang inang kamera subong inatubang mo maintain siya as parking area tapos kinanglan may ara kita ako ay pabor ko kami ni KPB diyan pabor nga may mga pagkaon dira
0: regulate lang kag butangan sang gusto nga lugar
2: kag may uniformity lang lang gamay no from footwalk ngalanan inalala nga food walk malakad ka sa food walk medyo dra kapag labay mo may mga makita ka nga malaligyaan sang pagkaon. Provided butangan lang rules, why lang paliog patadyong kag habol?
0: Trapal.
2: Why lang trapal? Mukula, why man ang habol? Nga ginapanghabol pa pagkagabi, butang mo yung mga doatop mo niya na yun pagka. Ang alinga soya doon, wala pag-yapon.
0: Gani.
2: Oo. Amo na namin.
3: Yes, so ay baloon tamang si Kifa Valjan, si Kifa Eric, kung ang sa tubang man sa BPO, dari sa may NGC, sa kilid mala, kung pagka sa ilohol man sila, kung
2: tingin
3: na ini sila kanana. Kasi ang nakuha natin is ang diri sa likod, sa NGC, ang pagkakwaon, kaya sa ilohol, kay Kifa Valjan, kay Kifa Eric, kag may ginpupost man sa ila, nga mihura, o kung plastara nila, bala, in the near future, plastara nila, for at least nga mas maayo, at kag convenient man para sa customer, kag sa ila man, kay Kifa Valjan, kasi 25, Eric. So, amunang proposal, sige na lang, tawad rin nga ara sa 100 ang makaigo sa ginapropose nga sa lainuhan sa mga vendors, so kung ambulance vendors sa Kikisod o dyan, Kikisod Eric. So, may ari kita din no, nakuha nga pag hinunano na nanday city legal officer head attorney Carol Joseph Chuk kag city administrator attorney Mark Mayo. Aliya, pamatiyan nato na gila sini nga pag hinunano.
4: Kaya kung madula nga itong pangabuyan, kita man ang masuffer, di ba? Di pa, no? Ito ang proteksyon na nga itong pangabuyan, hindi sa pagginawi na tsakto.
2: Correct.
4: Hindi nga liho, pagkanto ni sa pagginawi na insakto.
0: Gusto.
4: Kaya kung pabayaan tala na di, kaya magpinagusto na tala, ang area tala, maging magkarot, no? Hindi na ta sa uli safe, hindi na ta uli sa
0: may music pa.
2: Hindi na may music ni sa iba.
4: Orderly ang area nyo na.
0: Sa kay Mayor Greg Groning ang paints.
4: Hindi na di magkanto, why na ka mo pangamilan? Isubong, hindi na plastaro, kanamit sa plano, na arap, orderly, sanitary, peaceful. Muna ang nag-invite sa customer at sa pagpadayan na yung pangamilan. So, yun, tayo lang hindi na kooperasyon. Kaya ang dako ng pagpulit ari sa nag-donate sa ato, na masalamat kami ng extend sila sa donation sa kita. Subong nag-extend na sila sa help sa ato, na para ma-plastar pa. Ang mula na ayaw na mo niya sa city government, sa kami na ito ni Mark Greg, at ni Mayor Greg, na kooperasyon kaya pag-insindi ari, ang makuma-extend na ng city. Asahin sila doon rin, no? May mga plan na pag-alit na si Mayor Greg. Muligan tapang yun ang city government.
2: Saan nag-produce na rin sa ka-opisina ni Mayor?
0: Hindi mo ba music?
2: Hindi ako kusog sa musical score?
0: Bali, wala ma... panawag siya na is wala ma-fade under.
2: Oo, oh, i-fade yung one kung gamba. Kalaway man to.
0: Sige. Carl, go ahead.
2: But anyway, the message is good, ha?
3: Yes,
0: So, nami ko mas kaya Diyos.
3: Kita si Rika, mo nang ina, sininga pag ginunaan na pag naton na... paginunanon sa mga vendors kag sa siyudad na kikisabajan, kikisabarik.
0: Dami, galing kayo ang okay. Music, ang katulong. Oh.
2: You know, but the message of Attorney Chu is good. I like it.
0: Buligaya. Wala intensyon nga dulaan, pangabuyan. Organized lang, hindi nga
2: ako itulokon. Kaya namin isang point sa ang aton pagginawi kayo hunta. I like that. Nami ito.
0: Kaya kabalo ka, ang buti ka nun sina, you put everything in order.
2: Yes.
0: Why nagakulugan nga kuhaan ka mo pangabuyan? Disiplina lang kag jutay nga... pag plastar mayo
2: mindsetting guru mindsetting ganyan
0: so kita mong yak siyudad sang Iloilo ya kita mo ning organize kita na organize kadto lang bala to kay makita mo gina
2: even ang ilang kwan ha even ang ilang palatuan sa kwan ba sa seaport
0: ang lain o kampiyon
2: kag kampiyon man
0: ang Libertad Jesus Bungya may consortium yang SM ya kag ang siyudad sa Bacolo ay Iloilo mo kita mong ilay ang merkado.
2: I have here one video.
0: Long taong.
2: I have in one video. Ang itsura kay Pebel dyan, may hindi makapakita ko si mo. Hindi ka maghambag ang super?
0: Ang supermarket?
2: Ang super, yeah.
0: Kay may consortium to kay SM kagsang siyudad.
2: Grabe, supermarket nila. Yeah,
0: yeah, si Carl, thank you, Carl. Boss lang?
2: Oo.
0: Boss, ha? Sige, Carl, salamat, Carl.
3: Yes, so kikipipa dyan, kikipipa Erika, Gikandri, upon sa patrol, kikipipa Vincent, Toralde, yung balita, gadulong sa iyo sa Niriak, Permanent, Mighty Secret, D3 Bayo, ini sa kikipipa Carl, at sa pagkakas sa kampiyon niya balita, servisyo publiko, kataningawan sa Negro, sa K5 News at Pam.
0: Nami na siyang ipakita at ang merkado, kay nga, doon mo makita mo, ang nagbuligay di actually, siyudad sa Bacolod, kag SM City, ang Save More Bla.
2: Okay.
0: So nabuligay sila, kita mo tahom niya. Astos babaw to, pwede ka natin ka...
2: Nami siya, may kumadalay siya ka cellphone nga matuging kuha
0: ko. Plus, actually, pwede talo na makuha anytime. So, sa mga utod na may tomorrow, feature na mo ng K5
2: Feature na mo. No? Kaya pa mo ng K5 dyan, kagway baho. Ah.
0: Si Michelle Aranoy?
2: Kagway baho. Kagway baho ng tindahan. So, with this, I like this idea nga i-plastar ta.
0: Ugyunanta na?
2: Ugyunanta.
0: Kay paras kayuhan niya.
2: Kanami, kanami. Good, ha? Good job, ha? Bumang amuni permi nga itong siyudad, makambal ka nga. Amuni, ha?
0: Tanawang tani, no? After the implementation, anong impact sa orderliness, kag cleanliness sa panibot sa NGC? Tanawang ta. Basi mo man ang reason, basi dito na nila ibulo sa lugar itong may slide.
2: Kaya mo ito, wala ito na permit ka slide ito mo ito.
0: Ah, dito na ibutang?
2: Dito ibutang. Nasa unahan ko, ro. Kaya may... Look at the number mo permi Vietnam. Ano albla? Ang night market sang Malaysia, night market sang Baguio. Nga ka-orderly man.
0: Isa disiplina.
2: Because mindsetting. It is being regulated.
0: Kaglabaw sa talan ng tao na anad na. Ang isa ka butang ko permi mo ginobra, maanad ka naman lang. Like for example, bal amo na pagla size manghimos ka.
2: Isa pala.
0: Di ba?
2: Siya pa na.
0: E di, pagka lasay sa gabi naman, ladlad ka naman lasay sa alas 4 ka gahon. Mm. Alas 4 sa aga, pag-imos ka naman. Nah. Alas 6 ka isang aga. Mm. Kay matrapik na mo.
2: Namugin. Namugin na siya.
0: Di, kabalo ka na nga dapat ang pagplastar mo sa kiosko mo, amo lang ni. Tapos, regulated, galimpyo ang imo sa nilugar pagalin mo.
2: Mm.
0: Balon ka kung galingon ng basurahan mo.
2: Clean as you go.
0: Ah. Oh, clay go. Oh. So, amo na nga ton nga tutukan mga K5. We check na this time around si K5 Michelle Patino. Hindi in line mga ka-K5 sa problema sang swine industry. Dura sa Manuha sa La Castellana. Anong unang report siya ni K5? Yan ka doon ginaunplay ganit ni isang Primero?
2: Primero, wala ko no ASF. Kundi do buti lang bla. No, tipdas lang ang atake sa mga baboy. It all started sa gina-report ni Jerry Lo nga may ara sa near south ning from Bago to La Carlota. Because si Jerry Lo is hog raiser, nagkala masakit baboy niya. Sa ulihin nagwa nga sa Kabangkalan may ara. Sa ulihin nagkala matay, 65 na kababoy sa ilog, nagdako ang balita. Kag sulumente sa K5 to nga nagwa si Real Jan, dirito sa program talasigit ito balita nga may ara. Hasta nga subong nga nagsira naging officially ang La Castellana para nga hindi maglapta ang suspected nga African swine fever. Amo na ni subong ang culmination na sang adlaw-adlaw nga balita tadi sang K5 last week. When you were out, amo nang concentration sang balita ta and K5 concentrated all its focus sa camera kag sa mga microphone ta on that aspect kag subong nagabunga na. May mga baryo sa Isabela kag sa Binalbagan hindi pagpasudlo ng kuhan mo ang baboy maskin ang ginlasa ang inbakal sa tindahan barangay kapitan sang damutan sa Inubaan si Panoy Hungko gambal nga nga hindi pagpasudla diha hindi kuya gusto ah kay nga budlay na maglaptop ang masakit di and it all started like a wildfire nga dirila niya sa sur ang norte langaw ang sur baboy. So amo na ang problema ta subong nga tubang kag ang Central Negros ginabirada sang RSSI Red Stripe Soft Shell insects ang nagabirada sa aton nga mga area. So Cyril Jan, the problem is now on the field of agriculture that is the biggest problem but the positive one is that there will be a big time oil price rollback tomorrow. Amo na nang mayo.
0: Ang naming balita is no malabot sa 9 pesos no. Ang rollback
2: amo na nang mayoyo. So aside na may negative ta sa agriculture, may positive ta on the consumer side.
0: Oh, amo nang pinakadami. So, ang reason nga may nubo ta kay bangod nagpuas ng init sang ulo ni Iran kag ni US.
2: Only up to last night because last night nagbumbahanay naman.
0: Oy, gali ka.
2: Hindi pero okay na.
0: Pero pawa naman sila?
2: Nakagwa na. Hindi, why gapon mang pawan, pero at least nakagwa na nga may rollback kita sa boss.
0: Oo. So, pamangkot ba si Nasun si Mano? Masaka naman ha? Eh, tinagbaba. Nga, abi ko, ano yung mga okay na sila?
2: Nag-ang si Israel, abi, kino ka kutaw-kutaw, mabla. Binumbay naman si Lebanon.
0: Hindi kaya si Israel maguntat. Yan yan, Israel, do hindi siya gusto nga mag-unite si
2: Amerika
0: kag si Iran.
2: Tibinumbay naman si Lebanon kay inasang kagahon, siling ni Iran. Nga hindi lang ang partner sa ceasefire agreement. Nga pasira ko naman liwat ng Strait of Hormuz. Tinagsira naman ito sa liwat.
0: Pero
2: nakagwa na ang sobra 200 ka barko.
0: Grabe nakagwa no. Na. I-check na this time around si Kipay Michelle. Alin sa barko, baboy ato na. Pila kalibo baboy ang hindi kagwa subong sila Kastilyana. Amo na nakuha pa mangkot. Ha? Ang subong yung Strait of Hormuz, kung hindi kagwa 200 ka barko, brato tamay 9 pesos mo. Galing na rin sa ato sa Negros, siyempre, why bang niya ka brato, baboy? Hindi ang lechon, why ka brato? Amo magyapon ka mahal. Ayo, di subong kami African swine fever. I-check tabi, anong pinakalate subong? Teka, anong kamatikang ginimo sang gobyerno provincial na mabuligan ang LGU kala Kastilyana to save the swine industry. Line number one, K5 Michelle, good morning.
5: K5 El John, K5 Eric, good morning. Update no sa aton balang story regarding ini sa baboy diri sa probinsya. Diyan kay K5 Eric. So pipila na ka mga banwa kag syudad, especially sa may southern portion sa aton probinsya, ang may ara gidya sang problema sa bahin na sang pagsagod sang baboy. Kay K5 El John, kay K5 Eric. Now sa La Castellana, kahapon lang gid nga adlaw no sa the latest update regarding sa problema sa baboy, magapagwa subong adlaw sang executive order si Mayor Anyeho Nicora angot ini kay K5 El John, kay K5 Eric sang temporary bagban no sang baboy nga magasulod dito ya sa banwa sang La Castellana. So nalakip diri ako kay Favel Jan, kay Favelic sa Igaban, sa sana sambit nga banwa, ang pagsulod sang buhi nga baboy, karne sang baboy, kag similya o kunining process for sa meat pagid sa K5L Jan kay K5Eric. Now ini isa katikang may angot ya sa pag kumbaga ang magpagpapag-on sang biosecurity measure regarding naman niya sa problema naton sa baboy diri sa probinsya kay K5L Jan kay K5Eric. Now effective today kay K5L Jan kay K5Eric as of the post sang official
2: page. Sino baboy ni?
5: Yes sir.
2: Kay sino baboy ni?
0: Mga backyard sa likod daw, gina pangaboy lang paglubong. Anong effective today, ano, kay Pa Michelle?
5: Yes, effective today, kay K5 Aljan, hindi na pwede kasulod no, sa Kastilyana ang nasambit ng mga produkto sang baboy.
0: So, guwa niya, why na sa makasulod yung mga meat products, mga yes, pork products, pati buhi yes. Nga baboy? Pero, okay, pamangkot, kamusta naman ang mga baboy sa guwa sa Kastilya? Sulod, di naman kagwa eh, no?
5: Gwa kag sulod ni si Kevin Valdez.
0: So gwa niya nay in their own sila lang nay bahala da sa ila baboy. Yes, wow ni ang mga swine racer.
2: Aring bulong niya sa mga baboy primero to blaser. Yan before sining report ni ko ni Michelle. Primero mo ning gwa sa mga baboy may mga buti.
0: Okay.
2: Yes. So gini mo siya daw abatar gibutangan sa sang violet ng dobulong na siya.
0: Okay.
2: Gindinay pa ni nga wala pa sang widespread. Amon pa ni.
0: Pero
2: kasi na baboy, baboy jirilo.
0: Okay.
2: Oo. So sang ulihi, sang nag-widespread na, amo na ni subong ang report ni Michelle.
0: So amo ni mga palatandaan nga African swine fever na?
2: Hindi gani yes, kuno eh. Dok wala do buti.
5: May arasang actually sa explanation ng ato ng Provincial Veterinary okay. Office may angot ni kay ati ang symptoms bala ko kay Pavel Jan nga ginquestion naman with Dr. Placida Limana kung ano ang symptoms sang swine or African swine fever let's say kay Pavel Jan. So ang explanation sa aton ni Dr. Placida Limana last week ang African swine fever nga symptoms is actually the same symptoms nga makita sa mga baboy nga nagkalamatay kag nagmasakit dira sa South, kay K5 Aljan, kay K5 Eric. But ang isa din nga

0: hindi gidya maigo ang imo baboy sang hog cholera. Now if you are seeing symptoms like amo na mga bitog-bitog di kagang rashes-rashes sa baboy mo, immune or bakunado ang imo baboy, you could suspect it as to African swine fever. That is if kung nabakunahan ang imo nga baboy.
1: Shell?
0: Yes, sir.
1: Delegate. Liwat ta, Shell, liwat. Ang leading to your statement sa imong report nga nga makasuspek ka na nga African swine fever. Liwat tabi, ano ang simptoma?
0: Ang rashes, KK5 Aljan.
1: One.
0: KK5 Rashes. Ang paggagulpi nga kirig, dira sa baboy mo be, ng buga kalupog, bala?
1: Okay, two.
0: KK5 Eric.
1: Okay.
0: Kagang paggulpiada na lang masakit sa kiti normal sa baboy kisa kung init na galukugid man. But wala ka palang luya, bala ka kay Saverik. Amo na da ang gin-explain no, sa nga itong Provincial Veterinary Office. Again, this is provided sa mga hog raisers na itong nagpamati sa buong, provided na correct ang handling sa pagbakuna sa aton nga baboy, sa hog cholera, hindi na magmasakit sa hog cholera ang aton baboy once immune. Now, kung magmasakit pagid, if you're seeing the same symptoms, kumbaga, kay ti pareho ang sintomas ang hog cholera kag African swine fever, so, kung magmasakit gyapon, bisan nga nabakunahan sang hog cholera and we have the same symptoms na makita sa mga baboy, pwede suspetsyahan na African swine fever.
1: So, kung na-vaccine na, kag amuman gyapon ng sintomas, nagabitog-bitog, galuga, kalupog ang baboy, nagaluya siya, kag na-vaccine na, pwede ka nakasuspetso nga ASF. Amo ni nagligad pang ginapamangkot, kung ASF hindi ba nagligad na, hambal na, wala pa? Subong ara na, muna na subong ang statement sa aton nga agri?
0: Yes, so actually, amo nang latest na ito nga interview with Doc Placid Alimana, Eric. Kung ang problema, abis ang aton nga PVO, kay once kadpuan na ang lugar, hindi sila kakuha samples, KK5 Aljan, KK5 Eric, kay ining mga patay, ginalubong
1: naturally,
0: dayon, ang mga patay.
1: Naturally,
2: hindi mo na paglubong. Hindi mo na paglubong. Tiboss mo na makontaminate naman ng iban.
1: Naulat ka pa. Biya ko siya.
2: Hindi ko na ko abi sa ilaw. At kantuan na lang nila to. Kaya nakita naman lang na nilang sitwasyon. Patambayan daw sa ilang may report. Yan ipatay kantuan nila da yun. Ano abi kay... Kinanglan mo pa yan. Ikaw pa makantuto sa ila mo.
1: You know the problem, Sir Eljan, sine, no? Kag Michelle.
2: Ang obrahon, taning na siya lang mo. Patambay sila tao. Kay kabalo sila may ara na pa nga massive death of swine. Di karoon ang rason niya sa taong di kami magulat sa inyo lawag, kilubong na mo ni Dayon.
1: Ang natabong sila dyan is this, no? Ini si Michelle, si Jerry Lo, tatlo kami sinagbirada sa story, may denial state sa Bing province mo.
2: Yeah.
1: Naging deny na niya, wala na.
2: Di karoon?
1: Sino niya nagkabyo klima lang ni naguro, why gidya kita lang ito nagsustain? Tikita mo subong mambal pa sa pag-abot namon patay na. Kunita ni nag-deploy na tamasib sa mga barangay veterinarians.
2: Kagbantayan na nila, i-monitor, anytime from na, pagkakuan sample.
1: Kuan ang sample, gagaw na. Nag-denial sila nga wala, kada interview ni Michelle, nga wala na, hindi ni African swine fever.
2: Tika ron,
1: ara na.
2: Confirm na Shell? Confirm na Shell?
0: Yes, ang ASF hindi pa natin ma-confirm. I will try to contact our PBO today. And as of the latest, PBO man nga ipagwa na ni Mayor Anyeho Nicor, amo man ang aton nga bantayan.
2: Sige.
1: Pero tayo na Castellana, ma-closure blan siya karoon kung luwain siya muna.
2: Hindi kagipay, Berry, kagwa yasin eh. Hindi kagwa baboy. Hindi man sila masudlan baboy.
1: Hindi man sila masudlan baboy.
2: Tingwa yasin eh, sila lang anay tugunta sa kila baboy.
1: Ang problema, because la Castellana is one of the LGUs K5 Michelle, K5 Eljan in Negros Occidental,
2: gas supply
1: nga dako ang so ang kwan ang production sa backyard
2: ti himo naman yung rason sa iban magmahal baboy
1: tinaga ang baklanay subong masubo kay ang baklanay sa farm gate price nagdrop by 115 to 120 pesos per live weight
2: bisa
1: pero sa merkado mahal
2: bisa pustahan litson mahal gyapon
1: mugal.
0: Well, actually, ini kabahin sa
2: hindi. Why? Na yan labot sa ESF. Drop mo yan makita nga why labot. Negosyante ako tulad
1: to. Ini nga story sila dyan, ang baboy, ang mask, nga pagkalamatay sa baboy, certified K5, combined force ang puro di Los Pueblos, kag 11 Mbps nga story ni.
2: Ah, very good. Ato ni. Shell to 2KB, kagkwai reaksyon ng atong provincial vet. Para mabala, ang takon bala, is it already an African swine fever? Ang kaso sa nga lakas nga, kag dapat, ano nga tikang himoon nila para mapunggan ang madamo ng pagkalamatay sa mga baboy na?
1: Grabe no, may mga idik na. Shell, may mga idik na Shell, no?
0: Well, confirm the running story.

0: General Indicator Verification ang pahayag ni Dr. Placida Limana, ang sample nga nakuha nila sa mga buhi nga baboy ang IGET test pa ugaling may delay ni Indicator Verification kiti ginapadala pa sa national.
1: This is yet to confirm.
0: But we'll try to check later kung may ara na bala latest update.
2: Diin pa ipadala siya sa national pa?
0: Doka mo na ako kay Federal.
2: Di pa kabuta din siyang result after weeks or months na guro, mga pig din nag-aakwa na?
0: The week
3: na siya. Kipa Michelle, kipa Michelle, hindi na tayo magdugay kay Dumang African Swine Fever man oras ta.
2: Ay, rin
3: na. Sila maluwi ka. Kaya base, karoon multahis in the mornings kami ni Karuno.
2: Hindi kita i-close your order, Stigron.
3: I-close your order ta. Basta, tutubla siya, hindi magkalipat niya.
2: Tutubla
3: siya lah. Sige, yeah, thank you, Gichel. Okay.
0: Sige, we'll update the running story later once makuha na ta.
3: Very good. Ano muna?
0: Balita, gikan sa Capitolio Provincial, ang ginagulong naman sa aton sa kalwan sang Mighty C. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Dabong salamat sa report ni K5 Michelle Patino. K5 Eric, alang-alang na tachempo, standby sila sa masunod na programa Isel. Kagkaroon sa unto, ha? Bantian ng 11 Mbps with K5 Eric. Tisan, o ka na kung back to your barracks sa Kagaon?
2: Uy, happy taga-Kabangkalan. Malapit na! Malapit na!
3: Babalik na
2: I'll
3: tayo.
2: I'll be back.
3: Ha? Mabalik naman si K5 Jin Paul. Ha? No? Abangan.
2: Ilang bala ka muna. Abangan.
3: Salamat, Gizir Pagupod. Kirong Adlao. Sa pangalan naman sang Men and Women of K5 News FM Philippines sa papauna ni K5 Rinyal Alcantara, itong technical partner with Ethan James Sarmiento, the journeyman. Kanapot siya.
2: Kikibot siya ka.
3: Sa kakibot. Magbugta ko sa aga, si Ethan Ara na mo. Opo na kamon sa DCEO and President Dr. Abiloy, Station Managers Kunin Cuvia, Jin Chatita and Rods Palma. Kung si K5, Elgin Castan.
2: Kung naman si K5, Eric Tenerefe.
3: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko ng Kaligawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edmund Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
6: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
7: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid maka padaot.
6: Husto.
7: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
6: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
7: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
6: Wow.
7: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
6: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon. D3
8: Bio. Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. Mm. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
6: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis.
7: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
6: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
7: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP.
6: Uh-huh.
7: Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
6: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
7: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
6: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
7: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
6: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
7: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
6: Mm.
7: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon.
6: Uh-huh.
7: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
6: husto,
7: Sir GP.
6: Husto.
7: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
6: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
9: D3 Bio.
10: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Ang DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
13: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
14: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
13: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
14: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
13: Amo ba?
14: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
13: Gusto.
14: O ginahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
13: Mm-hmm.
14: Ang pag-aswat aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
13: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang atoang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
14: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po saktong breathing technique.
13: Oo.
14: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
13: Maulagi.
14: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
15: DTX 500.
16: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
13: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod kana dok nga naa kay oxidative stress.
14: Correct. Say normal ano, kapoy kanang magsigag alsa,
13: palakit lawas
14: no. So Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
13: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
14: Sakto gina Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy back up nga good nutrition.
13: Correct.
14: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir GP mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
13: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
14: Siyempre Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
13: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay protection, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
14: So simple lang Sir GP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
13: Absolutely Dok.
15: DTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
15: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Pag-isgutan na to, Dok Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
14: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala mawala ang imong ganas kaon.
18: Mm-hmm.
14: Usually ang tumor malignant, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
13: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil.
14: Mm.
13: O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone.
14: Mm.
13: O kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
14: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
13: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
15: DTX 500.
17: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
15: DTX 500.
19: Mapali ang mga butika.
14: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GP.
13: Correct.
14: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
13: Oh.
14: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
13: Correct.
14: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
13: Pagkataasa na, Doc.
14: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Dihap na nagikan ang guan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
13: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
14: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
13: Wow. Mao
14: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
13: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naajoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kung sington.
14: Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
13: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
14: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
13: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
14: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
13: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
14: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
13: Ay, perfect.
14: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
13: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
14: Hala? Tay, pwede ka na.
13: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
14: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
13: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
14: Ang himo niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
13: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
13: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
14: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
13: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
14: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
13: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
18: Three, bio.
19: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
18: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
21: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag.
22: Tulong po kakapsos sa gabi.
23: Simana lang nawala jud ang sakit.
24: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
25: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
26: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
18: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
13: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
14: Sa to pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
13: Oh.
14: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
13: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin maunay track unya si glucose maunay tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat maunay dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
14: Mausad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
13: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
14: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
13: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo, no? Nya, dili na muayo ang mga samad sa tiil unya putlo na laman sa doktor.
14: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
18: D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdiita na gud mo.
14: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
13: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
14: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
13: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
14: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
13: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
14: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
18: D3 Bio.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
13: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na dyan sa ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
13: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
13: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
13: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
13: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
13: Oh,
14: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
14: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
13: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
13: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Muna yung gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
13: of
14: pa.
13: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
13: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, naay Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
13: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
13: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
14: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
13: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
14: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong na himong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
13: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
14: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
13: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
14: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
13: Nga naman, Doc.
14: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kay di ba kasagaran jud sa ga-diet,
13: muluya.
14: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria og viruses nga mao'y importante. Kini ang rason kung ngano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
13: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: You know what, Sir JP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
13: Nikulikta deh, Kadok.
14: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
13: Oh.
14: Bisag unsa ra nga brand, ay 2,000. Ayo, ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir JP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
13: Meaning, ni-upgrade ka, Dok. Napayo sa Dok.
14: Nganong
13: gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
14: Nga naman, Sir JP.
13: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
14: Awayay.
13: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
14: Luoy kayo. Agreed jud ko ana, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
13: Oh.
14: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
13: oh,
14: inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Mm. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo.
13: Oh.
14: Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
13: Maghimo kag desisyon.
14: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
13: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, nga wala sa plain D3.
14: Kanang ditribayo, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinaka the best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka ditribayo.
13: Kampiyon!
14: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
13: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw abusuhon.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Ilih na pagkaduwam na ko sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong

0: naman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories uunom ka kutsaritang kamay.
1: Mauraw ta na.
0: Mm. Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay.
1: Mm.
0: Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
1: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
0: Muday na.
1: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
0: Husto.
1: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
0: kondisyon, ano?
1: Wala kondisyon, wala kay gana.
0: Irritable.
1: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
0: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
1: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
0: Unya, Doc, kini pong acne.
1: Dagkong bugas-bugas.
0: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
1: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
0: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
1: Sobra nga tambok.
0: Oh.
1: Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason. Sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
0: Hosto. Ano tayong oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramuel. Nagaingon, mayong lawas at imanon.
0: Dili pag-abusuhon.
2: DTX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa GTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa GTX 500, protektado ka. GTX 500, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse.

0: naon sa atong immune system? Mighty C mo tambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men.
10: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
11: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
10: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
11: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
10: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
11: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
10: Bye, sir.
12: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: P3 Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
4: P3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: P3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butik.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pareho sa nga markuso. Chia seeds. Sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosan. Wow, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
0: to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Money akong practice.
5: Yeah.
6: Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usan na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP.
5: Uh-huh.
6: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
5: Wow.
6: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Money gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, money pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
5: Yeah, kay dili man na pwede sa plain D3.
6: Dili na pwede sa plain D3. Muna yung rason nga nung D3 Bio, Jude. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa

0: Ditribayo, unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
1: Ditribayo!
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Ditribayo, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: Ditribayo!
3: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya nikalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og Ditribayo? Moto nag Ditribayo ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang AutoPad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pug og duha ka soft gels aning Ditribayo, and then after 4 hours, inom na pug duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Nakarecover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
0: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarrhea of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-Ditribayo ka.
3: Mujuday na nga og Ditribayo ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
0: Yes,
3: kunya,
0: Sir GP.
3: Kunya, wala na sa plain Ditri, do?
0: Correct. Kung naka-Ditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Muna yung rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa Ditribayo o wala sa ordinary nga Ditri. Unsa pod ang trabaho ni vitamin Ditri nga nasa Ditribayo? Muna yung rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
3: Kining vitamin D3 nga nasa Ditribayo, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
0: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa Ditribayo. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-Ditribayo ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
3: Dako kayong pag-advantage ana doc sa Ditribayo over plain D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: Ditribayo.
4: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: Ditribayo. Ditribayo. Health news. Ditribayo.
5: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya Ditribayo. Pila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglitkod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?

0: vitamin C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
5: Extend Food Superman for Men.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Love you.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Tier 3 Bio.
4: Ako si Nita Gantalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Tier 3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Tier 3 Bio.
6: D3.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang GTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-GTX Beauty Soap na mga besh.
0: GTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Hi! I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: BS!

0: 11 Mbps.
1: Maingon to mga soaking atik paminaw, kumusta? Adlaw karon nga Lunes, Hunyo 22, 2026. Meron sa ngalan sa Ribok Pwersa sa 100.1 K5 News FM Canlaon. At the same time, mga tuwa naman nga 95.7 K5 News FM San Carlos o ang 87.9 K5 News FM sa Gihulnga. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps!
1: Good morning! May buntag mga ka-K5. Sayo sa kabunta, sayo sa kautuhon. Alas 11:17 na. Grabe o, dire, init. Tapos unahan, dagom. Ha? Maingod to, mga suking ating paminaw sa 12 ka barangay dire sa syudad sa Canlaon. Kumusta labi na sa barangay Panubigan, barangay Mabigo, Malaiba. Kaya sa may Budlasan, maingod to, kinuntanan. Rama sa may Carmen, maingod to ha, sa part of Budlasan. Ano, Panubigan, Panubigan na. Oh, barangay Panubigan. The same time, dali naman sa may Bukalan. Bayog, kumusta? And maingod to da kang ma'am, akang bro Reme Credo. Huwag siyang pamilya Credo, dahil sa may Lower Alibabay. At the same time, sa to naman nga mga taga-aper. No, maingod to sa tanan-tanan, ma'am Jana Mag-aso, ma'am Marilo Bataluna, Norde Truto, huwag sa tanan-tanan dira ng mga KSS leaders. No, maingod to karantanan. At the same time, kang ma'am Bebe Flores, dahil sa may Lower Linutangan. Kami is Biko eh. Thank you, ma'am. Onya kang Mary Jean Jimena dra sa may Linutangan, sa may Allied Galang Jam, Octavio Baya, and Valentina Narciso. O sa tanan nga nagapamati, karong ito ha, kumusta? Now, at the same time, sa to naman nga KSS leader, Ma'am Roger Villando, by si Ma'am Maribic de la Paz, o ang atong secretary si Ma'am Giselle Pasinabaw. Then, panamyaw naman diri sa may Barangay Tagbino, sa may Guba, o diri po speaker sa may Maglahos. Kumusta niya? Lahos po na mga kakibis Barangay Quezon, Barangay Kudkud Prosperidad. And the same time, sa ato naman nga mga taga syudad sa San Carlos nga nagapamati diri sa 95.7 K5 News FM. Maingod to sa Tantran, 18 ka barangay, barangay 126 atong poblasyon, barangay Rizal, diri sa may urban. Kumusta sa Tantran nga mga ka-K5? At the same time sa Islas Paway, kumusta? Barangay Punaw. Onya, the same time, panamyo naman sa may barangay Bulwangan, Tangkap, Jesse Narciso, maingod to. Onya, diri naman sa may barangay Guadalupe. Kumusta ka mo mga ka-K5 sa itong mga suking atik paminaw karungod to ha, sa Tantran nga nagpamati sa tong tulumanon nga natay mga avid listeners dira nga ano ka ha. Tinamang yun sa una pa nabilas may magbaboy may ngunto na din sa may Barrio Dos, Barrio Guadalupe, kumusta sa may subayan na tubi para at least way mahay. No, sa may Panuulan, paingon sa may Mabuni, paingon sa may Barrio Guadalupe, Barrio Dos, unya Tabok Pugaspika, sa may Talot, no, unya Driman mga ka-K5 sa may Sitio Sinsin, then sa San Jose, Ulmo, San Jose Proper, Mayong Udto, kanyang tala. Sige, alas 11:21 na mga ka-K5. Diri naman sa ato nga mga nagapamati diri sa 87.9 K5 News FM Gihulngan. Kumusta sa ato nga mga soking atik paminaw? Labi na sa may Malusay, sa may Kalamba, sa mga nagapamati sa may Planas, dira sa may basak. Oy, bulado. Maingod to sa itong mga pasahiro. Nagapaniod to before magbiyahe. Bulado sa may basak. O hilaitan. Kumusta ka mo tanan mga kakifan?
0: 11 Mbps.
1: Alas 11:22 na ng atong tulumanon gipaliuhan sa may tinguha sa atong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO the superfood supplement. Ang atong nga Mighty C the alkaline based vitamin C. DTX Coffee Mix nakakape na ka nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee ang kape para sa may mga diabetes. Prebio Coffee ang kape nga may malunggay, may probiotic. And the same time, ang atong D3 Bio Coffee, ang kape nga may VCO, nga makapalig-on sa itong resistensya. Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. O niya, ang atopod nga DTX Liniment Oil, ang banyos para sa tanan. It could be home use, gamit sa balay, gamit sa sports, no? Gamit pang parelax. Ah, pwede ka na magpamasahe ka, Carl. Muna dalo ni mo. Humot siya, mga ka-K5. Ah, lahi siya humot ba? Kanabitaong di ka manimahog, ang sa tawag, ano eh? Ano, haplas, mag-gidzal. Dalaw, hindi mo ka manimahog haplas. Pero lahi iyang humot, mga ka-K5. Marang sa eucalyptus ba? O nga, mga kanabitaong ang imuha nga nostrils ni mo makaginhawa kag tarong. I-try ninyo, no? Kay pasausaho mong kuning kwan, kining haplas, pero kani kung matestingan ninyo, niya samot na kay eucalyptus man, di jud ka mataptag lamok. Ha? Namini ka ng puli-puli mo gihilot sa imong partner. Ha? Sumone ang DTX Liniment Oil. The same time, mga topod nga DTX Beauty Soap o ang Clinica Diofresh sa mga estudyante nga prone sa abog. Much better nga protektado ilang panit. Muna dapat pasab na mga ka-K5 sa DTX Beauty Soap. Ay papaya ni. Yan napagin ni mga sangkap mga ka-K5 nga makalimpyo pero dili makadaot sa panit. Napod tayo DTX ano sa Clinica Sporbiot ano Clinica Diofresh. Para di na mabuli yung anak. Pag-abot ko ilan, pag-abot ang kaudto, manimaho na ang kining underarm. I-try ninyo because may VCO ni siya, the natural antibacterial. Kaya naman kung manimaho mga ka-K5, bacteria man good na. Sumuni, i-try ninyo ang Clinica Diofresh para matestingan ninyo, para makaingon mo, itinod mga 2 days after treatment, ano after use, 2 to 3 days, wa nagibaho. Sumuni, ay galimot, Clinica Diofresh. Clinica Sporbiotics may 80 billion good bacteria. Kanang imnuno ninyo sa tindahan, 7 billion na kani usa ka kapsula, 80 billion CFU. Sige, alas 11:25 na. Padayon tasunan mga ka-K5, ari na nga itong mga balita.

0: headline. Grade 9 student giluba sa grade 7. Yaligar nga ang suspect napikon sa sunlog. Di na ko manunlog. Motorsiklo na bangga sa nagparking at 10-wheeler truck. Driver patay ang kasamaron. Samtang pipila ka mga minor de edad sa San Carlos, gihimong kabayo sa illegal nga droga. Samtang executive order kalabot na sa temporary nga pag-ban sa baboy sa La Castellana, ipagwas karong adlawa. Samtang hepe naman sa Sibulan Police, girilib gumikan sa one strike policy. Manager og anchor man sa isa ka radio station nakaluwas sa pagpamusil.
1: 11 Mbps.
0: Naghanag problema sa Pilipinas. Apilan pag yun ining krimen. Onya, mayingon na ba dayon mga ka-K5 nga? Peace, generally peaceful na tayo. Mayingon to Tristan Wyatt Gulay.
2: Thank you.
0: Anyway, wa man nagkulang ang atong kapulisan. Pero ang importante mo gudana, kinahanglan gud siya og kinibitang partisipasyon sa publiko. Not just the PNP alone. Kay namanggod tay giingon ka kay Feb Carlo nga ang pulis sa puy bantayan para gud na itabo diris kanlaon katong gilungkab nga kinibitang piso wifi kana dira sa may unsa tawagan na mer Agura mer unsa tawagan na Agura Agura Market Agura. Kanabitang kanandrang lugaraha may pulis ginadira. No, nya usahay mawagtang sila kay murubing na abot diri sa may panubigan. Abot diri sa may tuyok na mga ka-K5. Sulod diri sa Exodus, no. Para rubing good. Problema kay gibantayan ra pud ang pulis. Amot lang kung nabalaan na ba kanila kinsay gakuha ato. Kaya manag naman to'y lain ng mga CCTV ka K5 Elmer. Namian na dira, butangan sa gwardya, nga di nag-ibisag watchman lang. Kanang watchman nga di matulog. No? Dua kabuok, pikas o pikas. Walangkod ka ng job order. Dayon, di na pa, dili na pa standbayan, dis oras gabi eh. Protection po sa mga kuan ba? Kanang mga negosyante. Money kuan mga ka-K5. Pero importante man god, okay lang diris kan laon kay mga barangay, aktibo. Mga tanod, makita kag tanod. No? Pero sa ubang lugar mga ka-K5, oh, ga-kuan, ang mga tanod ga foxhole sa ilang barangay. Wa ka wa siguro'y budget sa rubing. Importante mga ng presensya. Pero di po ko makamahay sa tanod. Sila rin madawat ni mong binulan niya 3 months pa. Mautani na eh. Pasanyogon sa PNP, no, sa PNP headquarters mga ka-K5. Kanabitang muhatag silag ayuda pod sa mga unsa tawagan ni sa mga barangay public safety officer nga ilahang tagaan pod mga budgeta nila, not only dugang but it could be additional granting lang siguro murag matawag nato mga ka-K5 nga additional nila nga benepisyo. Para siyag allowance. May allowance naman eh. Honorarium. Pwede siguro ka ng marag bonus ba? Kwaon dira silang intelligence fund. Kay numero uno, kung layo-layo. Unya na'y magdinunggab, may magpinusilay, taunod may unang tawgol. Ha? Isa pa mong sulod na natin tano diha. Anyway, unis kadaghan rong problema sa Pilipinas, so dungag-dungagan pa yun daning problema sa politika. Sa una, ang init sa una, if you could recall, ambot si Carlo, kung kaabot na ba ni, ang init sa una, Carl, lokal. Ako ba magpinusilay na gani? May mapatay pikas pagkasunod si Mana, pikas na po'y mapatay. Ang uban mga ka-K5, agrabig linabayay. Linabayay glapok. As in, gubot pas lukot ang politikas lokal sa una. Karon ang local politics ron, medyo marag na hugun-hugun gamay. Medyo marag ning minor-minor gamay. Ang national na Ginoo. Kaklaro naman, ana. Diba? Alas 11.32 na. Di sa tamaglangan, mga ka-K5, eject sa natos ng mga kaubanan. And natay laing hisgutan karon kay kining giingon ni Senador Ralph Recto. Sorry. Former Senator and Executive Secretary Ralph Recto nga nagaduso sa giingong dugang benepisyo sa PhilHealth. Ang ako pod, naalam po ko'y ako ang kagalingon pod, nga tani, naghuna-huna sila ba? Kanabitang ibutang po nila ilang tiil sa mga chinilas sa mga pigado so that they could feel and they will realize kung unsay unang mahuna-huna sa mga yano nga mga pobre in kaso nga kung sila mahospital. No? Not all man nga nagsakripisyo pero membro gani, membro gyud na. No? So mo na itong hisgut-hisgutan karong dugay-dugay. Unaon sa nato ni report mga ka-K5 ba? I-check na to mga ka-K5. Si ka-K5 Elmer Sagang nining balita. Nga isa ka grade 9 student giluba sa grade 7. Agaligar nga ang suspect na pikon. Lisod ba ning mapikon? I-check ta na sa linya ka K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: Ka-K5 stream, no? Samdan is tiyan kining biktima nga 17 anyos nga grade 9 nga sudyante. Human kini gidunggap usab sa 17 anyos nga grade 7. Diya kini ba itabo ka-K5 stream sa so, barangay magsaysay syudad sa Gihulngan. Mga nakakini sa oras alas 12.45 sa Udto o kon lunch break ni sa mga tinunaan ka-K5 stream na sa diin. Anang mga oras sa pipila ka mga estudyante ang nanggawas sa tunghaan diya sa magsaysay National High School aron moadto sa basketball court nasa diin ang distansya lang kay Kevin no nasa di mo minus mga isa or duha ka metros lang ang gilayon so pader lang ang kining nagulang lang ining tunghaan o kining basketball court or diha sa incident o nahitabuan kay Kevin so kining duha ka mga estudyante nakamugna ni og komosyon dugay na ni kay Kevin Steve arnong ato nakalabay nga adlaw pa lang ni ilang komosyon o niya hangtod nga tumaw sa pagpanghagit o sinukmagay bisan pa man no sa ulahin na to nga nasayran nga gisitol na diin ni Kakay Fire Steve sa school principal human kini nag sinukmagay ning mga estudyantiha Kakay Fire Steve so wala magtuo no ang kining principal ingon man ang pipila ka mga magtutudlo nga maabot sa punto nga anang adlaw wala pagidi ingon nga duna pa day nabilin nga pagdumot so mao to nga natabo ang ang kining biktima nang hagit na usab o kining sinukma gay ngadto sa suspek kay Vice Steve, which is ang kauban sa biktima, kauban iya usab nga suon higala nga 16 anyos na sa diin, gihagit nin no sa biktima ang suspek o sinukma gay. Sampos wala magtuo ang kining biktima nga ang suspek may dala diay nga kutsilyo. So katong kutsilyo nga hipos-hipos lang kay Vice Steve, so sa dugay niya nang hinagit, medyo hilom ra pud ning suspect according pa no sa mga witnesses, unya ni duol ning suspect kay sa ilang pagtuo sa mga biktima nga kwan lang sinukmagay lang, pero nadikta ning duslak sa gikuptan nga kutsilyo kining suspect kay Vice Steve, so naigo gid ni sa tiyan ang kining biktima, unya ang 16 anyos apilon pud unta kay Vice Steve no og kining luba, pero nakadagan ni siya kay Vice Steve human kini iya usab nga nalikayan, human kini naka-focus ang atensyon ang ining suspect ngadto sa iyahang nalubaan nga naningkamot pud nga makalayat usab sa pader kay Vice Steve para makalikay sa maong pagpanunggaba. So mao ni no sa tuang nga pagkinabi usab sa barangay kapitan nga si Kapitan Leonidas Iliring kay Vice Steve nga na usab mahimutang ang din ang barangay hall no nahimutang pud niya sa may duol usab sa insidente pud niya sa basketball court, nakurat na lang siya nga nagagulian ni mga estudyante na iya na lang nakita na kining estudyante o kining biktima nagkadugo na o daling gisakay sa balhaba laron dalon usab sa balay tambalan ng Vice Steve. So doon tayo pahayag ano, ni barangay captain Leonidas Iliring ang kalabot usab sa nasampit ng insidente kay Vice Steve.
3: Atong niaging Miyerkules nagka dikil na nato mga bata sa ilahang pagdula-dula og basket. Ya. Nahusay na to sa principal ni Lutse Ma'am Lutse Caballero. De abi niya og okay na to. Gapon mga minus 15 para alauna. De tabo. Natigalan lang mi kay dito mo miss Berihol God kay namin di trabaho to. Kamara bang na alarma na ni mga bata nga nagdaganay sila. Dayo na dungga na mo nga na ay gi dunggab. Di ningaw sa imi dito. Una na kong ikato bang si Ma'am Lutse. Kung mamun sa manipong lima ma'am. Siya siyempre siya ba'y principal niya. Siya, kuan mo ganun mga batakap, nakalalis na nila sa basketball at Miyerkules. Apan, ako na nila silang istorya, kauban siya ang mga apuhan kay kanagong na inakadungga, wala naman na ginikanan, apuhan naman lang. Ya, abi kong niya, wala na to. May tabok man gapon nga nagkaabot nila sa basketball court niya. Nagkabikil-bikil rin mong hapon. Sige, magibagit atong na ay atong biktima. Kalingkod na lang ng kanang na ay tsado na to. Nagkalingkod na niya. Sige, magikon nga. Bagita ba, gahit mo ka. Bagita. Itong, wala na siguro kagwanta itong ato ang suspetsado, may tindog o may atubangay sila kay magsumbagay. Pag atubangay ko nga magsumbagay, kanang na ay atong suspetsado, ning kalit ko nang kuha sa naday ko chilyo nga dala. Na yung di dunggab na itong usa. Pag magdunggab sa usa, ingon itong kauban nga ning layat kong dito skoral. Na siya na pwede atubang.
2: So, oh, nag-receive no ang payag ni Barangay Captain Leonidas Iliring, ang kapitan des sa may barangay magsisay siyudad sa Gihulgan. And according pa no sa kapitan, misibat pag-iunta ning suspect, padungpod sa ilang panimalay. Pero ang kutsilyo, so wala pa rin makabot sa ilahag panimalay, giduslak ka ni sa punuan sa saging kay First Team. Dayon, wala na siya makabot sa ilahag panimalay, kaya nadagpan ni sa kinig mga barangay tanod o na kini niabot ang kaya ang kapulisan nabot naman mga alas 2 o alas 3 sa hapon, so una kini hold ni sa barangay hall ang kining maong suspect o niya sa tuaw sa pakig susi no kining dito sa lugar naman sa biktima kay medyo doon na po ni distansya ang sitio usab sa kining panimalay sa maong biktima. lugar sa biktima. Hinapit po nato dito ang kining 16 anyos nga kauban sa biktima nga giapil po to siya o kining gukod sa suspect. Pero nakalikay to siya sa pagpangluba o niya iyaman pong giangkon kay 5 Steve nga ang iyag yung amigo o iyang barkada nanghagit yun o kining sinukmagay sa iyahang kuan kining nga to sa suspect kay gani yan atong iyagagari itong gitambagan daw ang kining iyahang amigo o iyang barkada nga dili na lang tandugon kay nasitol na sila ni atong nakalabay nga adlaw sa school principal kay nagsinukmagay na sila kaniya to. So mo lagi kaning biktima wawan naminaw sa tambag sa tambag kanini sa anyos mao to kay 5 Steve nga nahitabo ang kining kumutyon aning duha ka mga estudyante kay 5 Steve. So doon na ito ipahayag ha sa 16 anyos nga din tuod nga higala or kining kauban usab sa biktima kay 5 Steve.
0: Sige sige.
4: Pag-uanam ka na sir kaning gabasket ang mga bata ba ilang palakan yung kawan ng bura tapos idagandagan nila ba igor amin igor akong niyana ng ano ano mga inana magkapkong ng mga bata man akong nilikramo na ba sila o kay salig kuno mo dagko kuno mo dito na niya kung dito na nasukot mo sa pangumo ni Mindool rako kay utana kung sa problema ni mo kung layan ka magsimbagay ta ay arit ang gawas niya layan sa gym edi dindo kita po kanan mo dito na jod din manakita na mga maestro gisultian mi yun na okay okay na mi bahaya mga gadum tanay pa mga gadum tanay pa guro to sa dua guro yung mga sabutan na to sila na magsinumbagay na sila one on one yeah, wala po to wala po ka balos jurek na lay na ko chelyo di ay e dito na pag ginikita nila kay direct na magluba dito na po ko din ni ala si po kong na ala si pau pau kaya akong isunod dito na kung pag muduol mo tako mong pagduol na ako kaya kung kano ko chill yun nakahulat mo siya daan direct nilang kong dagan di pag layo layo layo layo layo na kung ianap ninganap mo siya noon bayag diri pa kay pati yung tika kay gilagas mo ko niya
0: ang kwan na ni Mer is grade 7 meaning first sa kwan pa ni first year high school no o niya yung kontra is third year o grade 9 so ang suspect at sa mga under custody sa DSWD.
2: Yes, under custody ni kay 5 Steve o niya kining mukan pano kining sto ni ang amahan sa biktima to puto na pangutana kay 5 Steve although bago pa to siyang naabot gikan og kining Sugbo ang ilang kuyo nga pauli is maduaw yang anak sa ospital so iya ba tong ay mag-coordinate sila sa abogado kay mapasaka lagi sa case kay 5 Steve.
0: Pero pilay da ning grade 7?
2: 17.
0: Ah. Bali, kuha na din siya, late na din siya nga grade 7. 17, so pwede. No? Pwede na makuhan, depende na na kung sa kuhan sa bugado. No? Kung ilahagin ng pagpasakaan o kaso. Abi man good na ako, Mer. Grade 7, 13 anyos. 17 na din eh.
2: 17 na nga yung student niya. 17 po nang sa grade 9.
0: Ah, so pare-pareha sila.
2: Oo.
0: Balik
2: ka ng biktima. Ka ng biktima. According pa no, mag-18 na po na next month.
0: Sus, gato bagid ko nga mga laglom nga minor ni nga 13. O niya, kining grade 9 is 15. No? 17 na din niya. Ang usani, mahimo na din ni Kwan. So, pwede na magkwan. Kung ganun, gusto lang mapasakag kaso, ilana ng kwanon kay kini di mo ni mabangbang ni. Oh, kay kabalutan nga kung di nila na hasitulon karon pinagi sa pagpasaka og sa kaso, probably magdumtanay man gid ni.
2: Correct.
0: Oo, magdumtanay man gid ni. Mo na mer nga kinanglan na kung kinanglan gid nga nila iidangop og abogado, then mapasaka gining kaso. Sige mer.
2: Sige mo na kay 5 Steve no unya gakinig school principal ang ilalang nga ni sila makatag gid og kining long gid niya unsa gay rason kay lagi gawas na pud ni sa school premises unya anang orasa open gate na kasi kay lunch break man eh so mao pud ang lahag sentimento kay ang una lang gid ni mao ra man gina ang pinakaraso gid ni kay 5 Steve so sumog lang gid niya diha sa basketball court nga nabut sa pikunanay ba So maura gid na excited no ang usa sa mga hinungdan sa nasampit nga insidente. Sige, so mao na ko agya batudol ga report karo ga mga oras sa gato gato sa DTX 500 by TC o ga D3 Bio. Para sa programa 11 Mbps, kini siya K5 Elmer Sakang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Aray, salamat ka K5 ba Elmer Sagang. Ang eskwelahan dagag taas nag istoryahon. Okay, ingon taron nga kinanglan mo intervene. Ang priority sa eskwelahan is ang safety sa mga magtutudlo within the school premises or mismo sa paggawas. Pero lapaw na na, wala, lisod na na kayo makwan na. Lisod na na kayo absent pa sa mga magtutudlo even sa principal. No? So importante lang gidra nila kasabot man ta mga K5 kay mandato man nila. That is part of their daily responsibility to make sure the safety sa mga kabataan. Pero gawas ni ana, kung ato na sa mga unsa dira nga mga lugar, gawas sa eskwelahan, lisod na nila ikuan. Dili na nila maatipan pa. Sige, alas 11:46 na. Abi manggod na ako nga. Abi na grade 13, 13 edad, 15 edad. Kaya na lang, patubangon is ginikanan niya. Mo na. O niya, ang uban na rin namin ninot gani kung may may intervention mga kakifab ang kagamhanan. Sa Pikas Bahi naman, una na ito pag-check sa kakifab Jezebel. Kay kining motorsiklo nga ni Bangga sa nagparking nga 10-wheeler truck, isa patay ang kasamaron. Kadlaon ni Tabo. Alas 11:47, standby ka K5 Jezebel.

Panamyaw mga KK5 sa to nga Quezon leaders dira sa Moises Padilla kang Press Mador Flores. Bro, mayong udto kang Ma'am Felisa da mayong udto kang Ma'am Ami Jane kang Pastor Mark. No, kag sa tarantaran mga KK5 and mayong udto man kang Cap Naldo Asuncion. Diyan sa may Sikatuna Isabela. Kagawa Jing, may ngod to. Ma'am Merlin Antolo, may ngod to. Diyan sa may Masulog. Gambro, Linardo Art Hortalisa, may ngod to sa Masulog Dos. Ibisitahan ko na ito gahapon. Nagimingaw ko na niya. Jong, si Jong.

Sige, alas 11:48 na mga ka-K5. Ang atong oras gidalit sa maintingwa sa Klinika D3 Bio. Sa ingon ani nga panahon mga ka-K5, dapat mag-amping ta. Kinanglan proteksyonan ang lawas kontra sa mga halit, sa mga virus ug bakterya. Kini man kung pag-init niya ulan, mualibwag manggod ning mga kagaw. Unya tungod sa atong ilong nga may bangag. Manulo dira. Pagsulod sa tuang lawas, so atakihon

0: May ganto, Brad. Jodari, inabisis. Musta, Brad? Ning guwapo magagsamot. Sa pikas bahin naman, mga ka-K5D, ah, mismo ang hepe sa San Carlos PNP, gingong nakasayod nga minor de edad, gihimong kabayo sa illegal drug trade. I-check ta ka K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong!
2: Sa General Steve ni Butchag, or gikumpirmaan ni Police Cap, Police Lieutenant Colonel Nasser Kanha, niya maihap lang sa General Steve, no? Ang mga minor de edad niya, dinis na sa San Carlos niya sumala pa, na biso, no? Kung sinini ang illegal na droga. Ganit, karoon nga tuiga, bakit sa pinas sa uwahing gatos, yung ataw na hipositan sa PNP. Doon lang sa mga minor de edad, karoon nga tuiga, kita ang nadakpan, pinaagi sa Drug Divers Corporation. Kini nga mga natanapitan kita pinaagi sa teaching and monitoring surveillance na napamalik niya yung illegal drug. Sa kanta ano ba ani, ako din sa Police Lieutenant Colonel Kanha. Standard din ari nila is ipanghimong career.
0: Jong Jong.
2: Yes.
0: Gakwan ka ga headphone?
2: Wala.
0: Okay na kana kay Kwan. Okay na.
2: Okay. Sama pa standard ari nila si Kanha is ga kwan gud din nga ginahimong na kabayo ito or ginahimong radar sa mga illegalista. Ang isa sa mga rason na nakita ani sa pagkakito din sa pulisan sa Dakbayan San Carlos na nung himo niya siya is una, ang mga runner, tayo magulay sila na kung ilang sakyan kinamatang sa atibidad, makakwarta sila si Van Steve. Mm. Sa matang sa shadow daw, ang dunay si Pinto Precious na komisyon. Mm. Ang matag, o bisan kinsa ng mga kinamayang magpasugo.
0: Mm.
2: Ikadwa, sakyan matunta sa mga illegalista, no? Or kini mga tinawad yun ng mga pusher, ang balaot na nagproteher sa mga minor de edad, yun ang RA 9344 or Juvenile Justice and Welfare Act, na kung ang usag ka individual is nagpangidaro ng 15 years po ubos, na himong mag-shelter sa isang batang sa prevent.
0: Mm.
2: Pero, kung mga dangat na 18 ang edad, ang PSWD mo yung determinal kaya aning nga defendment, una kini mapasakaan ng kaso.
0: Mm.
2: Muna nga, kabahin ni ini, nanawagan ang head of Steve, si Colonel Kanha sa mga Amerikanan, Dinis Dakbayan San Carlos na kasing pwede, bantayan pag-ayo ang kalihukan sa ng mga anak at tawa na po na ng mga hindi mo konsente ang inang buhatan ito Steve sa pag-arasto. Ano yung mga individual, particular doon sa mga matanot na ilahang matiskitahan niya dyan napakibahin sa illegal drug trading or kailangan illegal drug activities.
0: Mm.
2: Natanay yung interview kay Police Lieutenant Colonel Nasser Kanha. Ato tanawang nangyahan na pumahayag kita.
0: Sige.
3: Tapos ang isa dira is ang kada duso may 4 na 50 pesos ang mga runner. So dira naga dipindi ang mga alit siya mga minor mga runner kayo makakwarta mag-usap.
4: Okay. Sige, dira ka na yun, sir. May arat tayo sa mga pila ka percent tayo, sir. Pilis sa kanan, sa mga runner, sir. Estimate lang, sir. Base sa inventory.
3: Hindi mag-uun natin, ano, ano. Sarap estimate.
4: Pero may arat, sir, no?
3: May arat.
4: Okay.
3: Kaya ako mismo masulit na ako. Kay siyempre ako sa raag ko, makita din ako.
4: Si, angon sini sir, makonsider niya siya sir, na alarming sir, hindi man. Dari sa atong city alone.
3: Ang maka-alarm lang din ako mismo ang mga minors na nagbaligya.
4: Baligya.
3: Pero, but still, ano mag-iapon na sa, ano, treat mag-iapon sa public safety. Especially pag minor na ang ginagamit.
4: Oo.
3: Siling ko ganit, ginatik at
0: sige. Jong! Jong?
2: Yes, kita ka.
0: Oo. Sakto ning gingon ni Sir Kanha. Ang delikado nila, kung mismo minor de edad mo, nagapamaligya na?
2: Mau lagi, oo. Sumapan niya, hindi pa man alarming, pero mahimbo

0: kalaro mismo ang gihap sa mga nagbaligya sa seed sa pulos mga minor is Saka.
1: Saka na. No.
0: Pero according sila monitoring, wala man daw kayo. Saka yung runner lang yun.
1: Gali. Oo. Sige, Jong.
0: Okay. So, muna ito.
1: Jong!
0: Report. Yes.
1: Nakapalit na kag-helmet?
0: Daw patunaan. Di na kinanglan kay apod ng motor.
1: Ah, okay. May libre mo din na mapalit ka motor, no?
0: Oh.
1: Ah, sige, Jong.
0: Sige. Live siya karoon diri sa field. So, kapanat ng 65 by Jezebel Barbeto para sa 11 Mbps program. Galit ka itong sa T3 Manitex, Tamanit Oak, Mighty Sea. Ako si Kiva Grong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita sa Facebook Kaligawan sa Negros Kiva Bills. Kapat.
1: 11 Mbps. Standby mo, sunod na ang K5 Mighty Sea Network News.
2: 11 Mbps. This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaut nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni.
4: Uh-huh.
5: Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
4: Correct.
5: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom po kag DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gyud ni mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutrition need versus sa destructive effect sa health sa tao.
4: Correct.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP, actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon og other sources.
4: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid ni mo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan ni mas pagkaon og utan o prutas?
4: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na ni mas dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na. Or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir JP.
4: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og kinasab si Doc Ramil oy saying maing panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
7: Posibleng mag-avail ng 50,000 medical assistance sa ilalim ng haplos program ng city government. Lokal na pamahalaan ng bayawan sa Negros Oriental kabilang sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping ng DILG. Samantala, tatlong maing isda na iligtas matapos tama ng kidlat ang sinasakyang bangka habang nasa karagatang sakop ng Rojas, Palawan. Bagong hepe ng Sibulang Police Station, formal ng nanungkulan. Ang korban sa isang himpilan ng radyo sa Capiz at tinambangan. Isang lalaki palutang-lutang at wala ng buhay ng matagpuan sa ilog sa San Jose de Buenavista. 10 dating taga-suporta ng teroristang grupo nagbalik loob sa gobyerno. Retired hero dog sa PDEA 10 na naghihintay ng bagong tahanan. At 3 patay, 5 sugatan sa nangyaring pamamaril sa loob mismo ng San Jose National High School sa Tacloban.
2: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Obispo sa Nueva Vizcaya kinasuhan kaugnay ng anti-mining protest. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5, Donna Chavez.
8: Kinasuhan si Bayumbong Bishop Jose Elmer Mangalinaw at ilang environmental advocates kaugnay ng pagtutol sa exploration ng North Luzon Minerals Resources Corporation o NLMRC sa Kasibu, Nueva Vizcaya. Ayon sa ulat, may kinalaman ng kaso sa pagmimina sa mahigit 4,456 hektarya na saklaw ang ilang barangay sa Kasibu. Kabilang din sa mga isinama sa reklamo sina Father Christian Dumangeng, dating Social Action Director ng Diocese of Bayumbong at kasalukuyang Station Manager ng Radyo Veritas Bayumbong, Florentino Tinong Dainos, at 6 pang individual na iniuugnay sa umano'y barikada sa loob ng ancestral domain ng Bugkalot o Ilungot bilang pagtutol sa proyekto. Hindi pinagbigyan ng korte ang hiling na TRO, ngunit itinakda ang pagdinig sa writ of preliminary injunction sa Hunyo 23. Giit ng kampo ng mga respondent, ito umano ay slap case o taktika laban sa mga tumututol sa pagmimina at iginitilang ipagpapatuloy ang laban para sa kalikasan at komunidad. Ang palitang ito ay hatid sa atin ng YTC, ang alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Samantala, mga mahihirap na mga Ilonggo posibleng mag-avail ng 50,000 medical assistance sa ilalim ng haplos program ng city government. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Kim Caluyo.
10: Pwedeng mag-avail ang mga indigent na mga Ilonggo ng medical assistance hanggang 50,000 peso sa ilalim ng health assistance sa mga residente, laboratory, ospital nga serbisyo o haplos program ng Iloilo City Government sa pamamagitan ng Atipan Center sa ilalim ng nasabing programa. Magagamit ito para sa hospitalization, diagnostic procedures, laboratory services, gamot at iba pang medical needs. May 10 mga hospital partners ang lungsod upang mapasiguro ang pagbigay ng tulong medikal sa mga benepisyaryo. Pwedeng mag-apply sa HAPLUS program sa pamamagitan ng Atipan Center. Magpasa lamang ng mga dokumento katulad ng ID at iba pa. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: At lokal na pamahalaan ng Bayawan sa Negros Oriental kabilang sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping ng DILG. Ang kampyon, nabalitang yan, natin ni K5 Dondi Glodove.
9: Buong pagmamalaking inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bayawan ang isa namang karangalan matapos opisyal na maisama ang lungsod sa mga nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping na iginawad ng Department of the Interior and Local Government. Alinsunod sa opisyal na listahan para sa Negros Island Region na inilabas kamakailan lang, isa ang lungsod ng Bayawan sa mga lungsod na nakatupad sa makatwiran at striktong pamantayan sa pananalapi ng gobyerno. Ang pagkilalang ito ay nagpapatunay na ang lokal na pamahalaan ay matagumpay na sumunod sa mga aspeto ng mabuting pamamahala. Kabilang dito ang transparency, accountability at tamang pagsunod sa full disclosure policy. Kasama rin dito ang pagsunod sa mga alituntunin ng accounting at auditing upang masig siguro na ang pondo ng mamamayan ay nagagamit ng wasto at napupunta sa mga kapakipakinabang na proyekto. Malaki ang naging papel ng nagkakaisang pagsisikap ng City Treasurer's Office at City Accountant Office at City Budget Office upang makamit ang nasabing parangal. Para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan Negros Oriental, ito si Ka-K5 Dondi Glodove para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ang mga balita. Tatlong maing isda na iligtas matapos tama ng kidla ang sinasakyang bangka habang nasa karagatang sakop ng Rojas, Palawan. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Ray Almudal.
11: Nailigtas ng mga rescuer ang tatlong maging isda matapos tamaan ng kidlat ang sinasakyang bangka sa barangay Tumarbong, bayan ng Rojas, Palawan kahapon Hunyo 21. Ayon sa mga otoridad, nasa gitna ng pangingisda ang grupo nang biglang tamaan ng kidlat ang kanilang bangka pasado alas 6 ng umaga. Dahil sa lakas ng impact, nahulog sa dagat ang dalawa sa mga sakay nito habang nagtamo naman ang pinsala ang isa pa. Natuntun at nasagip ang tatlong mangingisda sa tulong ng Bantay Dagat Rojas. Ngunit isa sa kanila nagtamo ng sugat sa mukha matapos na maapektuhan ng kuryenteng dulot ng kidlat. Kinilala itong si Rafi na residente ng Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa. Matapos ang insidente, agad naman na isinailalim sa medikal na pagsusuri at gamutan ng mga sugat ang mangingisda habang ligtas namang nakauwi ang kanyang dalawang kasama. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, bagong hepe ng Sibulang Police Station formal nang nanungkulan. Kampiyon, balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Pormal ng umupo si Police Captain Marjan Gutierrez bilang bagong officer in charge ng Sibulan Municipal Police Station sa ganap na turnover and assumption of officer Ramon noong nakarang araw. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Negros Central Police Provincial Office at dinaluhan ni Mayor Jose Abiera sa station grounds sa barangay Poblacion. Pormal na ibinalik ni Police Major Fortunato Villaforte ang pamunuan kay Police Captain Gutierrez matapos itong ma-relieve dahil sa one-strike policy ng PNP. Nagpahayag naman ng pasalamat ang lokal na pulisya kay Police Major Villaforte kasabay ng mainit na pagtanggap sa bagong hepe sa kanyang bagong responsibilidad. Ang paglipat na ito ay isang patuloy na dedikasyon ng pulisya sa pagpapatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Sibulan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Huminga para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
7: Gayun din ang korma sa isang himpila ng radyo sa Capiz Tinambangana. Balitang hatid sa atin na KK5 Roldan Villarreal.
13: Maswerteng nakaligtas sa Pananambang ang anchorman ng isang himpila ng radyo sa lungsod ng Rojas pasado 5 kaninang umaga. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Mr. J. Lavapias, station manager at anchorman ng Bastog Radio, patawid na sa National Highway sa barangay Kagay nitong lungsod ang kanyang sasakyan nang bigla na lang tinambangan ng dalawang sospek at pinagbabaril ang kanyang sasakyan. Maswerte namang hindi natamaan si Lavapias sa loob ng sasakyan. Samantala, mabilis na tumakas sa mga sospek sakay sa motorsiklo. Naniniwalang biktima na may kinalaman sa kanyang trabaho bilang mamahayag ang nangyaring pagtangka sa kanyang buhay. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang mga sospek at iba pang may kinalaman sa insidente. Samantala, kaagad naman na kinundi na ng Presidential Task Force on Media Security ang nangyaring pananambang kay Lavapies. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: IDC Network News.
14: IDC Network News.
7: Gayun din isang lalaki palutang-lutang at wala ng buhay ng matagpuan sa ilog sa San Jose de Buenavista. Detalye ng balita, hatid ka K5 Eileen Magbanwa.
15: Wala ng buhay ng matagpuang nakapalutang-lutang sa ilog ang isang lalaki dakong alas 8:40 ng umaga Hunyo 21 sa Barangay Durog, San Jose de Buenavista, Antique. Kinilala ang biktima kay Yupanyo Remeyo, 46 anyos, walang asawa at temporaryong naninirahan sa Barangay Concepcion, Bilison, Antique. Sa eksklusibong panayaman ng K5 News FM sa nakababatang kapatid ng biktima na si Cornelio Remeyo, huli niyang nakapiling ang kanyang nakatatandang kapatid 5 ng hapon noong Hunyo 19, subalit umalis ito para bumili ng sigarilyo hanggang sa hindi nakabalik ng kanilang kubo. Ayon pa kay Cornelio, base sa kanyang paghahanap at magtatanong, dumaan pa ang biktima sa sityo Baybay para mag-inom at huling namataan 8:00 PM habang naglalakad pa uwi. Hindi naman naniniwala si Cornelio na nalunod lang ang kanyang kapatid, lalo pat sa matagal nilang paninirahan sa lugar na memorya na nito ang pagtawid sa ilog kung saan namataan na wala ng buhay ang biktima. Dagdag pa niya na mabait ang kanyang kapatid at wala naging kalaban at wala rin komplikasyon sa kanyang katawan. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa natagpuang bangkay. At para sa MyTC Network News, sa K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
2: IDC Network News.
14: IDC Network News.
7: At mga ka-K5, sa iba pang detalye ng balita, 10 dating taga-suporta ng teroristang grupo nagbalik loob sa gobyerno. Detalye ng balita, hatid naman ni ka-K5, Leonard Veray.
16: 10 individual na dating sumusuporta sa mga grupong may kaugnayan sa terorismo ang nagbalik loob sa pamahalaan sa isinagawang Local Peace Engagement Initiative sa Aklan Police Provincial Office. Voluntaryo silang lumagda ng affidavit bilang pagtalikod sa kanilang dating ugnayan at suporta sa mga grupong itinuturing na banta sa seguridad ng bansa bilang bahagi ng reintegration program ng gobyerno. Tumanggap ang mga nagbalik loob ng food assistance mula sa DSWD at PSWD Awaklan. Sa mga otoridad, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang kapayapaan at hikayatin ang mas maraming individual na talikuran ang anumang kaugnayan sa armadong kilusan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
7: Samantala, retired hero dog sa Pidea 10 naghihintay na kanilang bagong tahanan. Ang kampiyon. Nabalitang yan, pati naman ni K5K Buscaino.
17: Naghihintay ng bagong tahanan ang siyam na retired hero dogs ng Pidea 10. Binubuo ito ng 5 Belgian Malinois, 3 Jack Russell Terriers at 1 Labrador na may average na edad na 12 taon. Highly trained ang mga asong ito na ilang taon nang katuwang sa anti-illegal drug operations nationwide. Bahagi sila ng inspection sa jail facilities, search and seizure missions, interdiction activities at checkpoint operations sa airports, pantalan at transport terminals. Tapat na katuwang ng PDEA ang mga retired canine kontra droga Kilala sila sa kanilang katapangan, disiplina at dedikasyon sa pagliligtas ng buhay at matagumpay na operasyon. Hindi ideal ang PDEA Canine Unit Facility bilang long-term environment para sa tumatandang mga aso. Kaya't ninanais ng PDEA na mabigyan sila ng stress-free na tahanan. Bukas na ang adoption para sa mga aging working dogs ng PDEA sa mga pamilyang may kakayahang magbigay ng sapat na pag-aalaga, atensyon at pagmamahal.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
7: At 3 patay, 5 sugatan sa nangyaring pamamaril sa loob mismo ng San Jose National High School sa Tacloban. Detalye ng balita hatid sa atin kay K5 Carol Medino.
19: Nabulabog ang mga estudyante at mga guro ng San Jose National High School sa Tacloban City dahil sa nangyaring pamamaril sa loob mismo ng classroom. Banda alas 9 kaninang umaga, Hunyo 22. Ayon sa initial na datos mula sa PNP, 3 ang kumpirmadong patay habang 5 ang sugatan. Ngunit patuloy pang kinukumpirma ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Isa sa mga suspect ang naaresto na ng mga otoridad kung saan napag-alaman na isa itong grade 9 student sa nasabing paaralan at nasa 15 taong gulang. Samantala, patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang sospek sa pamamarila matapos itong makatakas. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
14: YTC Network News.
7: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nasa ilalim ngayon ang matinding init ng panahon ng Spain na matapos maranasan ang first official heat wave ngayong taon, kung saan umabot sa humigit kumulang 40 degrees Celsius ang temperatura sa Madrid. Ayon sa report, maraming turista at lokal na residente ang nahirapang maadapt ang sobrang init, lalo na sa mga matataong lugar. Ayon sa Spanish Weather Agency, 13 sa 14 na rehiyon sa Spain ang nasa orange heat alert, habang ang Basque Country ay nakakaranas ng red alert, pinakamataas na babala dahil sa matinding init. Inaasahang magpapatuloy naman ang heat wave hanggang sa araw ng Huwebes. Nagbabala naman ang autoridad sa posibleng epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda at mga vulnerable na grupo at sa pagtaas ng panganib ng wildfire.
2: YTC Network News.
14: YTC Network News.
7: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Rex Santos Candos, K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
22: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
23: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautonta nga na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
23: Mm.
22: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada, kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
23: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
22: Mm.
23: Iya sa tao ang rod shape.
22: Uh-huh.
23: Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
0: Mao
23: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
0: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
23: Yes. Problema ra gihapon, Sir JP, kay target sa oxidative stress ang telomeres.
0: Monay.
23: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
0: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
1: DTX 500.
3: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
23: Pumali sa mga butika. Diregyo nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
0: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
23: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
0: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
23: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
0: site,
23: cell phones ug banpang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon. Gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
0: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
23: Ako na sab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
21: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
13: Pasos ako bay. Kay kapamembro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
12: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
13: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
12: Nausob naman ni siya, uy. Sige, kuyog ko ana.
13: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
12: Sige bay, kay bulob yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
14: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
15: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
16: Asa magagikan, bay?
17: Gigan ng ubukit, bay!
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
17: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
16: Aw, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
17: May dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
16: Sige.
2: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
18: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Alright, balita mga ka-K5 na rigapon sa tuwang tulumanon. Alas 12.32 na ang atong oras gidalit sa maintingwa sa DTX 500 ang Superior Antioxidant. Ang disugard sugarcane extract o dahon spalia mao kining nakahatag og maayo nga ingredients para mas epektibo mga ka-K5. Ang DTX 500 sa atong lawas. Ang carcinogens ang tawag sa mga substance og exposure nga mahinungdan sa cancer. Kung ang usa ka substance or exposure nga naga-labeled nga carcinogens, buot pasabot nga kini na pamatud-an pinaagi sa mga pagtuon og research og nadetermina nga maka-cause sa cancer. Ang cancer maong resulta sa mutation sa genetic information sa cells o gikan sa ginikanan o kon hereditary o kon gikan man sa exposure o kon ginatawag nga environmental factors. Daghan sa mga nailhan o mga na-established nga mga carcinogenic compounds nga pinakadaghan nga naa sa aso sa sigarilyo nga doon ay sobra sa sinta ka mga carcinogenic compounds. Pero kung naka DTX 500 matag-adlaw, kini may mga gitawag nga anti-carcinogenic, anti-mutagenic, o anti-inflammatory properties nga nagaprevent sa cancer. Ang flavonoids o polyphenols sa disugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 nagaprotekta sa mga selula aron dili kini ma-damage sa oxidation og makurap ang DNA nga mapugngan ang cancer. So, para maproteksyonan ang atong lawas kontra sa mga bukol-bukol, mga tumor o uban pa nga mga cancerous, dapat magtumar sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Ang DTX 500 og Mighty C available na sa mga butika diri sa Canlaon. Pamati ha, diri lang ninyo mapalit ng butika. Diri sa may Hana Pharmacy. Diri naman sa may Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy o Sed Pharmacy. Diri lang ninyo mapalit mga ka-K5. Napod na mga ka-K5 sa mga pipila ka mga outlets. Napod na sa ito nga mga KSS leaders. KSS leader diri sa Canlaon, La Castellana, Moises Padilla, kag Isabela. Mapalit man sa mga butika diri sa San Carlos. Anaaman sa Clinica de Alternativo Canlaon Branch o San Carlos Branch. And the same time mga butika man sa Don Salvador Benedicto, kag butika naman diri sa may lungsod sa Calatrava, Toboso o siyudad sa Escalante o lungsod naman sa Balermoso o siyudad sa Gihulngan.
1: 11 Mbps.
0: Duha ka mga dagko nga mga panghitabo karong adlawa nga miabri sa simana wherein ang una mga ka-K5 na itabo dito sa Rojas sa probinsya sa Capiz. Kining isa ka anchorman og station manager sa isa ka sibyaan wherein according sa report samtang nagapagwa sang National Highway kalit lang kining may nag-atang dayon pusil. So, tungod nini mga ka-K5, inoon,

nakaluwas kini mga KK5. Pero di ay subok nga balita dira mismo sa may Tacloban. Isa ka eskwelahan, sulod mismo sa eskwelahan mga KK5, naitabo ang isa ka dugoon nga insidente. Kining naitabo mga KK5 nga tuluto patay, no? Tatlo estudyante, 5 sa maron ang suspect sa pagpamusil, mga minor de edad man. Are paminawon ta mga kakiblan, taon ta kining isa ka captured nga video sa diyang naitabo ang pagpamusil sulod sa San Jose National High School. Ari o sa Tacloban City. Kanang lalaki ng estudyante, may dugo na. Okay, Carl. Sumunitabo. Lagi-iko ko, Carl. Sumunitabo, mga KK5. Are, kanang picture nga gisen ko. Kanang may blurred. Duha ka mga suspitsado. Ang isa, grade 9. Grade 9, no? Nagpa-picture pa mga KK5, bit-bit ang ilang armas. Oh, lantawa, oh.

subo nga balita mga ka-K5. And kining duha allegedly ako sa ning kwan ha, ako sa ning ikwan ari. Gawas ana nagpa-picture sila. Ari nadakpan sila. Gisen ko ha. Nadakpan silang duha. Estudyante ang usa, I don't know kung kaning usa estudyante man.

Katong kuan picture sa katong gisen ko. Dina. Ang kanan duha. Mga bata pa, mga ka-K5. Mga minor de edad. Galigar ang isa grade 9 student. So karon anana sa kustodiya sa Tacloban City Police Office. Daghan nga mga pangutan na rin, sus bata pa. No, katong isa. Nan. Armikat pang kuan niya, Mga bata pa, mga ka-K5. Sa report, katokon ng kuan be asa to dapita.

0: Pwede mo ni ma-capture lang. Capture lang, guro, ka K5, Carlo. Capture lang, i-capture. Para ma-background ko. Ang naitabo, mga ka K5, nagsulod ni sa eskwelahan. Tapos, pagsulod nila, nagapamusil na. And sa initial nga report, mga ka-K5, grabe, nag-selfie pa, no? Sa initial nga report sa nagapadayon nga investigasyon sa kapulisan, gipamahayag sa duwa ka mga suspek nga nabiktima sila sa bullying. Na-recover ang 38 kalibre nga pistola og 9mm, 38 kalibre. Dili pistola, kuani kalibre nga revolver og 9mm pistol. So pareho nga minor de edad. Nasayran, naitabo ang pagpamusil sa lugar karong adlawa. Confirm tulo ka mga estudyante patay. Now, ang pangutana, mga ka-K5, diin sila nagkuha sa armas. No? Mora man ni pirmi pangutana. Diin sila nagkuha sa armas. Nganong may mga armas sila? Now, ang naitabo, mga ka-K5, kining matawagta nga bullying, para nako di ko magkagata. Because all we know, mga ka-K5, nga kung ang isa ka insidente nga may natabo man nga bullying, siguro kung kinanglan magsukol ka, sukol man ka. No? Pero may mga anti-bullying initiative sa mga eskwelahan eh. Probably, sa ako lang pagpangagpas mga ka-K5, siguro, kini nga sunlog-sunlog or something yun na, pero kadag ko uslawas ah. Ha? Siguro may kumprontasyon eh. Tapos, nahitabo, dili ko mo to o mga ka-K5. If an ordinary student, an ordinary minor, nga kun may magbully sa ilaha, may tabo magapamusil na. So, pasabot ana, may something behind. No? Na nabot magkakabakungan dot. May ngotoda kang lulupidot. There's something, mga ka-K5, behind. Ah, ano nakaingon ko nga, there's something behind. Probably, sa kwa nga pagpangagpas, mga ka-K5, diri mo sulod ang ginatawag tanga grupo-grupo. Ah, ikaw sa imuha ko no, Carl. Natural, diri ni mo gawas ang grupo-grupo. Kini mga gang. Kaya di kumutuo mga ka-K5, gipunit lang duha ka armas. Di kumutuo mga ka-K5, nga kining duha ka armas, ang isa 338, ang usa 9mm. Di kumutuo, ginapunit lang na. May naghatag or may nagpagamit. Unya, bisan asa karon sa palibot mga ka-K5, tell me if I'm wrong. Mga kabatanonan ron mga ka-K5 sa tong sosyudad, labi na kini mga nagrupo-grupo, may mga armas na. Ha? May mga armas. Ha? Tungod sa kining gitawag tanga grupo-grupo, sa una ang problema, sa una kabalumunsa, kini mga fraternity. Pero ang fraternity na na-renewed sa tinud-anay nga brotherhood. Sa una, siguro mga 20 years ago, makita ta mga ka-K5 diga dinaganay, garayot, may nadung gaban, may napusilan. Pag-ingon nga muning membro ni siya, ah, nagpusilis ang kontra nila. Pero karon lain. Because ang kini mga fraternity, siguro mga 10 years ago, may kuwanan ni sila'y kasabutan, and the same time, may naana sila'y gitawag nga peace covenant, nga ang brotherhood makita pinagi sa pagtinabangay. So naitabo, nagka-okay na. Siguro may mga pipila ka mga individual nga ganahan jud mga ka-K5 nga murag ka nang naasakuan basalida. No? So nagpurma sila grupo-grupo. Muna mga ka-K5. Ah? Ang uban nila may mga armas. Onya karon kay di man ka ang uban ani di man makakuan. Di man makasarang asa man kapaingon di illegal. So siguro mo ni background mga ka-K5 sa ako nga pangagpasa, pasensya. Because based on the series of event, dagdag mga question din sa kung una-unay. Paano na itabo? Nganong ingon ani pero ko Isabel. Nganong na itabo? Nganong ingon ani? Nganong naingon ana? Asa nagikan? Nganong may kaisog sila nga musulod sa ilang eskwelahan, magbitbit sa armas, pamusil. Diba? Mean to say, may naghatag assurance. Sige, kami back up ni mo ah. Ang problema kay na tribukar, may nagapatay na. Di wala na. Sige, alas 12:49. Sa Pikas Bahin naman, alas 12:49. Oras gidali sa maintingwa sa Extend Food Supplement. Ang adult food supplement sa lalaki pwede sa babae. Nasa linya si ka-K5 Jezebel. Kining aksidente naman mga ka-K5. No aksidente sa motorsiklo nga ni Bangga sa nakaparada nga 10-wheeler truck. Isa patay. Check ta ka-K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel.
2: Yes, ka-K5 Steve. Patay gyud ag driver sa motorsiklo. Samtag samdan ang

0: gan sa motorsiklo og pag-abot niini dapit din nahitabo aksidente kay Five Steve, kalit kini nga mibangga sa luyo nga bahin sa 10-wheeler truck nga nagparking lang daplin sa dalan. Dugang pa tungod sa kusog nga impact ani kay Five Steve, nakaangkon og head injury ang namatay samtang ang back rider niini nakaangkon usab umasamad sa likod sa iyang ulo og sa iyang tuhod kay Five Steve. Aga duwa ka biktima gidala pa ni sa ospital aron matambalan apan si Raymond Alos Banyos gideklara nga patay mga last 5:12 gay nang buntag kay Five Steve. Ang back rider nagpabilin karon sa tambalanan aron maobserbahan og paday ni siyang gitambalan kay Five Steve.
1: Dinin disgrace siya
0: sa may sityo tunga barangay Patunan.
1: Ah, sa may Patunan. So kini naka parking kuan nga 10 wheeler anas kilid.
0: Kay murag na naabriya na siya kay Five Steve.
1: May early warning?
0: Naa.
1: Ah, mayo. Problema ni kay ma-detain jud ni.
0: Kuan, kay Five Steve ang butong na kung nairog ba ang iyang early warning device o unsa, wala naman ko nakakuan kung unsa pagkapasadaha atong early warning device kay but nairog ba siya or diha pagsagikan kay nay nakasulti nga mga residente nga murag pila ra ka dupa ang iyang warning device gikan sa truck.
1: Ano
0: ba
1: gani niya kanang murag
0: tanawon pa to, tanawon imbestigahan pa sa kapulisan kung duna bay tulubagon ang katong driver sa maong truck sa Five Steve.
1: Oo, grabe na. Daghan man guna diras ka traba ka K5 Jezebel, dugay bang ko na assign sa dra ko magagian sa una. Naagyo yung mga kanabitaong mga trucking nga may kargang tubo. Unya kanabitaong mga birias kurbada. Unya ang ibutang nila nga early warning device kanang pinakli nila nga mga kabahiro.
0: Bitaw.
1: O kabserbar yung kaana mga kahoy o guban pa. Ang purpose early warning reflective man guna. Diba?
0: Dami, kaya para layo pa makita na daan. No?
1: Tapos may distance na siya gikan sa imuang salakyan, sa likod sa imong salakyan, o gatubangan sa imong salakyan, paingon kung pila ka distansya, may corresponding distance na siya.
0: Bitaw.
1: Oo. So, Moni, labi na karon nga aktibo ang LTO, nami ni siguro nga may mga samples. Nga kun makaagi ka mog mga tracking unya may walay mga warning device tapos I'm not saying nga kaniha kun dili kana bitawng dira bitaw nga mga bisan asa mga tracking nga mga smoke belching pwede niyo na bidyuhan senyos LTO muni nami nga kwan nga at least matistingan bell.
0: Taon, unta, may naay masampulan kay para daghan na nagreklamo diha kay Five Steve ng mga residente ba kay dugay na kuno nang panahon nga nagsige na lang nagparking diha pero sumala pa sa hepe sa Katrama PNP si Police Captain Jesus Alba. Plano nila karon nga mo operate sila pero wala pa kuan og kalos ang adlaw kay iya mag-meeting pa sila unya para ma kuan daw na makuha na ang kanang mga truck diha nga nasa Daplin. Pero napod unta ko no'y kanibitang mulihok po unta ko no'y ang sa barangay. Kailangan mag-unang jurisdiction ang sa barangay.
1: Correct, oo. Sige, Bel.
0: Sige, K5 Steve. Muna itong matag-report alam sa programa ga 11 Mbps. K5 Jezebel Babicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Salamat ka K5 Jezebel Barbicho. Wala kong oras mga ka K5 sa itong tulumanon. Nagkapatay ko gisgutan. Kalabutin yung PhilHealth. Oy, happy birthday kang Derek. Ha? Happy birthday, Derek. Ang naginusara na mo nga gwapong Derek sa K5 News FM. Si among production director sa K5 News FM Network si Direk Rene Ugapong.

0: happy happy birthday ah. Sige, onya, warigong oras. Salamat mga ka-K5 sa ngalan sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpanguna ni SM Brian Morden, 87.9 K5 News FM sa Gihulngan sa pagpanguna ni SM Francis Edward Garces Obang, og sa ako naman ng mga technical partners diri sa ka-K5 Carlo Opeña, ka-K5 Monje, ka-K5 Rico. Og sa mo naman ng VPO, Vice President for Operations, Sir Eldin Castanio, CEO, among Big Boss, Doc Romiloy. Kiniga pong alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramiloy, nautunta nga na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaur in Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan imo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
4: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
3: Wala.
4: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Sa may trabaho ni keton sa imong lawas.
3: Daghan kayo, uy.
4: Gipanindot niya ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
3: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
4: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio.
5: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
4: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
1: D3 Bio.
3: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
4: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
3: Husto, maokini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Parehan nimo.
1: D3 Bio.
3: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
4: Naipangutan na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naana di ay insulin resistance.
3: Amo di ay na.
1: D3 Bio.
3: Ang brain.
4: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Og ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
3: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
4: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
3: Wala.
4: Wala. Naara jud na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's,
1: D3 Bio.
4: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function, unya diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pili jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
3: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
3: ayaw gabusuhon.
1: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagteng, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Grupo nga akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o makapsul sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman Man.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, okgid ang akon man, no? Kana. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
9: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
8: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
9: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
8: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
9: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
8: Oo ba? Ala, mag-apply na gugukaroon dayon para wala na'y aberya.
10: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang extend. Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
14: The best place to shop for all!
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
5: Kana?
6: Nga namang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matag 8 ka kaoras mo inom og D3 Bio.
5: Nga naman.
6: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras gyud og inom jud ka D3 Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imong mga gums. Mo'y nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag ni Motot Brass, dako jud kayo makatabang anak, Sir GP.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
6: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load ni mo.
5: Correct.
6: Hangtod nga makarecover ka na. Pero, mas grabe dyan ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
5: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon na makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
6: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
5: Yes.
6: Kung plain lang, painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga na ay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani BCO ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang BCO diha sa D3 Bio, Sir GP.
5: O diha pa gyud, Doc. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
6: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
5: Kay mandili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layig inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
6: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
5: Wa na tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na. DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka, nagputi, agad ako nga panit. Salamat, agad, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM. Shocking the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Petri Bio. Ang Petri nga may Visio. Ang Visio nga may Petri. Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa day ATM dito?
12: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
11: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: puno sa tambok.
1: Dili ra kana ang matabang ni DTX 580 si Sir JP.
0: Uh-huh.
1: Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
0: Yes.
1: No, niya mo prevent po ng cancer, protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili pug ka mag-aneurysm.
0: Kana,
1: no? Pabataon pa jud ka.
0: Wow.
1: Oh, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
0: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
1: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
0: Oy.
1: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat.
0: Mm.
1: Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede nimo ning ikamatay.
0: Uyaw.
1: Oh, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
0: Mauna.
1: Wala bay tambok ang imong kasing-kasing?
0: Mm.
1: Bisan pagniwang ka,
0: mm,
1: mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
0: Correct.
1: No? Muna ako, Sir JP, oh, madigurado na lang jud ko.
0: Ay, ako po.
1: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
0: Correct. Wala jud tay igong panahon, Dok Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Dok Ramil, oy, seeing mayong panglawas, ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong uganga. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gigan ko bukit, bay!
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
10: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
9: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
10: Maya dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
9: Sige, sige.
11: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang eh. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure, cancer, cyst o kong tumor. Kagmadamo pa nga iban.
1: BTX 500, ang health mo, protektado!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
3: Detex Coffee Mix
5: mabaka mga butika
3: Detex Beauty Soap.
6: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa Detex Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: Detex Beauty Soap
5: mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
12: The best place to shop for all!
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Oh.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4.34 sa kahapunon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Kaing adlong Lunes, mga ka-K5, kumusta ang tanan? Welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Kauban ninyo karong hapuna ka-K5 Bobby Valencia. Mang hapon sa tanan, mang hapon sa tumakaigsuunan diri sa Primero Distrito, ingon man. Primero Distrito sa Negros Occidental, ingon man Negros Oriental. Mang hapon sa tanan, ha? Karon nga hapon, mga ka-K5, is a special edition sa El Castigador. Pero unfortunately, ha, dili ta mag-uban until 6 p.m. Hasta rataron alas 5 sa hapon. Tungod kay naataroy special coverage no dito sa Tacloban. Kung mahinomduman ninyo kaganihang buntag no na ay shooting incident sa usa ka tunghaan dito sa Tacloban, sa diin tulujod ka mga estudyante ang patay mga kaigsuunan, samtang unom ang samaran sa maong shooting incident sa diin ang mga suspetsyado mga kaigsuunan. Ang mga estudyante rapod mismo sa maong tunghaan sa Tacloban. Kini bang San Jose, no? San Jose Elementary School or High School, panagway ito siya, sakto ba ko siya nin? Ha, ang maong eskwelahan nga nagluntad sa diin ang shooting incident, 15 anyos by nagbitbit og revolver, ingon man 9mm nga Glock, mga kaigsu, grabe ha? Glock! Nga armas parting mahala ana ha. And according naman sa ato ang balita karon nga nasagap makaigsuunan ang maong Glock nga armas may na ay tatak nga PNP property. Uy! Hala! Oh, matod pa ha? Ang pinaka-highlights makaigsuunan sa maong insidente karon, ang mga biktima daw ha? Ang mga sospechado ay mina, ang mga sospechado duha ka buk estudyante bay 15 anyos. Ha? Dito sa may San Jose National High School sa Tacloban City ha, karon nga Lunes nga adlaw, ang mga biktima bay tolo patay samtang lima, unom na ito actually sa akong nabasahan bago lang. Ang mga samaran samtang ang mga sospechado makaigsuunan biktima sa bullying. Ha? Biktima sa bullying ang mga sospechado nga nagbitbit og revolver ingon man na 9mm nga Glock mga kaigsuunan. O nagselfie pagani mga kaigsuunan ang duha ka mga sospechado nga may bitbit sa maong mga armas nga ginagamit kaniha sa ilang pagpaniro, pamusil sa maong tunghaan mga kaigsuunan. Nagselfie sila bay? Oh, ang mga suspects by grade 9 students. Ha? Grade 9 students ang mga sospechado. Actually, no, kining ugimuha na siyang wala lang ang K-12. Ha? Murag mga 4th year students ni sila. Takto ba ko siya? Or 3rd year, no? 3rd year students pa ni? 3rd year high school pa ni sila. Grade 9, eh. 9, 10, 11. Ano, grade? Grade na. Murag 3rd year? Sakto ba ko? Sakto ko siya nin, di ba? 3rd year high school? Oo, grade 9 students by? Oo, maoy mga suspechado nga sa idein kaning grade 9 students, mga biktima. Ang mga biktima sa bullying, ang ilang gihimo kaganiha. Ay, hala, anak, pagidi ay sa pulis, ha? Uy, anak, sa pulis siya nin ang usa sa mga maudi ay nga ang armas nga na ay nakabutang dito nga PNP property ang Glock nga armas nga nakuha sa usang sa usa sa mga suspechado nga third year student or grade 9 student kay ang inahan di ay niya pulis ha, according sa mga nasagap na itong impormasyon ang inahan by pulis. Oo, sumaudi ay nga na ay tatak nga PNP property ang maong Glock nga armas. Ano ay mga nakaguwa ng guwa din nga mga pictures, oh. Ang usa revolver siya nin, di ba? Katumurag medyo isugon og nawong, ha? Kaya kaning usagod nga estudyante is, kuhan eh, kining medyo niwangon siya nga murag luoy taon-taon kailang taon. Mauna ang nakaapan eh, kay bullying eh. Para naku, ha? Murag lisod mangguni kani ato mga kabataan. Kamu diha nga mga ginikanan sa kong gikaingon sa previous year pa nga kana inyo mga bata diha disiplinahan na ninyo ayaw na inyo pasagdi nga magwild sa tunghaan kana bang maingon kong magwild kana bang mang biktima kung kabantay na kay mo sa inyong bata nga mga dagkog mga bukton Ha? Kung inyong mga bata, dagkong mga bukton, mga dumagkuon nga klase nga mga bata, ha? Nga kaya kaayong mangbuli og isig ka estudyante, pahimangnuin na inyo daan nga dapat ayaw, ha? Dili na ninyo buhaton sa inyong isig ka estudyante kay maot na. Di na awa ron. At tungod sa pagpangbuli mga kaigsuunan, siyempre way mga buot eh. Ha? Nanay mga buot. Kailan kay di pa kabalo mo dala ba? May mga buot ha, pero di pa kabalo mo dala mo kontrol sa ilang kalagot. Kailang huna-huna, ana. Ah, si mama na ko, mauni. Ha? Mauni si mama na ko, si papa na ko, mauna. Mauna nga labanan na ko, anak nila. Siyempre lang kahuna-huna, bay nga ang armas, bay. Tulo ang ilang napatay. Ha? Tulo ilang napatay. Unom ang mga nasamaran in tawon sa usa lamang kaadlaw nga paglusob nila sa tunghaan. O, mauna ni eh. Kining, mauna ni ang gakahitabo bay nga nang hinaot ta nga kining maong di ba kung mahinumduman murag paminaw ako this is the second time kay last time. Oh no. This is not the second time, Shanin. Natoy una nga mahinumduman ako nga insidente sa Guimaras, ha? It was Guimaras National High School dagwa ito. Nga naputoy pinusilay kay murag managuyab to. Nagselos ang laki, giposel ang iyang karibal sa iyang uyab dito sa Guimaras. Ako pa yung ikaduhang na hinumduman katong nang luba sa eskwelahan. Karon ikatulo sa akong mahinumduman is pagpamusil na gitungod sa akining ningbalo sila, kagipang bully sila sa ilang mga classmates sa eskwelahan dito sa San Jose National High School sa Tacloban. Pero sa ubang nasod ba'y laliman ka kaniha? Revolver o Glock pa ning gigamit ba'y sa laing nasod ba'y unsa? Ha? AR! Meaning Armalite ang ginagamit dito sa mga estudyanteng pangbira? Sus, Mariusep ba'y? Makulbaan ta? Maabitaw ni mga kaigsuunan. Oh, naawara. Gipanag-iahan sang pulis. Oh, matod pa ni siya nino. Sabi na, usa naman kapusil ko nung kalibre 38 nga revolver na kumpirmar nga nahihistro naman sa usa ka private security agency. La, grabe ba? Asa man yung tao ng hulbot ni mga bataan eh? Posible ang usa, posibleng may connection siya na asay amahan, na asay inahan, na asay uyuan nga pulis. Kasi syempre may tatak property of PNP eh. Ang usa naman, private security agency. Ha, ang revolver, so meaning na ano siyang uyuan, inahan, amahan nga mga security guard. Ala! Grabe ba? Base unyag sa ako alang ha. Base unyag. Kanibang basing nasala ako sa akong pangagpas. Base unyag sa kapungot pod sa ginikanan ani. Lakwa ang armas nung oh. Uy, muna yung armas nung oh. Biray ah! Magnana ba? Pa-kuha na sila katong mga kutob sa mga nang bully ninyo. Birahe, ang problema, kaysa nakita na ko nga mga video footages ganihang buntagon, na ay mga kababayinan nga kinibang nangaigo sa bala. So kung naa sila yung mga kinibang nang bully nila, katulang utanggip nang bully nila, maot man hinoon na, musulti ng ingunana, pero para na ako ha, merisi na lang po. Okay, dili siya maayo ha, para nako dili siya maayo. Pero nakaingon na lang po noon ang uban nga. Ang kining murag nay maganing ingon ha sa pipila ka mga komento. Naingon da hala, sige, mirisi ninyo kay tungod. Ha, kay nakatilawgin mo sa inyong gipangita sa sobra ka bully ninyo sa inyong isig ka estudyante. Nakatilawgin mo sa inyong gipangita. Inana mga komento nga maot man unta pero para nako bay. Ha? Maot yung kaayos siya, pero at least na kaingon po na katong mga, paita, usawin mo pagbalansig istorya, ane, kaya basi kita po yung maigo, masumbalik po ta. Pero para na ako, ha, mauna ni ang ikaingon na to, ha? Mauna ni ang leksyon. Nga kung naamoy kabataan ni ha, ayaw ninyo pasagdi nga mang bully ug isig ka estudyante. Kaya basi maingon ani ba, ha? Basi unyag maingon ani nga pag-abot sa panahon, okay ra ka nga ginikanan kay tungod nga ang imuhang bata isog. Kanang walay makatupong sa imong bata siyang kaisog, nya karon bay. Ha? Naapay mga damay katungod sa panimalos sa mga gibang bully sa imong bata. Tuapay mga ubang estudyante in town ang madamay tungod sa ha grabe na kutob naniro na gud sag bisag kinsa ilang ipaniro didto be ikaw kuno ha bisag kinsa na lang gutog ipaniro didto ha tulog itong patay wala pa may hibaw-an nato bay maabito na karon nga kutob rata alas 5 kay ang K5 News FM Tacloban mao karon naka-focus sa maong balita nga ato ang pasudon all over the network no the 60 stations of K5 News FM. Oh, naka-actually, nakita na ganyan ako ang Zoom link, oh. Kay by 5 o'clock, mga kaigsuunan, ha, naka-connect ang tanan ng mga El Castigador program, except na ako kay wala may kakayahan diri for the meantime sa Fabulous Tobosa Radio, nga kanabang mo-join ko, kanabang kakabantay mamuana, usahay, di ba nga, ang mga anchor man, mag-usa ka, naka-televised na, naka- teleconference, no? Kanyang gagausa ba sa usa ka programa? Nya ako lang kay dili pa may kakuan, wala pa may Zoom aning nga makakonek ko nila. Sumaw na nga, pasagdaan lang usa nako nga Tibok Network nga makauban nato sa El Castigador, mga kapwa El Castigador programs, ha, maoy mubat-bat karong alas 5 hangtod alas 6 sa gabi eh, sa pinaka-latest nga update karong sa shooting incident sa eskwelahan. Grabe ba, ulunis nga adlaw? Ah, panalagsara kaayo na ang mga absent ana except sa mga grabing pagkatamaranan ng mga estudyante. Murag nakaluwas gyud sa trauma. Kanira bang Lunes may portimbog atas ay mulawas ani? Mauna kay kapait mga taong hinawayon karma pod na sa taong kusog mubuli. Na oh, ano? No ni comment si Abapok, Abapok Kandol oh. Ha? Shout out kuno sa Basak ka, City Cebu City Basak Tamiya sir. Magika ni Abapo Kandol. Good afternoon sir, naunsa naman taon mga tao dili mang kamot sa league drugs easy money. Oh, in taon na. May dili na Yamazaki, good afternoon. Wala lang gini ha. Karma bay na ningon diri si ko ano si Abapo Kandol, karma ko no. Sumaw lang gini mo mapugan ang opinion sa mga tao, pero bilang responsible media network no. Dili po nako iikuan ikanabang konsintihon ang nahitabo kay pertigyong mauta bay. Resort kay nang gadamay ang uban nga mga estudyante na kanabang number one, ang inyong kabataan dili gina magsugod ang disiplina sa eskwelahan. Naa gina sa inyong panimalay. Kung dili mo gusto nga kinibang bulihon ang inyong anak, kung dili mo gusto nga mangbuli inyong anak, o kung dili po mo gusto nga disiplinahon sa mga tunghaan ang inyong kabataan, ayaw na ninyong paeskwela, ha?
1: El Castigador!
0: Kinaamang ko yung mga ginikanan nga mga konsentidor, na yung mga ginikanan nga dili mo sugot nga kasabaan sa mga maestra kay tungod sa ilang mga sala, ha? Mahingon sila nga, ma'am, ayaw lang nagkasabi akong bata, ako lay bahala, ana. Ma'am, maunin, mauna. Ma'am, ayaw lang ina na akong bata, ma'am, kaya wala ginagkatila o kasaba na ako sa balay. Sir, ma'am, ayaw ginagkasabi akong bata, ayaw ginagbasta-basta akong bata, kay bisag kusi sa balay, bisag kasaba, sagit sa akong bata sa balay. Wala ginagkatila, ma'am, sir. O, di ko maunang istoryahin ang paka mo! Ha? Ayaw nagpa-eskula, ha?
1: Castigador.
0: Kung di mo gusto nga disiplinahon ang inyong bata, kaya di mo kabalo mo disiplina sa inyo ang mga panimalay, ayaw pa eskwela, ha? Gago! Mauna ako ang gustong ipaabot ninyo. Wow. Kung di mo gusto disiplinahon ang mga kabataan sa mga maestro at maestro, ha? Ayaw pa eskwela, ha? Konsentidor kang dako! Wala niya tabo, oh. Naanatay balaod nga Anti-Bullying Act. Ah, pero naaragi hapoy gipang bully. Awa, di ning balos ang gibuli. Ha? Ning balos ang gibuli, gipamusil. Namusil, nadamay in taon tong ubang estudyante, nga truma ang mga estudyante. Kay tungod na sa inyong mga batang, wala ninyo gipang disiplina, diha pa lang sa inyong mga panimalay. Kay mga konsentidor mong dagko.
1: El Castigador.
0: Kamu lang untay ng iskoy na. maghilak-hilak pa in taon ang mga mga teacher. Ha? Ang mga teacher in taon namin nagkatong grabe ka kuan og emosyon, kahuyang og emosyon. Ang mga estudyante, sika-sikaan ang mga teacher bay. Ha, sika-sikaan ang mga teacher. Kailangan sumay-sumayon ang mga teacher, muhilak na lang kinahadlok in taon. Nahadlok in taon ang mga teacher nga basig madapatan, makasab-an sa teacher, masuko ang ginikanan. May una-una ah. Sus, Mar Joseph, kuyapi. Panaway pa mo, karma is real, ha? Karma is real, skuno. Ako mga anak, ako ginang ginadisiplina para magdalo, ha? Magdako ko ng tarong, oh. Ginahan ko ana, sir, teacher, isog para madisiplina po sa school, correct, ha? Bitaw na, bitaw, mga ginikanan nga, ha? Nga muing ana, no? Maupay, mangita, og away. Ataka, judi mo, sir, babo, ay maayong managumon na kalagitan. O hangin-hangin nga panahon, there is bulwangan. Nga malikpay ka, ana? Ha? Nga, kita gani, isa bala, akong bata gani, may 4 anyos na. Hadlock na ako, maingon ko nga, ayaw, dili, ginamukan akong bata. Apag yung, no, ano? Oh, wala, gyud, eh. Takom, ginakong bata, bay. Pamingon nga, ayaw, gyud. Sus, ang uban bay, magbibibibi, uktudos lang kabataan, bisag dagko na kagipang bulbul na lang. Bibibibihon, pagyapon. Wari mo, kuyape. Disiplina ang gikinahanglan sa kabataan. Diha, gyud, magsugod sa inyong panimalay. O gusto mo, nga dili makasab-an ang inyong bata, inyong mga kabataan dito sa eskwelahan, diha sa inyong balay, tudlui og GMRC, good manners and right conduct. Kung dili mo katudlo, anak, kamong mga ginikanan mismo ang wala joy GMRC. Sus, og ako'y mamaestro niya, may mga batang ingon anak, mga tarantado, kaya sus, magdin ako. Oh! Hoy ko ambot na lang bisag mo ato batag bantay ba?

0: Wako yape. Ay bata niya, high school, ay lang po ng mga elementary. O ka ng mga elementary. Ay, kung naman ni mo laptikan ang desk ni mo. Kayo. Ha, elementary, na elementary. Puspusan na ni mo ang imuhang lamisa sa... Ah, maestro ka, di ba naman siya kay lamisa, ana, desk ni mo bilang maestro? Pag dili maminaw ang kabataan, labi na katong mga gagmay pa itong lambusing lamisa, makuratan, Ramona! Pero katong mga high school. Ha, katong mga high school? Ya, college? Susumbagay tayo! Sumbagay! Bahalag, batang-tang akong lisensyas pa ka, maestro! Di ginako puno, di gupog pa daog-daog. Matang-tang akong lisensyas pa ka, maestro. Kamong mga ginikan, pangitaon pa ito, magigsumbagay ko ninyo. Ay, naku, akong mga anak sa disiplinado, diyan ko tanayin si Abapo. Oh. Tama, again, Sir Bob, wala na sila GMRC. Kita tinuda, boy. Hindi ka kung naganahan ka, ana. Ha, nga tanaw, natabo ron, kaya sige pang bully. Ha? Good afternoon, Lisa. Mamainit tada, Lisa. Salamat, Lisa. Mauna nga akong giingon, nga kung ako, nahulog sa sitwasyon. Pero ayun na to, again, akong balikon ka to mga elementary teachers. Patas ay lang gina ang inyuhang mga... ang inyuhang kuwan na na. Kaya ka na mga bata, bata po, pambusing! Pagbit-bit og stick ah! Ihana-hana lang kung ano yung hampak, pero ang imong lamisa, imong puspusan, balag maupos. Ha? Maupos ang imuhang stick. Ha? Mahadlok naman na mga gagmayng bata ah! Pero kato laging mga... Kuhan, mga grade, usan na, grade 6, 7, mga grade 8, something, ana, grade 6, 7, 8, 9, ana, grade 10, 11, 12, ay, si Paa, ah! Sige, ay, alas 5 or alas 4, 55 na sa kapunon. So sa una kay hapakanay jud og racer but nindot pod oy may disiplina oh kore oh, kita kitang panahona aim lufap pa aim lufap kita sa una atuan ng mga panahon nga gipang disiplina tagtarong bully pa more para makarelate na mga taong bully na di ba. Oh sige na ah but anyways once again sa agan na disiplinahan niya yung bata ayaw po ninyong tudloin yung bata susama ron sa nahitabo nga balos dong ayaw na ha stop na ha. Di na lang ato na kay we will learn from this kay lisod kay kung pabalawson ninyo inyong mga bata sa mga bully ayaw gud in town kay may mga damay ha masani armas ang ipabalos ba Jesus ko kung ako ana ako ginikanan o nya pananglit nga gibuli akong bata na ako siya guon nga tambay paguha sa eskwela ipakulata ko ng bataan ha. Sige na! Alas 4.56 na, wala tayo kong oras ah! Rene Boy, auditor, may hapon, salamat sa pagbasa, Sir Bob, aim lufap. Wala, sige ah, kining maminaw ta ha, i-end na ako ang atong live. Tune in lang mo sa 95.7 K5 News FM San Carlos at the same time sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Kay mo take over ang K5 News FM Tacloban and the rest of the El Castigador anchors except me kaya ko kining dili kay ko mo join ang mga teleconferencing sa mga kauban nato ng mga El Castigador kay maulaw ko bay. Maulaw ko nga makik-join nila kay mga banggiitan na kayo na silang nga mga veterano nga mga angkorman. Kita ani mga piso-piso, mataan. Munang inyo lang na ani ha. O, Rizaldo Hiligan, may hapon. Vincent Tabilino, may hapon ninyo diya. Sige ha! Huwag tayo oras! Tune in sa gihapon at 5 o'clock in the afternoon. Dugang mga detalye sa nahitabo nga shooting incident sa sunod sa tunghaan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte, mga kaigsoon. Standby! Mabalik dugay-dugay ang El Castigador kauban, ang other anchors sa El Castigador sa K5 News FM Philippines. Standby!
1: K5 News FM.
2: Shocking the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
5: Ang Vizio
3: nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sabi si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga

0: Ditribayo.
1: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus, pariyara kadak-a. Ang gawas ana murag bubble. Murabag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pod paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariyaan na dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom Ditribayo, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupwilito siya, mausa na siya. Loko punto siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang di ay ang poor binding power. Na ay poor binding power ang monolaurin nga mo disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala na putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dok Ramil. Karon, unsa may angay na tong buhaton, padaghano na tong inom, monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa Ditribayo.
0: Padaghanay tag-inom Ditribayo, Sir JP.
1: Oo.
0: Ang monolaurin nga naara jud na sa Ditribayo.
1: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component, gamay ra kaayo. Ayaw problema nga ma-overdose ka. Pwede ka mo inom og duha ka soft gel sa buntag, duha ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang proteksyon.
0: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa Ditribayo, Sir JP, money. Usa sa mga nakita ko kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
1: Yes.
0: Maumana siya ang gut trap. Maunay gut trap sa mga kagaw.
1: Sa mga bakterya, sa viruses.
0: Ug uban pa.
1: Oo.
0: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang-infection to sa imong mucus. Wala man siya makuha na dito.
1: Yes.
0: Mauna nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag Ditribayo, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining. Ug dako ang chance nga dili siya makapenetrate.
1: Maunay
0: rason nga nung makita sa imong ilong, baba ang mga mucus. Gikan sa baba, padulong sa ilong, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinae. Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka na ay manggawas tungod kay giproduce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay. Muproduce og mag-encourage pa ang Ditribayo sa pagproduce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
2: Ditribayo!
3: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Ditribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: Ditribayo!
1: Nga naman nga mag-Ditribayo ko, kay ang vaccine sa COVID, gihimo to prime your immune system aron may balaan sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Kung gasige rag react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. May cytokine storm niya gyapon ka. Ang Ditribayo gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
0: Rick.
1: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos duha ka tuig gipriso sila mga balay.
0: Katawanan kayo, Sir JP. Human naman dagway ang herd immunity. Kaso lang, doon na po'y bagong gihimo nga strain. Lahit na po'y matrangkaso ka.
1: Wala'y katapusan, Dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni, usa ni siya ka-karakter nga bansay mutago sa immune system. Pero dili gina siya makaikya sa monolaurin. Monocaprin o monocaprilin.
0: Nga makita mo sa Ditribayo, matablaw dyan siyang patay. Patay dyan ang mga kagawa, Sir JP, kung nakainom kag Ditribayo.
1: Nga naman, patay dyan siya kay bisan ang Indian virus kusog kayong mutago sa immune system nato o saraman gyapon ang iyang padulungan ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga monolaurin o monocaprin kung ga-Ditribayo ka.
0: Ana, kung naka-Ditribayo ka. Nya, kung wala siya ga-Ditribayo, Sir JP.
1: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag-Ditribayo ka because Ditribayo has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus. Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, o monocaprilin. Wala na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hinderoso.
0: Ako nasab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili, abusohon.
2: Ditribayo!
5: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Ditribayo. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo! Ditribayo! Health News! Ditribayo!
6: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Sulayan na ko ang Ditribayo. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Ditribayo.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kuwenta diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog na butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabasa butika!
0: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Katrina, gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mabasa sa mga butika!
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Revolver, mga ka-K5 nga ginapanagiyahan naman sang isa ka private security agency nga nakabase naman sa Cebu City. Paano no? Paano sila nakapuses? Iniayhan bala mga kakipay mo? Grabe. Pwede nga kita ang pating paburot ni ano. I-check sila kakipay ba ano ni? Kakipay ba Adrian? No? Nakasulod na tanaton. Contact wipe pa sila nakasugo daw. Alas 5-6 na. Why pa kabalik da ang kwan? Why pa? Oo. Limitadong oras na daan na kay K5 Adrian, i-kwan sila, i-chat sila pang nga nagasulod na nagaupod na ta sa ila. Kaya kung nalang alang, tibuy is lanay, mabalik lang ta karon dugdugay kay may mga pipila pa ka mga balita nga dapat naton nga tagaan sa nagkaigo ng atensyon. Sinong Zoom aton? Basi wala mo na mute na ni mo or ano? Aton Zoom or ila? Alas 5:07 magka K5, dali lang gina kay ginaplastar pa to sang Tacloban ang sining komunikasyon and ngaton sing ulan-ulan subong. Oy, kwa na bagyong Francisco mga ka K5, grabing bagyo subong ma. Bagyo mga ka K5, hatag ko na i-update, weather update ah. Tipa dayon subong nga nagapakita sang pagbaskog mga ka K5 ang bagyo nga si Francisco, sunod naman sa monitoring sang pag-asa. Ngayara sa Gyapon, subong ang tawag naton nga nakita mga ka-K5 545 kilometros na sidlangan nga bahin sang syudad sang Tugi, Garao sa Cagayan mga ka-K5. Ting maximum sustained winds ya ang yara sa 135 kilometros per ora. O, samtang ang iya naman nga pulupag mulumadlos niya ara naman sa 210 dasig ba? Madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong naman sa west-northwestward sang kadasigon nga 20 kilometros per ora. Ara na pang? Okay. Oh, sige. Wala man ang bagyo magka K5 ba? Ara na. Okay.
13: Okay.
12: Upod na tapang.
13: Alas 5:08 na mga ka K5. Sunod na ba kita ka K5 Bacolod?
12: Yes, magandang hapon po mga ka-K5, ano? Naka-hook up na po kami dito sa Bacolod at ready na po kami dito sa mga updates. Kung ano po yung kaganapan, ano po yung latest update doon sa Tacloban?
13: Yes po, ka-K5 Roads, ano? Mula po dito sa lungsod ng Tacloban, sa K5 Juice FM Tacloban. Maya-maya po ay makakasama po natin yung mga kasamahan po natin dito sa K5 o K5 News FM Tacloban. Makakasama natin si K5 Edward Sanyaga na mula po sa San Jose National High School, kung saan kukunin natin yung pinakahuling update mula sa pinangyarihan ng insidente. At tutungo rin po tayo sa punerarya kung saan dinala ang mga labi ng mga estudyanteng kumpirmadong nasawi sa loob mismo ng silid-aralan. Makakasama natin na naroon si K5 Carlo Arisgado upang maghatid ng mga detalye. At samantala, mula rin sa K5 News FM Tacloban News Center, nakahanda rin po si K5 Carol Virino upang ihatid ng mga opisyal na pahayag mula sa mga otoridad at iba pang mahalagang mga impormasyon kaugnay sa patuloy na investigasyon at mga detalye. Sa mga insidente na naganap sa San Jose National High School.
12: Kaki-5 Tacloban. Kaki-5, you know, ipinahiwatig ko lang po sa inyo na yung K5 Palawan po ay nakasunod po tayo dito sa K5 Palawan at sila po ay handa na po at naka-hook up na po yung K5 Palawan.
13: Yes po, maganda nga po po sa lahat po ng mga ka-K5 nationwide po. Okay, so yung pinakahuling detalye po, hindi lang po lima yung mga sugatan, kundi 15 Uy! Na mga estudyante ang nasugatan. Oo, at hindi lang yung iba dito, hindi lang dahil nasugatan dahil sa bala, pero yung iba dito ay batay po sa ano sa initial na datos, umabot po ng 15 estudyante ang nasugatan at ilan sa mga ito ay tinamaan ng bala at habang iba ang iba naman ay nagtamo po ng mga pinsala dulot ng pagkakagulo. Yung iba dito pagtalon sa mga bintana
12: Uy.
13: Ng kanilang mga silid-aralan. Siyam sa mga nasugatan ay mga kababaihan at anim naman po ay mga lalaki. Ang edad ng mga biktima ay nasa pagitan ng 12 taong gulang hanggang 17 taong gulang. At karamihan sa kanila ay mag-aaral sa grade 9. At sa kasalukuyan, 7 ang mga sa mga sugatan ang ginagamot ngayon sa Leyte Provincial Hospital. Isa naman na lalaki ang dinala sa ASA Medical Center habang 7 ang kasalukuyang nasa Eastern Visayas Medical Center. Samantala, 3 ang kumpirmadong nasawi sa insidente, kabilang 2 babaeng estudyante at 1 lalaki. Yung namatay, 2 babae at 1 lalaki po. 2 yung dead on the spot, 1 yung naitakbo pa sa paggamutan, ngunit dead on arrival. Kake 5 Roads.
12: Okay. Baka may mga yes po, ito po kasi yung iniisip po namin. Sa ngayon po, 15 na po yung nasugatan, pero hindi lahat po yung sugat na galing po doon sa bala na ginamit ng mga suspect. Iba yoy may katatungan po ako. Ito po yung room ng grade 9. Ito po ba ay nasa ikalawang palapag? Building po ba ito or parang one story lang yung eskwelahan?
13: Bali one story lang po na building yung sa grade 9. Oo, yung pamamaril naman ay halos buong compound po pinasyalan at nagpapaputok yung mga suspect.
12: Yan ang gusto kong malaman kasi pag galing niya, pag ano ba, pagpasok niya sa paralan, ano po yung silid-aralan ang kaniyang pinuntahan na una at saka doon po nagpaputok ng baril. Ito po ba'y grade 9 na classroom agad ang kaniyang pinuntahan at saka pinaputokan yung mga mag-aaral doon?
13: Bali po, huli na po yung sa grade 9.
12: Uy!
13: Doon nag-umpisa, doon sa mga sulok na doon ng school, nagkaroon muna ng isang putok as a warning shot.
12: Uy!
13: At dito siguro, dito na nag-umpisa. Kasi magkaiwalay po yung mga suspect kapag nagpaputok ng kanilang mga baril.
12: Oo! So magkahiwalay sila yung isa andun sa kabila, ang isa naman sa kabila. Yung ito po yung hindi po ba ma-determine ngayon kung sino po yung gumamit ng 9mm, ng Glock 9mm pistol at sino po yung nasa .38 revolver takluban?
13: Batay po sa mga kumakalat po ng mga picture dito sa social media, yung medyo malaki, may katabaan na estudyante, po yung may hawak ng .38 caliber.
12: Uy.
13: At yung medyo payat, siya naman yung may hawak ng 9mm.
12: Okay.
13: Kung ano po yung picture na nakikita sa social media, yun na po. Yun na po yun.
12: Okay. So, batay po ba sa report, galing po ba sa otoridad ni Dan, sa police, yung mga bala na kumitil ng tatlong buhay, ito po ba'y bala galing sa .38 caliber pistol or galing po sa 9mm?
13: Sa kasalukuyan po, kanina, pagkatapos ng proseso o pagproseso ng Synod Crime Operative, hindi naman po nagpa-unlock ng panayam. So far, blanco pa tayo. Hindi pa natin nakuha yung information kung yung mga ballistic report at saka yung siguro mamaya gagawin din po yung autopsy report para malaman kung sa anong baril ang tumama dito sa mga namatay na mga biktima.
12: Okay.
13: Pero mas maraming naiputok yung 9mm kasi batay sa account ng mga teacher na nakausap natin na pagkatapos ng isang magazine, agad na
12: nag-change mag
13: na naman ng isang magazine pa para putok ng putok po.
12: So meaning, hindi ito basta kinuha lang ng suspect yung 9mm, ito'y talaga, mayroon talaga siyang reserba yung ibang magazine. Meaning, intention po ng batang to na pumatay. Dahil po mayroon siyang dalang extra magazine. Nag-change mag siya. Pagkatapos niyang pumutok at naubusan ng bala yung magazine niya, nag-change mag at pumutok ulit.
13: Yun po ang sabihin sa account po ng mga teachers na nakausap natin. At walang habas pong pumuputok kahit sino. Pinuputokan yung mga classrooms.
12: Uy.
13: In fact, sa may harapan, kasi lalong-lalo na pag may lock yung pintuan, iniikutan pa niya sa kabilang
12: jealousy
13: kabilang,
12: window
13: bintana ng classroom. Doon din po nagpuputok yung suspect.
12: So meaning, at 9 o'clock, di ba yung nangyari? At sa lahat po, may klase na po yun 9 o'clock.
13: Oo, second period na po yun.
12: Sus, doon marami po yung mga tinamaan doon. So lahat po ba yung mga biktima, yung mga maraming sugatan, doon sa grade 9 na classroom, wala na po sa iba?
13: Sa mga tama ng baril, mostly doon po sa grade 9.
12: Kasi ito naman yung sagot ng mga suspect dahil po sa bullying. Doon po ba nag-aaral yung nangbubuli sa kanila doon po sa classroom na binaril nila? Walang habas na pamamaril?
13: Actually, marami po yung anggulo na naglalabasan ngayon. Lalo-lalo na yung isinisend sa mga group chat. Meron nagsasabi na mga selos, hindi pa nakamove on yung suspect, kaya yun ang ginawa. Meron din bullying, sabi doon. Pero kung titingnan mo yung laki ng katawan ng suspect, sino kaya ang magbubuli doon? Oh.
12: At ano ba yung katotohanan? Kasi may merong information po na pumasok dito sa amin. Ano po yung gusto ko lang po ipa-confirm dito doon po sa kay Sir Edward, yung rason ba yung Sangyawan Festival, yung result parang ganon? Ano po yung ano yan? May kinalaman po ba yung resulta ng Sangyawan Festival doon sa K5 Tacloban?
13: Hindi pa po yung Sangyawan Festival, hindi pa po nagaganap dito kasi sa 29 pa siguro.
12: Oh.
13: Ongoing pa ngayon yung mga activity dito sa
12: Tacloban
13: kasi paparating na po yung kapiestahan. Pero June 30 pa, wala pang
12: competition. Okay, so wala na to kasi merong nagcha-chat dito ba nagbibigay ng information, gusto naming i-confirm. Salamat. Yung contest sa ano, yung parang contest, wala pa yung parang ang layo ng angulo diyan. Yung pinakamalapit yung bullying at saka yung ano, yung selos.
13: Opo. Oh. At tinanong din po natin yung mga teacher doon kung may existing po na mga fraternity doon.
12: Uh-huh.
13: Pero sinabi na parang nabuwag na
12: yung okay.
13: Mga fraternity doon. At saka dalawa lang tong mga magbarkada, no? Pero ilang teacher at estudyante nagsabi na parang tatlo yung mga suspect. But biner-verify pa ito ano, ng pulisiya. Kasi nung nandun yung K5 News FM Tacloban, habang tayo ay nagtatanong dito sa mga teacher at sa mga estudyante, sinasabing tatlo yung hinihinala nilang suspect kasi dalawa raw yung may hawak ng short firearm at isa yung long arm, parang shotgun o M16. Ano?
12: Wow.
13: Pero baka naman yung mga estudyante ay nalito na doon kasi may mga pulis din po na
12: pumasok agad.
13: Pumasok na rin after ilang bisis na namamaril. Pumasok na rin po yung mga pulis. Baka yun ang nakita ng mga estudyante.
12: Okay. Kakipay Roger, yung security po, wala po bang security guard yung paaralan?
13: Yung paaralan po ay may security guard po. Pero
12: okay.
13: Siguro hindi na chinecheck yung... mga dala, yung especially yung bag, hindi na iniisa-isa yung
12: okay.
13: Pag-check. At inikot din po natin yung campus. Paanang po pwede pumasok kahit doon sa
12: bakod-bakod
13: lang po.
12: Okay. So ilan po yung security guard ng ano ng paaralan?
13: Opo. Isa lang po. Oo.
12: May service firearm po ba yung security guard o batuta lang or ano po yung dala po ng security guard dyan?
13: May service firearm po. Oo.
12: Wala, hindi.
13: Roads, ano? At yung mga hipilan po natin sa
12: K5
13: Philippines. Puntan po natin ano, si K5 Edward Sanyaga.
12: Okay.
13: Kung saan nandun ngayon ano, sa San Jose National High School. I-update po natin yung mga kaganapan doon mismo sa pinangyarihan ng insidente. Andun po si K5 Edward Sanyagan. K5 Edward, go ahead.
14: K5 Roger at mga kasamahan natin sa K5 News FM Philippines. Dito tayo ngayon sa San Jose National High School. Kukuwasan na tayo ng video, ano, but unfortunately, nagkaroon ng malakas na ulan sa mga oras na ito and tumilong muna tayo, okay? But medyo tahimik na dito sa San Jose National High School and isinara na yung gate ng paaralan at hindi na pinayagan yung mga media na makapasok sa loob ng paaralan. And kanina, nakausap natin si Director Grace Subong ng Department of Social Welfare and Development dahil kanina, bago tayo umalis doon sa crime scene, nandoon yung maraming empleyado ng Department of Social Welfare and Development to assist hindi lang yung mga biktima, kundi yung mga suspect na rin. Ano? Considering that the suspects are minors, okay? They are covered by the Juvenile Welfare Act. Okay, so kinausap natin si director, meron tayong interview sa kanya. Okay lang, mga K5 sa buong Pilipinas, na may parinig natin ating interview kung ano yung magiging disposition ngayon ng DSWD, considering that yung mga suspect ay mga minors. Okay? So, iparinig natin ang ating interview, mga K5.
15: Ano po ang disposition nyo ngayon, considering that yung mga suspect ay mga minor? At sila ay saklaw pa ng batas sa Juvenile Welfare Act. Ano ang disposition nyo ngayon?
16: Yeah. Kami po sa DSWD, no, we are now closely coordinating po sa lahat ng mga ating mga partners, lalo na po sa DepEd. No? So we understand sa ngayon, ang mga bata ay nasa ano pa, nasa TNP na sila ngayon. Oh, no?
15: Okay.
16: Suspect. Okay. Nandun pa sila. And then, of course, ang chances are, dahil yan ay mga minors, of course, we have also to look into them. Now, based on the initial report, I was informed that may isa daw doon na 14 years old. No? And then may isa doon na 15 years old. Now, okay. If you look at dito, under the law, yung isa, wala talaga siyang criminal liability considering that 14. No, wala pa siya ang sa atin ang ano natin ang age doon is the 15 na meron siyang discernment. Now, yung isa possible yan kaya we are already preparing the center ng ating RRCY, no, in the event after matapos siya doon sa mga investigations ngayon na ginagawa sa mga bata. Okay. So while we also handle the victim, we also have to look into we doon sa mga itong mga minors na suspect nga. So ang initially the LGU sila kasi yung nagahandle ngayon at kami po ay tumutulong, tinitingnan namin kung ano bang pwede nating matulong sa DSW. So isa meron tayong center and possible yung isa mahanapan din natin ng bahay pag-asa, no? So ito yung mga tinitingnan ng mga possible action doon sa ating mga suspect children.
15: Okay. So, from the investigation, dahil hindi naman ikakaila na talagang sila yung gumawa ng krimen as per investigation ng mga pulis. So, what will happen now? Anong mangyayari sa mga bata? Nasa custody muna sila ng pulis and pagkatapos?
16: Usually, no, magre-recommend yan sila kung saan yung mga bata. No? Okay. So, kami, we are very much ready naman. Meron tayong facility, yung RRCY natin. So, ang possible niyan yung lalo na yung 15, no, so possibly yan dito sa amin sa RRCY yung nandoon sa tanawa natin na facility.
15: Okay, all right. O sige, so how about ang mga biktima? Ano ang intervention niyo dahil hindi biro ang maka, you know, experience ka ng ganitong very traumatic incident? Ano ang naging intervention ng DSWD sa mga sa psychosocial aspect naman ng intervention ninyo?
16: Oh, una, when we heard the news, nung nabalitaan po namin, no, we send yung aming isang coaster dito. Pinadala namin doon sa school kasi kailangan mo nang ma-vacate yung lugar at saka yung mga bata, ma-ferry natin na yung safety ng mga bata. No? And also, yung ating social workers, they already have a meeting with the LGU kasi kasama nila na tinitingnan doon yung mga ano ba yung mga psychosocial na mga support na kailangan natin. Now, when we talk with DepEd, ang sabi nila sa ngayon yung mga bata ay ano pa, yung mga teachers ay parang hindi pa pwedeng makausap kasi sila mismo din na trauma din,
15: okay.
16: Na shock din sila. So probably mga the next 2 days, no, so para makausap na natin sila and mayroon pa rin sila mga inaayos din. So as of now, ang importante, we already pull all our social workers who will conduct the psychological first aid, no? And also we also coordinated doon sa mga bata na dinala sa mga ospital para matulungan din natin, no, mga financial assistance natin para doon sa medical needs ng mga bata.
15: Okay, so tutulong ang DSWD sa financial needs ng mga bata na hospitalized because of this incident, Director?
16: Yes po, we will.
15: Okay. So, anong tulong ang ibibigay ninyo? Is it
16: in cash? We have the medical assistance.
15: Okay.
16: Magkano
15: yan yung medical financial assistance?
16: Depende usually sa ating assessment, no? And usually, meron tayong, mag-issue lang naman tayo ng guarantee letter direct to our service out to the hospital. Kasi itong, ang isa ay nandyan, dinala ngayon. Isa sa hospital ay dito sa ACE.
15: Okay.
16: And we have, of course, our, isa sila sa aming mga service provider. So in the event na may need, we can also extend the medical assistance.
15: Okay. So ikaw ang front line, nababibigay ng support sa mga biktima ng shooting incident, Director?
16: Yes, kami, nag-talk na kami, no, may coordination na tayo doon mismo sa hospital. And we understand maraming gustong tumulong. So in the event, no, na meron pa talagang kailangan pang support, then we will provide.
15: Okay. Director, maraming salamat sa pagpapa-unlock ninyo na kayo aming makapanayam ngayong hapong ito. Thank you very much, Director.
16: Sige, salamat din, Sir Edward.
14: Yun ang interview natin, ano, kay Director Grace Subo ng Department of Social Welfare and Development. Handa silang tumulong sa mga biktima, yung mga teachers, mga students, pati yung medical assistance na ibibigay nila yung sa mga na-hospitalized. Okay? And hinahanda na rin yung magiging proseso in the event na matapos ng investigation kung saan dadalhin yung mga suspect considering that they are 14 and 15 years old. So yun lang muna may bibigay natin na update. Back to you, Kakipay Roger.
13: Maraming salamat, Ka-K5 Edward, doon po sa update. Samantala, Ka-K5 Philippines, puntahan din natin si Ka-K5 Carlo Arisgado mula po sa Puneraria kung saan dinala ang labi ng mga estudyanteng kumpirmadong nasawi sa loob ng mga silid aralan. Ka-K5 Carlo.
17: Yes, Ka-K5 Rhodes, ganun din kay Ka-K5 Roger. Ngayon ay live tayo dito sa San Jose, no, Tacloban City. So 50 meters lang yung mula sa San Jose National High School kung saan doon nangyari yung incident kaninang umaga. So ngayon mga Ka-K5, medyo malakas yung ulan, so that's why na sumilong muna tayo dito sa gilid, no, ng kalsada. Pero nandito tayo ngayon sa LFS Funeral Services kung saan dalawa yung bangkay ng mga estudyante yung dadalhin dito. Actually, ngayon ay nandoon pa sa Tacloban City Hospital for proper documentation at gayon din kung ano pa yung mga kailangan ng mga papeles nitong mga estudyante. So maya-maya ay dadalhin dito yung bangkay ng dalawang estudyante na na-recover mismo doon na sa crime scene kaninang mga alas 3 ng hapon kung saan in personal natin itong pinuntahan. At bago pa matapos yung investigation ng suko, ay agad naman ito kinuha ng mga funeral services at dinala sa Tacloban City Hospital. At maya-maya after ng proper documentation ng hospital ay dadalhin na dito yung bangkay ng dalawa. So for clarification lang, Ka-K5 Roger, dalawa lang yung bangkay na hawak nitong LFS Funeral Services. Kasi yung isa ay nandoon na mismo sa hospital. Kaya sabi pa nga kanina ng mga kapulisan ay naisugod pa ito sa hospital pero hindi na umabot Ka-K5 Roger. So that's why dalawa yung bangkay, mga dead on the spot ito na doon mismo sa paaralan sa mga classrooms, no? Yung mga bangkay. So ngayon ay maya-maya ay dadating na mga Ka-K5 dito sa funeral services. So regarding naman sa mga expenses, no, dito sa mga parents or dito sa mga magulang nitong dalawang bangkay, ayon pa nga ng Department of Education, ay magte-take responsibility sila dito, mga Ka-K5, kung ano yung maitutulong nila. Aside from that, ay isa din yung city government ng Tacloban City ang magpaunlaka ng tulong, hindi lamang financial, kundi rin yung proper disposition nitong mga bangkay ng mga estudyante na nasawi kanina sa insidente ng pamamaril dito sa Tacloban City sa San Jose National High School, mga Ka-K5.
13: Okay, Ka-K5 Carlo, maraming salamat. Okay, Ka-K5 Rhodes, baka may mga katanungan po mula po dito sa mga himpilan natin, mga sister station nationwide.
12: Okay, kay K5 Roger, ano? Kasi yung dalawang bangkay, dalawang babae doon, yung lalaki andun pa sa ospital. Yung mga pamilya ng mga namatayan, ano po yung mga bangkay, ipa-autopsy for continuous ano yan, investigation ng mga police kung saan po ba yung mga tama ng mga batang yon?
13: Hindi pa po nagpaunlak po ng panayama, no, yung mga parents, mga magulang ng mga biktima, but definitely para sa investigation na possible magkaroon ng autopsy para malaman kung anong baril ang tumama doon sa mga katawan ng mga biktima.
12: Okay. So, Kakipipe Roger, no, last ng katanungan ng galing dito sa Bacolod, yung mga may-ari po ng mga baril, kasi sa report po, yung policewoman yung may-ari ng baril, nung 9mm Glock 9mm pistol. Yung isa naman po, parang security agency na nakabase sa Cebu City. Is that correct?
13: Dito po sa amin, hindi pa kami nag-confirm, no? But may mga lumalabas na information na yung Glock 9mm ay may tatak na PNP property yung naglalabasan, no? But hindi po confirm ng PNP dito sa Region 8 kung totoo itong mga naglalabasan na mga information po.
12: Parang mayroon na sila yata, Kakipa Roger, na pinalabas po na report na galing po sa Region 8 doon po sa ano, sa may-ari po, parang policewoman yung may-ari ng Glock 9mm, para pinapalabas na po nila yung ano, yung impormasyon na yan.
13: Based po sa mga naglalabasan ng mga picture sa social media, ito pong isang police woman na sa kasalukuyan ay abugadang po Kakipipe Roads, no? Possible siya po yung may-ari ng baril. At yung picture na parang tinuturuan yung pamangkin niya na pumutok o pumaril. Yung po, yung nasa picture. Possible, ganun.
12: Okay. So, in a way, paki-confirm na lang po doon po sa police o sino po ba yung ano, yung lead investigator diyan, kasi kailangan po talaga may managot dito. Yung mga bata, sabi nga kanina, yung 14 year old parang wala pang criminal liabilities diyan. Yung 15 year old, meron na. So, paano naman yung mga namatay? Ganun-ganun na lang po ba yung mangyayari? Kailangan po talaga may managot diyan. Yung may-ari po ng mga baril, kailangan po maimbisigahan yan. Kailangan po pa talagang mabigyan ng ustisya yung mga kabataan na K5 Roger.
13: Yes po. Pero puntahan po natin yung news center dito sa
12: okay.
13: K5 News FM at Tacloban. Parang may inaano sila na confirm, no, na nagpalabas na yung PNP dito po sa Region 8 kung kaninong mga baril yung nakuha doon sa mga suspect. Check po natin yung
12: sige.
13: K5 News FM Tacloban News Center. Okay. Alas 5:36 na po, mga KK5. Si KK5 Carol Medino, baka pwede natin mapuntahan sa news center. Okay, so para sa confirmation po, dito po sa mga baril na nakuha dito po sa mga suspect ng pamamaril sa San Jose National High School. At ilang mga detalye din po mula po dito sa news center ng K5 News FM at Tacloban. Si K5 Carol? Okay. Anything more mula po dito sa ating mga K5?
12: K5 Roger, kasi minomonitor po namin yung press con kanina po sa Camp Crame. Sabi po ni Police Colonel yung acting chief of the Public Information Office o PIO po ni Colonel Allen Ray Co, isa pong police woman assigned at the Police Regional Office Eastern Visayas Pro 8 yung may-ari ng 9mm Glock pistol na isa pong gumamit doon ay yung 14-year-old. Parang nephew niya yung nagpaputok, yung suspect. So, kasi itong 14-year-old, sabi nga kanina ni director sa interview ni station manager Edward, walang criminal liabilities doon. Pero wag na lang hanggang doon yung investigasyon. Kailangan talaga may managot yan. So, ito talaga yung ating pinakonfirm po sa inyo kung ano po yung pwedeng sagot ng PNP, ano po yung kaso na pwede pong ipataw doon sa patrol woman na yan.
13: Yes po, definitely may criminal liability din po, especially dito sa kasong administratibo, kaugnay po sa baril na ginamit ng suspect dito sa pamamaril, ano? In fact, may mga abogado rin na nagpunta, no, from Department of Justice, Regional Prosecutor's Office, ang nagpunta po sa pinangyarihan sa San Jose National High School upang i-process din po kung ano ang mga pangyayari.
12: Kasi kung tingnan po natin, Kakipa Roger, hindi lang basta barili. Yung baril, may isang magazine yan. At saka merong extra magazine pa eh. So meaning, parang may permission to use yung pamangkin na dalhin po yung baril. O kung pwede namang i-reason out ng police na kinuha niya. So may kaso pa rin po yung police kasi hindi niya po inalagaan yung parang asawa niya yung baril niya eh. Yun talaga yung ano. But anyway, ibigay na po natin yan sa mga kapulisan natin. Ito naman po yung .38 caliber pistol, yung security agency, kinonfirm naman po sa press briefing kanina sa Camp Crame, ay parang nakabase sa Cebu City. So ito na lang po yung maybe, kasi yung .38 ginamit po ng 15-year-old. Yung 9mm Glock pistol ginamit naman ng 14-year-old na pamangkin ng pulis. Parang ganun po, Kakipe Roger.
13: Yes po, kanina, yun po yung mga lumabas na mga picture ng makuha yung baril mula sa suspect. At talaga na-confirm na baril na may nakatatak na PNP property po. Oh.
12: Sige po. In a way, maraming salamat po kay K5 Roger. Bukas na lang po pag mayroong update na po kayo doon kasi... mayroon na po tayong mga ibang information dito sa Bacolod at baka po may mga katanungan din po yung mga kapatid natin, yung mga K-5 natin po sa iba't ibang stations sa K-5 Roger. All good sa po kami dito sa Bacolod, K-5 Roger.
13: Okay po. Yung iba po nating mga himpilan, baka may mga katanungan po.
18: Yan, K-5 Roger, K-5 Palawan ito, K-5 Gilbert Basho, sir. Hello, sir. Wala yata.
12: Okay.
13: Yes, go ahead po.
18: Ayun. K-5 Roger, tatanong ko lang kasi yung isa sa anggulo na tinitingnan ng ating mga otoridad, itong sinasabing pambubuli. Tama, sir, no? Pambubuli?
13: Yes po. Oo. Pero wala pang confirmation po doon sa sa school mismo.
18: Ito bang dalawa, sir, ay estudyante rin dyan sa... area or dyan sa mismong paaralan na yan?
13: Yes po, mga estudyante. Itong mga estudyante ng grade 9 at grade 10.
18: Ayun. Kasi kung sinasabing pambubuli, parang medyo questionable kasi nga mukhang mga magagaling na rin sa paghawak ng baril dahil natuturuan yung dalawa. Tama, sir, no?
13: Yung isa po, yung pamangkin ng policewoman, yun din po, yung naglalabasan ng mga pictures sa social media, parang naisasama dun sa mga firing range.
18: Medyo questionable dahil nga, araw may mga kamag-anak na mga authorities din to, law enforcer tayo, eto hong mga suspect. At yung isa pa hong tinasabi na itinuturo na posibleng dahilan or sinasabing anggulo, ay dahil sa Seros. Ito ba, sir, ay merong yung isa dito or ilan ba o maging yung mga suspect ay merong girlfriend doon mismo sa school?
13: Sa ngayon po, hindi pa po kumpirmado, no? Pero yung mga nakuha na naglalabasan ng mga group chat, ini-screenshots, ay mula po sa mga estudyante. Pero hindi pa po kumpirmado kung totoo po yung rason ng selos.
18: Okay. Kasi medyo questionable na sa pambubuli kasi kung ganun. At yung sa post, sir, na ano, kasi mayroong lumakalat ng larawan, kaugnay doon sir sa baril na yung dalawang suspect nito may hawak na baril. Ito sir ay nakalabas din sa social media, tama sir, no?
13: Yes po.
18: Oo. So yung paglabas nito sir, hindi ho ba na-alarma na agad yung mga otoridad o maging mga kamag-anak, sir? Or maging yung school?
13: Actually, yung ng after na ng pangyayari, doon na po naglabasan yung mga picture, yung mga post sa kanilang mga Facebook account. Doon na po naglabasan.
18: Oh, okay. Sir, yun lang muna yung aking hunga maitatanong. Thank you, sir.
13: Okay. Kakipa, Rhodes?
12: Kita po kami dito sa Bacolod, Kakipa, Roger. Baka yung ibang stations natin, baka po may katanungan.
13: Okay. Anything more mula po sa mga kapatid natin na mga himpilan?
19: Magandang hapon po, ka-K5 Roger, no? K5 na rin po ng K5 News FM Rojas. We believe na patunguhan na rin po ng ating news team ang paaralan. Nakakapagtaka lang po kasi, no, yung ano po yung sistema ng seguridad ng paaralan, paano po nakapasok yung mga suspect, hindi ba na ng mga seguridad na may mga dala itong baril?
13: Dito po sa San Jose National High School, may nakapagsabi po sa atin na hindi naman gaanong stricto, no, na ipatutupad na security measures, lalong-lalo na yung isa-isahin yung mga estudyante para tingnan yung mga daladalang bag. At possible din po, wala pa namang confirmation dito, hindi pa nagpalabas kung saan dumating, dumaan yung mga suspect, kasi po, pwede po mag-over the backwood po yung mga suspect kung hindi man dumaan doon sa, wala pa pong confirmation na makapag-kumpirma kung sa main gate po ba dumaan yung mga suspect. Hanggang sa ngayon po kasi, medyo hindi pa po nagbibigay ng kabuuang statement yung PNP base sa kanilang mga investigation, especially kung saan dumating, saan dumaan yung mga suspect.
19: Okay. Sige, follow up lang po. Yung paralan po ba, wala pong mga CCTV po sa paligid o sa mismo sa loob?
13: Pinuntaan po natin, may mga CCTV, but dito lang po sa mga hallway. Pero doon sa loob ng mga silid-aralan or dito sa mga corridors, wala po. Sa labas lang ng compound, sa loob ng compound, but labas ng mga building yung mga CCTV po.
19: Okay, sige po. Maraming salamat po, K5 Roger.
13: Okay, mula po sa ating mga kapatid na himpilan po, baka may karagdagang mga tanong po.
20: Magandang hapon po, Sir Roger. Santike po, K5 Jason Sapa po, sir.
13: Yes, go ahead po.
20: Sir, tanong lang po natin, kasi mukhang planado po yung pagpasok ng mga estudyante na may dala po silang mga barrel prior of this incident po ba? Kasi pang tinitingnan natin na rason is that selos and bullying, hindi ba napansin ng mga teacher na para bang may makakaibang kinikilos itong mga suspect na to?
13: Wala po tayo nakuhang information na gano'n. No? But doon sa mga naglabasang screenshots ng mga conversation, parang plano na, kasi doon sa conversation sinasabing Monday na, parang planado at gawing Monday yung itong nangyari na shooting incident, parang ito yung sinasabi nila doon sa screenshots ng group chat na Monday na.
20: Sir, given the fact na may group chat po sila, meron po bang teacher dyan sa GC na kasama? Na may nakakita man lang ba na nasabi na Monday na, hindi man lang ba sila na-alarma, sir? Or wala man ba namang kaklase nila na nag-inform na parang ganun yung mangyayari, sir?
13: Parang wala, no? Kasi kanina, after po ng insidente, doon na po naglabasan itong mga screenshots ng group chat, conversation ng dalawa after na po ng insidente.
20: Sige, salamat po.
13: Okay, anything more from other K-5 stations?
2: K-5, Tacloban, si Rick Santos po ito, galing ng Dumaguete City, Negros Oriental, may tanong lang ako.
13: Yes po, K-5, Rex.
2: Okay, paano ngayon yung nangamatay at saka yung nasa hospital? Ano ang legal action ngayon ng governor at saka yung mayor dyan sa city, sa Tacloban City, yung mga gagastuhin nila sa hospital?
13: Actually, yung DepEd mismo ay willing at ready po na umaksyon, tumulong sa mga gastusin ng mga biktima. To include na po yung mga namatayan at andito sa hospital. Kasama rin po yung LGU ng Tacloban na tutulong at mismo nagpalabas din po ng statement yung congressional district po ng first district ng Leyte na tutulong din po si Congressman Martin Romaldez sa mga gastusin ng mga namatayan at kasama na po yung lahat ng mga biktima at yung mga pamilya ay tutulungan dito sa mga apektado na nangyaring trahedya sa San Jose National High School.
2: Sa ngayon, wala pa bang aksyon ngayon ng PNP Tacloban na hindi pa pinatawag yung patrolman na babae doon sa kampo ng Tacloban City?
13: Actually po, siguro yung PNP Regional Office 8, doon po naka-assign sa Finance Division ng PNP Regional Office 8 yung babae na police na sinasabing may-ari ng Glock 9mm pistol po.
2: Okay, wala na akong tanong. Baka ang kasamahan natin may tanong sa iyo. Go ahead.
13: Okay, go ahead po sa mga kasamahan natin na may katanungan.
12: Okay, K-5 Roger, wala na po tayong oras ito kasi magpe-play pa po kami ng aming mga commercials. So, maraming salamat sa lang po, K-5 Roger at sa ating mga kapatid sa iba't ibang stations. Out na po muna kami, K-5 Roger. Maraming salamat po sa inyo.
13: Okay, maraming salamat po sa mga kapatid po nating impilang ng K-5 News FM Philippines.
12: Mga K-5, no, mabuhi tanay sila kay may damo pagkita ng mga commercials nga naka-pending. But anyway, those information nga ginahaboy naton sa kay K-5 Roger Tiliana. Grabe gali, 15 gali ang nagkalapilasan, but ang iban hindi ihalin sa armas kundi siguro sa mga bubog na o mga kristal. Ang iban basi nagkaladusmo, nagkalagasgas. Pero 15 galing pang dala sa ospital kagin pang tagaan sa nagkaigo nga bulong mga K-5. Salamat gid sa aton sa mga suki nga tagpalamatik na nagupod sa aton. Bantayan naman ang masunod nga palatuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K-5 News FM Bacolod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K-5 Rimol, K-5 Adrian, ako naman si K-5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
21: News FM. Shopping the lives of the Filipino.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: DTX 500.
24: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
22: DTX 500.
25: Mapalis sa mga butika.
26: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
27: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
26: Walay tawo nga nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton

0: Imagkaon sir JB, bisag unsa rang ihungit, wala po di exercise, kulang pa dyan og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og Mighty C kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism. Mm-hmm. Pero kung wala ka gayon ng DTX 500 og Mighty C, unya kulang pa dyan kag exercise. Mm-hmm. Siyempre, manambo ka unya, maubis ka. Sa obesity pa lang, naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit.
1: Kapag kadaghan.
0: Mm. Atong tunaan ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi, Sir GP. Mm. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki o niya 83 sa babay.
1: Wow.
0: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
1: Ang mga hapon, Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay, 86.
0: Mm.
1: Hilig pa jud nila kayo ang hilaw og steam food.
0: Mm.
1: Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
0: Wow. Mm. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
1: Oh.
0: Wala pod sila gainom og DTX 500 og Mighty C. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
2: DTX 500.
3: Foundation Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
0: Ang sobrang pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates, gapataas sa level sa oxidative stress.
1: Gusto.
0: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidants sama sa glutathione.
1: Mm-hmm.
0: Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals, tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag-DTX 500 og Mighty C matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
1: Mm. Ang sa Sweden, may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand, adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 82 pod sa mga babay. Ang Finland, naasay 76 ang life expectancy sa mga lalaki og 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas,
0: wow.
1: Utan, ug usahay ra kaayo sila mukaon og karne.
0: Mm. Sa kinatibuk-an, Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, paglakaw ang ilang mode of transportation.
1: Ay!
0: Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisiklita o daghan ang dos Japan.
1: Mm.
0: Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog.
1: Ay!
0: Sayo matulog, Sir GP.
1: Oh.
0: Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
1: Wow!
0: Diya pa dyan, ang pinakanindot nga ilang gipractice, Sir GP, ang 80% rule.
1: Uy.
0: Undang kagkaon kung 80% full ka.
1: Ay!
0: Or busog
1: ka na. Dili pa busog, dili di ay.
0: Hulat ka 10 minutos dayon, sigurado adyod nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
1: Moody ay na.
0: Hmm.
1: Wa, nadyod tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Do ako sab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
1: Dili, abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-GTX 500. Ang GTX 500. Ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-GTX 500. Atlaw-atlaw.
3: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system.

0: TC, motambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikwong trangkaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Mag Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
7: Kag
6: naghamis ka nagputik gid ako ng panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
10: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Papalit sa mga butika.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom ko D3 Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
5: Wow!
6: That will soothe sa imong gamay nga intestine.

0: intestine.
1: Oh.
0: Kung ang imong small intestine, Sir JP, kampiyon og dili irritated,
1: mm-hmm.
0: dako yung katabang sa imong absorption, og patyon po ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
1: O dili ra mauna, Dok. Mm. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
0: Tinuod.
1: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon,
0: mm-hmm.
1: ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
0: Dili yun.
1: Dili matrap ang gas. Mm-hmm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala dyan kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 bayo.
0: Yaw,
1: pero
0: ano?
1: Dili kaya ni plain D3.
0: Correct. Mm-hmm. Ako, Sir JP Moni, di ba kung tigkaon dyan kag minantikaan,
1: mm-hmm.
0: mga karne, mga tambok,
1: tambok.
0: Mas bintaha dyan nga inom yung kag D3 bayo.
1: Ah, syempre. Correct.
0: Mm-hmm. Nga naman,
1: mm-hmm.
0: daghan man kang ipasulong nga mga bad cholesterol.
1: Of course.
0: So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin,
1: mm,
0: is ang good cholesterol nga naa sa D3 bayo. Uh-huh. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol.
1: Mm.
0: Mas daghan dyan ang naa sa D3 bayo tungod sa BCO nga naa sa D3 bayo. Kung mas daghan good cholesterol,
1: mm.
0: mas daghan po ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
1: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat, aron maabsorb siya.
0: Mm.
1: Mao nang kompletos ricados jud ang D3 bayo na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
0: Ingon ana ang D3 bayo, Sir GP. Kung karon, imong giinom plain vitamin D3, mag D3 bayo na lang ka.
1: Oh.
0: Kay combine na siya.
1: Siyempre.
0: Alangan man pod nga moinom kag D3, unya muhigo pod kag BCO. Ha. Kalas kayo na.
1: Kalas, kalas
0: mas
1: kayo.
0: Maayo jud palit na lang kad ritso og D3 bayo.
1: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
0: Correct. Mm.
2: D3 bayo.
3: Ako si Delphine.
4: Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas.
3: Usa sa nakatabang nako
4: ang D3 bayo
3: nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 bayo.
5: Ang D3 nga may BCO.
2: Ang BCO
5: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
5: D3 bayo.
0: Manang bintaha ra jud, Sir JP, kung naka D3 bayo ka.
1: Bintaha.
0: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3, ang imong lawas wala ga produce og monolaurin.
1: Mm.
0: The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 bayo.
1: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay.
0: Mm.
1: Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to, karong dako na ka, wala na.
0: Nya, karon moinom na lang kag D3 bayo.
1: Of course.
0: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
1: Gusto pod nako ang D3 bayo over plain D3.
0: Nga naman.
1: Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa itong lawas.
0: Gipangkaon.
1: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa.
0: Mm.
1: Tigdabok, aron makaon na to.
0: Murag yung kusina.
1: Oo, mura dyan. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 bayo, gipanindot ni ini ang imong insulin.
0: Wow.
1: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na dyan dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
0: Yes.
1: O dili madaghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
0: Correct.
1: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar o isulod siya sa selula.
0: Yes.
1: Maunay rason nga nung gusto jud na ako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
0: So kita mo kung unsagit kanindot ang D3 bayo, i-compare mo sa plain D3.
1: Oo,
0: so
1: oo.
0: D3 bayo na sila, Sir GP. Dili na siya mabankrap.
1: Correct.
0: Ang imong pancreas.
1: Dili ka magka-diabetes.
0: Dili magka-diabetes. Manang mas maayo jud kung naka D3 bayo ka.
1: Kana. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramiloy, maayong panglawas, ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: D3 Bio.
2: Health News.
5: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may VCO.
2: Ang VCO
5: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: Upaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: i-DTX 500 na!
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix, mga pinata.
0: TTX Coffee Mix. Mga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
10: I remember the days when you're here with me.
9: Mga karanasan at problemang puso.
11: Ay, nato!
9: Pamilya, relasyon, at iba pa.
12: You and I will never say goodbye.
9: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

7:17 na sa tuwang oras sa K5 News FM San Carlos. Mayong gabi ikaninyong tanan, mga kalalabs. Ambot lang ako kasabot sa kagibati ron. Good evening and welcome sa programang Love Notes. Again, I am your Lady Anne. So stay with me hangtod ta alas 8:30 sa kagabi on and together sa to ang sender karon. Mindot kay tong sender ron guys kay ano eh, kanabit ang mga tradition sa mga kanabit ang sa lain bitaw nga mga tinuhuan. Okay, so na may uban good guys nga kanabitaw nga naa sila yung mga tinuhuan nga ilagay ng sundon mga kalalabs. So maunang ato ang hisgutan ron about sa nagpadala natog sa sulat kaya gaguol siya maayo mo na nga siya advice unsay buhaton niya mga kalalabs. Kuan mo kanang familiar mo sa ginatawag nga arranged marriage. Okay, naa siya sa mga lain nga mga kuan nga mga reliyon. Okay, or sa mga lain nga mga lugar or mga bansa. Okay, nani mga ingon-ana, guys. O, una ko yung friend sa unang ingon-ana. Okay, ano siya sa iyang nga parents for arranged marriage sa tawong tila mo po niya kaila. And the same time, wala mo po sila relasyon. Okay, so mauna nga ito ang hisgutan ron. And the same time, sa atong balita, mga kalalabs, grabe no, ang nahitabo dito sa Tacloban. Tacloban ba to? Ah, Tacloban. Katong update ron sa update sa mga suspect sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban sa San Jose National High School. Sumao na siya guys nga kanabitaw nga dili nimo mahitabuan ng adlawa sa eskwelahan pag yun, which is Monday. Daghan ang mga ning eskwela. So, na-save tong mga na-absent. Diba? Itong mga ning absent o Lunes, na-save sila. Pero, kabalo ba mo mga kalalabs nga grabe kayo ang nahitabo dito. Eskwelahan nga eskwelahan, nakasulod ang maong pusil. So, siguro ano sila, no? Open lang guro ang ilang school. Dili kayo siguro kanang kuan ang ilahang pagbantay kay according sa kung na nadunggan gaina kaya may mga updates gaina pud no sa during after the El Castigador. So naay mga kuan nga ang eskwelahan daw dili stricto ang pag in and out sa mga estudyante. So isa lang kabilog ila guard, isa kabok ila guard ang school. So which is nga easy ra kaayo. Nga na nga, ang mga estudyante ba daw, ginakapkapan ba daw kumusulod or ginakuanan sila. So, mutiingon nga, wala siguro kay nga nung nakasood man ang maong armas. So, muna ilisod kayo mga kalalams nga, kanabitong, syempre, ang ano diri, ang story, ani, is about gibuli. So, bye Miss Barbie. Diba ka na ba gibully? Oo, gibully sila. And without thinking, mauto'y nasinkin silang huna-huna o mauto'y lang buhaton. Okay, so dagan pa tiyo kayong mga istorya nga nung nahitabo to siya. Usa sila ka grade 8 and grade 9 ba to nga mga students? Oo. So, dili gidi ay nato matag ano nga ang mga bata karon dali ra jud kayo makakita og ikabalos ba kana bitang dali ra kay sila dayon makaganti. Okay, gibuli sila ang ilhapod nga gibaylo kundi kabuhi pod. Okay. Murag tulo I think ang ano eh ang napatay and ang uban nang sama ang uban ng gidala kay emergency tungod na sila syempre sa dinaganay siguro or unsay mga nahitabo sa ilakan may commotion grabe na jud kaayo ang panghitabo kay Lunes nga Lunes eh, syempre mga estudyante so kamo di mga students kung naminaw mo ron okay dili gid ka kumpiyansa bisag sa eskwelahan mo nang mo na bitaw nga naabitay ako anron na ibalaod nga stop bullying nabi ako anron balaod ana sa so, that is why nga siguro kina siguro nila kaya nga gibuli atong duha aw mo
muna yung hitabo mga kalalap. So, muna yung igiingon nga. Ato apo dun sa hype, kanabito ang mag-joke-joke ta. Ato pong paminawon nga basig, nabuli na nato, nasakitan na siya sa atong istorya. O diba, ang mga inunan ng mga tao good nga, na dili-dili dayon makadawat ba. Wakakabalo, ilang ka ditong gikim-kim imong istorya. So, muna siya mga kalalaps. Kaya usually, manggod, kaya mga tao nga gabuhat o ingunani, sila ni mga tao nga gahilom-hilom ra, pero ang inaas silang huna-huna nga muganti na sila. Kaya mga student, mga estudyante karon, mga estudyante karon nga naa sa mga eskwelahan, sa mga mag-amping. So, before na to na ipadayon nga to ang balita, no? So, maayong gabi, San Carlos Senyos. Yehey, happy Tangmuan Charter Day, ika 66 Charter Day sa San Carlos. And I think everybody's are busy na. Okay, naa na to ang trade fair. Yes, sa may City Hall, likod sa City Hall. And the same time, ga-prepare na po na nga to ang city para sa umaabot na to nga charter day. So, naanay mga banderitas. Kahit itong kakita kag banderitas, mura kag malipay ba? Ay. Kiat na po ni. Ay, makakita kag banderitas ba? Makaingon din ko, lala. Kung ano po ni siya, oh. Uy, by the way, I would like to say thank you so much sa mga Kaninsya family. Nga nag-birthday gay na iyang anak si Liam, Jay, Kaninsya, and to Mama Daniela and Sir Raywald. So, tingalan niya, Raywald, tungalan siyang bana ni Ma'am Daniela. Limot lang ko. So, thank you so much, ha. Salamat kayong for choosing us, Danyanis Catering. So, salamat siya kayo ninyo, ma'am. And happy kaayo ko. Kaya nga naman, dili basta-basta ang ilahang mga bisita dito. Inaa dito ang atuang pride sa San Carlos. Usa sa iyang bisita, si Miss Heidel Gabotero. Gipakanta na ako eh. Misis na midyuan, nindot ay yung tingog ni Miss Heidel. Uy, grabe yun. Ano bitong, sa makita ni mo siya sa iyahalang mga dawi siyang musing sa iyahang Facebook or I don't know page ba na niya yung ginakanta-kantahan. Nindot ko siya tingog. Ay, anako, how much more sa person na. Actually, kadungog na ko ano niya before nga kakanta. Diya pa lang sa plaza sa una. Pero gaina, kay murag, maano na ko ba nga, ta ba kay nangita magkukunsay mo intermission gaina ko sa inko kisa mo mo intermission so nagtulod-tulod na anong ginano wala may mo intermission so nadugay no convince gud na mo si Miss Idel Gabotero which is a very rajud ka very buutan jud kaayo nga bata. So, sige, tita, musingko. Ay, kalami pa din ako. Diba, ingon anak bitaw nga, gi-approach ni mo siya. Wala siya ng ingon nga dili. Atong una, kay murag kapamina-pamina, paguro siya sa palibot, mga kanta ba ko? Kay, wala magiging kanta, kay ang mo intermission, unta, na gikuan man, gikuan man ang kaulaw. Bisik ako, mukanta yun inuong ko, bahalag yabag ko. Hello to Narisa. May gabi ini mo. Uy, akong parent. Hi, good evening. Oh, good evening, teacher. Oh, Daji Sibel, oh. Hi, Daji Sibel. Lapinid, Barbicho. Good evening, madam. Kay K5, Daji Sibel. May gabi ini, Diaz Lazar, Junjun. May gabi isa, si Katie. Hello. Sa mga Barbicho family and Sandoval family, may gabi ini. Ate Mili, may gabi ini yung tanan di, ha? Sa Bagunbon, hello, good evening. And also sa mga silingan dyan ni Daji Sibel dyan sa may Bagunbon. Good evening, Ma'am Lady Anne. Hello, how are you, Narisa? Uy, ako Miga. Hello to, ang muna siya kung gihulat gabi nga mo comment sa akong live. Kaso lang, I don't know, wala guro kabalo si Ma'am Madelina. Ma'am Madelina. Yamazaki, good evening K5, especially ni mo Ma'am Ann. Wag ko na kabalo si Ma'am Medelina nga na anak ko'y Sunday. So Ma'am, na anak ko'y Sunday, Ma'am. Basiga, maka-drop by ka sa akong live. Oo. Kaya, na naman ko'y Sunday and until Thursday na po gihapon. So,
So, thank you kayo sa mga gabiing naglantos akong live. Ubay po ito gabi ito ang mga bisita na naglantos atong live. Okay, so, thank you so much ha sa mga Kaninsya family. Labi na ni Ate Ligaya. Ligaya, tawag mo sa akin. So, labi na niya, Ate Ligaya, nga kung ano dyan kaayos siya. So, kapaminaw di ay sila sa K5. So, hanap ko dyan. And also to, ano po, oo, si Ma'am Janet, oo, Ma'am Janet Capiras, yeah, sa Maya Brillantes, matod pa na niya gaina na ako. Na-shock yun ko, Ma'am Lady Anne, nga naa ka di sa among lugar. Ano siya, kuno siya, ingon po ko, hala, taga diri, mang good ko. Kaya paminaw daw sila, oo. Na ako siyang gingnan, iminaw, dahil ka na ako magabi eh. Maminaw, dahil ka na ako, Ate Janet, magabi eh. Siya, oo, minaw, manggat ko niyo mo mabuntag nga. Narakas balita. Oo. So, gapaminawan, gindi ay. Sa alas 4 pa lang, naminaw na ko. O, si Kuan Pon. Nalimot ko sa pangalan, nalimot ko sa name niya. Sa alas 4 pa daw, naminaw na sa ni Sir Jong. Hangtod na sa DTX sa newscast and sa forum na with Sir Brian and Miss Pam. So diyan na kuno gapaminaw na na siya. So thank you kaayon ni mo tita and sa mga nahulubilo na kugain ng mga bisita ni Daniela, ni Ma'am Daniela, ng mga naka K5 gyud, grabe gyud gain. Na shock na lang ko nga pag ingon nila nga hala. Mika, di mika tuo nga ako daw ilang host, oo. So thank you kaayo. As at least mga kalalabs na recognize da sa crowd nga na ata sa K-Vibe at the same time kaila sila nato and thankful kaayo ko gaina nila mga kalalabs kay kanabitang wala nimo damha nga ang imo di ay nga mag-host ka sa usa ka event unya tanan gapaminaw sa programa kung asa nga gina-tune in nila ang K5 News FM. Alright, the time now is 7:24 na. And, muna na ho ito ang update ro na to sa mga suspect sa pagpamusil sa eskwelahan dito sa Maya Tacloban. Okay? So, dito sa San Jose National High School. And of course, mutuo ba mo guys sa ginaingon nga arranged marriage? Kung ako siguro, and then nakasalalay man lang, no? Kaya ang ano din niya, ang iyahang family. So, ato na ron nga tagaan og chance, nga basahon na to ng iyahang sulatran. Okay guys, so maayong gabi ipod sa mga naglantaw. Mga taga doon, Salvador Benedicto, hello. Amping mo kanunay guys, kay murag, karon nga mga simana, murag kamuya, pinakadagag balita ba? Morsha, Don Salvador, and mga taga Calatrava as well. Amping mo kanunay mga kalalabs kay na ito'y balita gayon na si Ma'am Gisabel Barbicho about sa katong aksidente gayon na nga nagbanggaanay. So mauna nung kita no bisag na ganito sa dalan no, dubli ingat gita. Kaya kita gaamping tao niya atong sugata or gasunod na ito, wag gaamping. Nyag lingion nimo mo pa iso. Ingnan pa ka nga, tanaw man ka. Ako po siyang giingnan, wa mangay kay suga. Sige, drive aning highway niya, wa kay suga niya. Angkas pa ka na imong anak. Okay, one time diya dapit o sa may highway. Oh, highway ba to? Nga, magipag ano na ako, magipagliko na ako. Nada yun. Ningkalit po siya overtake. Eh, siyempre, wala ni mo nakita sa side mirror nga. Na din yung overtake ni mo, kaya waman siya suga. Hindi ko, hala, hapit yun din siya. Yep, sakit kasi tinanawan ako, guys. Siya, tanaw ko no ko niya. Abi ko niya, gigwapuhan ko niya. Siya, tanaw man ka. Sige mo ka, biyahe aning kalsada nga wa kay suga angkas man nimo imong anak imo pa idalahigon. Nahilom lagi siya guys. Bitaw no magamping kita kay ngano ang dalan daghan kay na nag-iya sa dalan mo bitaw na nga dako kay nagngalan share the road no. Daglan oh, give and take lang kung siya gani ang mo
mukuan, diretso uhunong ka. Diba? Kaya para iwas aksidente, kaya ang dalan-dalan ragid na, naragid na sa tao nga magtinanga. Alright, so I think I'm gonna play sa kog song and mubalik lang ko mga kalalabs. Listen na to yung song from Imago. Alright, so here's Sundo. Balik lang ko from my second gap sa kong program. So stay tuned for more only here sa K5 News FM.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili. Kili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

ngayon, the time now is 7:48 na. Sa kagabion ng Kalalabs, and you're still listening to K5 News FM, San Carlos. Maayong gabi is sa tanan. And again, good evening, everyone. But anyways, before tamo ato sa unahan, no, sa to ang balita and sa to apod nga sender. Okay, so sa karon mga kalalabs, ganaganing init kayo ang panahon. Gamay rang gamay ra nimo stay sa gawas, paninguto na ka. May tag ka ng singot nimo ba, humot mo. Ma-feel good nimo nga lain magigbaho oy. Samot na nga wala kadya nakapamot ng imong kilikili. Sabi na wala kapamot lang dyan sa imong ilok, okay? Yan din mga Lisbon, sa niya kung lawas nga. Mag-uragani ko naligo, ning kawas ro kong kadali. Pero, baka mag-ihapon, mag-wamay fresh nga nahitabo. Di ba? So, mag-iwa nga, why fresh kay tungod nga? Naimaw man nung kong ilok, hinoon nga kadali, ramon ta kuwari gawas. Okay guys, so para ma-maintain ang imuhang kaputi sa imong ilok at the same time kahumot pod, kay mao magini nga to ang gusto nung kinanglang yun, unahon gid nato atong hygiene, unahon gid nato ang ato ang kaugalingon nga malimpyo ta, mahumot ta. Okay, so niya nga to ang Clinica Dio Fresh nga dako kay katabang. Ako ginipilming i-kuaning Clinica Dio Fresh kay ganahan kaayo ko. So mag-Clinica Dio Fresh lang sa mga tao diha nga nanimahong ilok at the same time gusto nga 24/7 nga protektado. Kay kaning ato ang Clinica Dio Fresh, dili ra maguniingon nga deodorant, kumbaga usa ni siya katambal o sa kabulong nga para mawala ng mga baho-baho diha sa inyo nga kalawasan. Okay, o sa inyo nga labi na sa inyo nga ilok diha. And makapaputi pud ni siya sa inyo nga ilok, okay? So kinahanglan jud nga naka Clinica Dio Fresh ka diha. Mapalit sa to diha nga Clinica and Medicinal Wellness Center diha sa may Barrick Building, Barangay 3. Okay? So ato alang ninyo din ha kaya nang ato ang mga bulong diha. Same time ito ang mga products. Alright, so Derina Taksa. Uy, I would like to say hi and good evening, no? May gabi ito. Ma'am Cecilia Maniego Cabanes. Siya ni nag-ingon ako gainang gusto kita dyan sa mga brillantes. So may gabi ni mo dyan. Ma'am Cecilia Maniego Cabanes. Okay? And also to Miss Abby Batangas and Alexis Met. Kabalo ba mo guys nga dito ko gabi sa sumulog kay fiesta na pud nila. Actually ang sumulog sa usa ka bulan karon nga June kaduha sila magfiesta. So gabi ni balik ko dito gabi kay si Kuya Jingjing akong gikuha. Pagkakita ni Abi na ako gabi wow, grabe ha. Iya gid dayon gi-introduce or iya gid dayon kong gitawag and of course ang ato ang station ang K5 News FM. Ana siya nga hello, hello na Lady Anne! Hello, hello na Lady Anne! Sa K5 News FM San Carlos! Grabe, good na ako na-appreciate. Good na ako ang kabuutan ni Miss Abby Batangas. A.K.A. Miss Abiyud. Ang pinaka-virgin sa tanang virgin. Wag si Miss Alexis Smith. Nga naman gito nga, muato kong mga lugar, bitaw nga, na fiesta. Kita ko na sa mga host, ilagay ko din i-acknowledge. Especially ang K5 News FM. Ilagay na i-acknowledge dayon ay. So, mga na gani ko, hala, ilado gid ay kayo kung anak ko sa K5. Kayo gini kay ilado. Isa mo kuy mo. Isa mo tawin mo, kuhanin mo diya nga. Ning adto raman ka. Ning lantaw raman ka sa ilang show. Nya, without ano nga, pagkataod-taod, nakitaan ka sa host, wala na gi-acknowledge na.

is. So, good evening to Ma'am Joliet Chu. Hi to Sir Junimo Rodriguez. Yan amin na karon wala ni hapon. Uy, may pagpanihapon yun na diya, Ma'am Juliet and Sir Junimo. Ang sesodan yun na diya, Ma'am. I'm sure lami kinipirmig sudan si Ma'am Juliet. Uy, makasuya. Good evening, Lady Anne. Mahangin sa labas, kaya sa loob na lang muna kami. Pa-play the song, Stay the Same. Thank you. Sige-sige, ako na rin nga ma-play rin, Ma'am, ha? And to Dodong. K-Vibe, Lady Anne. Maayong gabi, eh. Ga-monitor me diri sa Sipalay City sa mga programa. Ay, hala, sana. Oh, thank you so much, sir. Dodong. Hi. Good evening, Sipalay. How are you? Kumusta man mo diha? Amping mo kanon eh, guys. Sama mo. Sa mga taga-Sipalay. May gabi inin yung tanan. And, malipay ragid ba yung tanungan na ay galantaw na to ngalain ng mga lugar. Kaya, kumbaga ma-reach out po tanila. And sila po ma-reach out po na to. So, thank you so much, Sipalay. Ay, gabi inin yung guys. And also to, okay, kita man ka sa akong uyab, gimay di man ako. Ah, uyab di ay. Sama niyo ay. Gani, ma'am, lami kayo mong uyab, ma'am. Abi na kong uyab ni ma'am, gimay di. Alright, so, anyways, ala, wala guluto na ako na ano, no. Wait sa guys, sa kayo, medyo, nasa iba to na ako, guys. Salimot yung ko kay gai namang good. Ako ang akong connection ga wala siya. Wala ko ka kuan kung na-save ba na ako ang maong balita gai na. Ano mo, naginigingon na wa, giyot ba? So, nalimot lang yung ko, ha? Nalimot lang yung ko. So, update lang ta, no? Update lang ta sa maong balita na mga suspect sa pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban dito sa San Jose National High School. Okay, kumbaga nadakpan sila. Sige, so dirita sa ginaingon nga kay matod mangod sa news, okay, nahitabo ni siya ang pagpamusil tungod gibuli daw ni ang duha kabuok nga estudyante, which is dili ba lalim guys mabuli, guys dili gud lalim mabuli nga kanibitong galingkod ra kadi, ha, unya for example, katong sa usa ka internitan na nay usa ka lalaki, galingkod sila unya nay bata nga siguro gaedad ang bata og mga 7 or 8 years old lalaki. Gisigin niya kuhit ang usa ka lalaki nga ga computer. Sige niya kuhit, I think mga kalima gid niya. Kuhiton. Hangtod siguro na puno ang lalaki. Gitamas-tamas ang gid siya sumbag sa maong lalaki. So mauna guys nga kita bitaw pud no. Kita pud bitaw nga siyempre bilang ginikanan sa tong mga anak, labi na ga pa eskwela ta sa tong mga anak sa lain-lain nga mga eskwelahan, kay pag-abot man gud anak nila sa eskwelahan, ano na, mix na ang mga behavior sa mga bata. Dili na naingon nga ang imo kay anak buutan, imong anak maayo, imong anak bright, imong anak tanan-tanan, naa-natanan, kumbaga be blessed na abi. Unya naka-classmate o ka nang gikan sa laing eskwelahan na nag-abot ana nga eskwelahan, naka-classmate o pinakabuluyagon sa tanan. Imong anak, ano, murag santos nga, dili gani nimo makuhit kay galingkod ra kay tungod ikaw mama ginatudluan nimo imong anak nga pag-abot sa eskwelahan na maglingkod lang ka og na si teacher maminaw kung naay buhaton mananghid sa maestra, kung naay mangaway isugin ni teacher og mao lang ginaimo gitudlo sa imong anak. So okay ta dihang dapita kay kumbaga ang imong anak well disciplined and the same time gimaayo nimo pag-istorya nga insakto. How about ning ubang mga bata nga ang ilang mga ginikanan, ang uban nga mga ginikanan na dili tanan, ha, ang uban nga mga ginikanan nga wala ga monitor sa ilang anak sa eskwela.

magiat, magdula. Labi na wala pa yung teachers. So, kung wala pa yung teacher, ang mga estudyante, ano, wala pa na, kanta-kanta, tiktok-tiktok, pamanggani na. Ingon ana ang scenario per me sa usaka room. Pag ingon ana lang, while arrival time sa mga bata, arrival ni teacher, wala pa si teacher na una ang mga bata. Ang ubang mga bata, ga-talking-talking sila sa usa-usa. Ang ubang mga bata, ga-dula. Ang ubang mga bata, ga-tiktok. Ang ubang mga bata, ga-study. So while waiting sa teacher, bilang no, niya, din pag-abot sa teacher, hangtod na buhi, why nahitabong gubot kay tungod ang mga bata that time, kanang maayo, wala. Pero, ani siya nga time? O, takabalo, or naklase ba? Or ano, no, kay wala magkukakuan kayo sa balita kung naklase ba, or ilahan na ba ni nga buhi, or unsa ba? So, gibuli ang usa ka, ang duha ka kanika mga estudyante. So, di anahitabo ang ginatawag nga pangpamusil. So, naitulog yung kabuok nga nakabsan sa kinabuhi. Ang ako lang yun nga, wala ang tayo mahitabong krimen kung wala yung nahitabong pangbuli. Okay? So, di gigitin mo malikayan kay, diba naka-remember mo before na si Jingjing gibuli po na sa tanyon. Yes, akong anak gibuli na sa usaka estudyante sa tanyon. Sakit kay sa part sa usaka inahan na mabawaan ni mo nga. Imagine ka, katulo, kaupat, I think ko nagpalit o ganang water, ganang botilya bitaw nga, I know, balunan sa tubig. Tingala na lang ko nga moingon ang bakong anak nga ma akong tubig na buak. Di na po kumutuo nga murka upat naman ko sige palit-palit aning butanganan sa tubig sa gaisano. Ang tagbarato nga mahal-mahal po draba. So until siguro na siya'y classmate nga wa nakagwanta kung a time nagibuli niya akong anak nanugid siya na ako. Ada ay asa ko mahadlok agiparok na ko ay. Tugin ako, gisulong nako dito. Nakita mi sa principal. Yan ako sa principal. Ipatawag na iyang ginikanan. Okay. Sa akong apart ba, di naman na maayo. Daghan na dyan kayo nagsugid sa iyang mga classmates nga. Tita, si Jingjing gaina. Iyan na po gaina nga. Gibuak ang watered ba. Akan mo tanganan sa kuan ni Jingjing. Iyang gilampos. Kundi naman ni maayo, kundi naman ni maayo. Una gipalagpas ra ko ng mga sulti-sulti. Pero kabalo ko kung akong anak is PWD. Yes, Jingjing is PWD. So, ikaw ginikanan, o makaingon ta nga akong anak ganya, ako ginaampingan sa balay, wag anak ko na ginasakit. Pero sa laing tao, ingon na naunra. Sakit ba sa part nga ingon ana no? Pero siguro kaning duha ka mga bata, wa po ta kabalog unsa po na sila huna-huna atong nga time. Siguro gisige na ni sila bully, unya ilarang ginatigo mo ilang kalagot. Until such time nga nakakita guro sila time nga mubalo sila sa mga tao nga nagbully na. Muto siguro nga napuno na sila. So makaingon po ta unsahay nga sayo po ang ilang gibuhat. Sayo po, actually, sayo po ang gibuhat, no? Nga, what if na lang siguro, huwag ipatawag na lang sa principal, like that, dili man tanong, kaya naaraman kita sa, huwag takabalog sa whole story, sa so, maunga panghitabo. So, muna nga, ang ato lang yun, mga kuan nato din, nga, kumbaga ma-picture out nato ang panghitabo ba? Nga, walay mahitabo nga, pamusil, may mahitabo o walay makalas nga kinabuhi kung walay nang bully. Kay mao man tay naka ano, mao tay naka trigger, mao tay naka nakakuan og chaos or kanang natawag nga kanang away or kainit sa ulo. Okay. Ang nakakuan lang pud, ano nakakuha pud sila pusil. So igun ana lang siguro ka kuan ang school ba. So mao ni nga karon nagpa ano ang K5. San Carlos, I think, nag-post sila nga, dapat na bang eskwelahan nga, every time mamusulod, anong, paano ba, inspection, yes, para naku, yes, yung kaayo, kay, watakabalo, napababay mga estudyante rin, kay dili lang po silang, na yung mga kutsilyo, na yung mga hinagiban, yung mga ginadala, okay, so mas may magid na nga, sa una, nako'y friend, dili lang ako i-drop name ang school, ha? Nako'y friend sa una nga security guard sa sasak eskwelahan din sa San Carlos. Na friend to nako siya before, kay tungod, gapaminaw sa sako ang programa dito pa ko sa una sa PICAS.

ikas pa nga ano ba. So one time, ni ato ko sa maong eskwelahan, na nakakita siya ko daghan kay kutsilyo, may kutsilyo, may andyan pana. Ay ko, saan siya guard? Ano siya? Ay ko, ana, ma'am lady Anne. Okay, tigpaminawan po ito na ako nga guard ba. Ako nagain na nga na nakumpiska kay ano ka nang may away mang good, may away before sa usaka eskwelahan niya. May dalamang terador ang usaka bata. So mauto nga, ningmando din ang principal nga every time mo enter tanang nga estudyantes, starting anak nga adlaw, kuano na sila, inspection ng ilang bag, ilahang mga kuan. So that time, daghan kay siyang nakuha nga kutsilyo, kanang Indian pana, kung sa puto yung mga nakuha, lain-lain ang klase nga mga ingon anak nga mga gamit. Okay? So mauna nga, say, makuhanin mo ba nga nung magdala? Manguta na ka, nga nung magdala o ingon anak, nga eskwelahan may adtuan. Ka bang anong magdala man ni sila nga eskwelahan man nga kung ato kag eskwelahan ang imuha jud nga focus is to learn to improve yourself and the same time makamao ka kay mao ni puhunan nimo para ma-success ka sa kinabuhi nimo. Okay, so, pero nakasink in sa kung una-una nganong gadala sila ingon ana, nganong naa sila ingon ana nga kung usa ka estudyante ang sulod sa imong bag usually notebook, ballpen, papel, mga gamit sa mga quizzes kung sa panadiha, siguro ang guna okay ra na ang guna magdala kay naabi teacher nga mga pag dala mo guna ha kay mag gardening ta na siguro naa na siya pero ingon nga kanang nanay mga ice pick, nanay mga kutsilyo, nanay mga Indian pana, di na maayo. E under, ano na gid na siguro ng mga bata. So, mo nga time nga na ano gid sa kong huna-huna, muna nga, nakuyawan ko that time. Kula, uy, kuyawa sa mga estudyante ron, no? Manala na magmanga. Samot na ni Ron kay Pusilgod ilang kuan. So, maka gina akong makonclude nung wala untay mahitabo nga ingon ani nga naay namatay kung walay ng bully. E siyempre, kisa may buang niya nga mamusira kawa ka ng giunsa. Diba? So, kato, nanag ito sa ilahang mubalos good sila. So, unta po, no, lesson learned po na natong mga parents, no, na before atong mga anak mo atong school, please check sa ilang mga bags, basing yung mga dala na sila diha nga mga kuan. And, if ever man you know na, makita niyo mga dala kutsilyo, ana, try to visit the school, basing na anay mga kalabitong makakabalo, na naday sila yung mga away-away sa grupo, like that. Diba? Makakabalo, tungkol sa imong kabisi bilang ginikanan, wala nakaka-monitor sa imong anak kung sa'y ginabuhat sa eskwelahan. So much better nga, makakita ka siguro mga ingon anak, ma-shock yung ka. Wala nga naman eh. Magdala mag-kutsilyo or na may ice pick na yung mga something anak. So, I think you have to, ano na yun, kabahan ka na, bisita sa eskwelahan. Kay sa kong giingon, basig, naapilan na sa mga grupo-grupo dihang imong anak, walang kakabalo. So, kinahanglan yun na to kay ang kinabuhi, importante ka ayo mga kalalaps. Kung sarat ang kinabuhi, hinulaman pag yun na to. Diba? So, mga parents out there, na naminaw ron. Okay? So, I hope nga nakawisik po tayo ginagmay ba. Okay? Sige, so dali sa itong kuhaan kay Michu ni gabi naman. Uy, nausap mo ni urasan eh. Ala, nausap mo ni urasan eh. Mura rin matadya ni ka-istorya o kuhaan. Kaya naman sa ka-istorya about a film or pelikula ba. Sige, dali sa ito ang love letter. Mm-hmm.

Good evening, Lady Anne. Pagsatanan nga naminaw karon sa love notes. Ako di ay si... Verna, Lady Anne. Naana sa insakto nga edad o usa ko gitawag... Kung usa sa gitawag na tong Chinese sa family. Yes. Huwag niya mga taga, mga Chinese. Di gini mawala ni mga tradisyon nila nga ingon ani, Miss Verna. We have a lot of traditions, Lady Anne. May you have heard of you, especially when it comes to arranged wedding or arranged marriage. All the while, Lady Anne, abi na ko, nakalingkawas na ko ang mga tradisyon. Kaya millennials na ba yaay? So while studying, Lady Anne, naka-boyfriend ko si Hill, pure Pinoy. Since college kami, strict ang parents, so maunga ang among relasyon, dili open sa family. After college, train na ko to be part sa negosyo while Hill is searching for a job. Ingon si Hill na ko, patunayan daw niya sa akong family nga worth it siya para na ko. Ingon ko nga wala kay dapat patunayan nila, ang importante na ko, love ko nimo. Ingon si Hill, Lady Anne, I know Chinese are families. Gusto nila Chinese food ang mapangasawa or mapamana sa ilang anak. Ingon ko nga, hala, tuo-tuo po di ay kaana. Naabot na ang tawo sa Mars, boy. Katawa rami that night. Until one day, niingon ang akong mama nga Verna, be ready for party tonight. Upon hearing it, Lady Anne, murag man kog nakulbaan. One of our yaya both gown in my room. Ingon siya nga unta, palanggaon nga anak unta. Palanggaon ka sa imong mabana. I was in shock, Lady Anne. Then, nisulod ang akong ate sa akong room and she ordered my yaya Suning to leave the room. Ingon ko sa akong ate nga, unsa di ay? Ingon akong ate nga, sorry sis. Ako man unta, pero I am pregnant with my boyfriend. Ikaw ra ang pag-asa sa family. I'm in tears, Lady Anne. And run out of the door, I approach my father. I said, Papa, I already had a boyfriend. Pero ingon ang akong papa, need daw ko magpakasal sa anak sa iyang kasosyo sa negosyo kay nalugi ng among negosyo. If dili daw ko pakasal, pwede mawala na mo ang tanan. And that night, I was able to meet my instant fiancé without Hills knowing na engaged ko, pinakalit. It was Adam, guapo, chinito, of course, and very gentleman. We are set to be married in a 3 months' time. Unsao man ako si Hill, Lady Anne. Part of me tend to run away with Hill, but part of me still looking back on my family reputation. Lady Anne, wala ko'y courage mo sulti ni Hill. I know he deserved to know everything, pero I don't know how to face him. Nakahuna-huna na lang gani ko, ug magpabuntis na lang abi ko ni Hill, just like what my ate did, Lady Anne. Nakahuna-huna na po ko. Or Lady Anne, I hope you can help me decide. Again, this is Verna saying thank you and God bless. Please play the song Sometimes Love Just Ain't Enough. Again, thank you and good evening. Hello, hello, Verna. May gabi ini mo diha, Verna. Verna, kabalo na gita Chinese tradition na agid na sa ilaha ang arranged marriage. Or dili lang kay Chinese, na ay country nga ingon ani nga. Nakita na ko sa ilahang mga video ba ng usa ka babae in tawon gibira kumbaga ang mama ug ang papa na sa likod ang ilang anak nga babae na pugos perting hilak perting chabaw galugnot-lugnot nga gid siya magpakasal. Unya ang mga siguro mga family guro to sa babae ang gasigin niya og kanang encourage nga pakasal mauna pero ang bata or ang babae di gid siya magpakasal hilak gid siya maayo galugnot gid siya sa sakyanan patiran niya ang sakyanan sa unsa nali ang buhaton nga dili siya mapunta sa katong balay nga gahulat ang maong lalaki nga iyahang mahimong bana. Singon anak nga mga tradition
Di po na to sila maingon nga, dili po no, kay ilahamang po na, kita po ba yung mga Pinoy, na po ba tayo ato aay, no? Na po tayo ato ang tradition. Okay? So, tradition sa Chinese, ingon ana, pero para na-cover na. Dili man siguro ni mo obligasyon. Para lang ni nako ha, guys. Oo. Sa ako lang yun yung opinion. I don't know sa inyo, ha. When it comes happiness, kalipay ni mo, over na, it's your choice to be happy. Kinanglan ni mo nga, ipa-feel ni mo or i-explain ni mo sa imong papa. Siguro, dili man siguro na ni mo trabaho or dili man siguro na ni mo kanang obligasyon nga kanang ikaw ang musalo kay tungod nga nalugi ang negosyo sa imong papa, daghan kay pamaagi verna nga makakup up ang imong parents sa maong negosyo. Daghan kay pamaagi bisag wala na lang ng mga tradition ni sa Chinese nga kuan, pero kung ari kita sa Chinese maagi nang ilahang sundon, di ba? Pero kung ikaw ditungod na-attach na jukag mo ay nihi, so it's up to you. Pero para nako, kung ari ka nga, malipay ka, nakikalipay sa imong kaugalingon, go with your choice, go with your, asa ka malipayon. Okay? Kay, istoryahan niyo mo yung papa, inyo niyo mo nga padaghan kay pamaagi nga makabangon ta sa atong negosyo. Dili ni siya mao ang ano, dili ni siya mao ang reason or mao ang way, kumbaga maong portal agianan. Tao ay aton hisgutan mga kalalabs, inugbalik lang nato guys. So ato sa ni planning song ni Verna, her sometimes love just ain't enough, only here sa 95.7 K5 News FM.

Alright guys, welcome back sa programang Love Notes. Uy, good evening to Miss Georgette Oy, diyan sa may Toledo. Hi, may gabi ini mo din naging, kumusta? And also to, naman tayo, naday tayo, naglanta sa Toledo, may gabi Miss Georgette Oy. Hello. And Sir Anastasio Poras di Goma, may gabi diyan sa may, Plariding, oo, sa Maya Escalante. And of course, to Sir Ray Caballero Lingaw-Lingaw. Good evening, Ma'am Lady Anne, watching from Manukan, Kalubihan, San Isidro, Calatrava. Oy, Sir Ray King, kumusta mga Sir Ray King? And to Sir Cesar Pabores, good evening, Ma'am, pa-shoutout, of course. Hi, Sir Cesar Pabores. Shoutout ni Modiha, naasad belt nga na, I could see you, yes, Ma'am. Nga naman dyan, kabalo sila nung nga. Kabalo sila nga mga deadliest ano ni mga weapon nga ingon ani nganong magdala man gyud tuyo-tuyo on gyud wala gyud mga naka advice ani nila no. But anyways no, sa may pag magano na lang mo diha, magbalo na lang mo klinika Dio Fresh. Oh, sa mga ilok ninyo diha nga medyo gabasa unya gusto ninyo nga namo gud usay good time nga atong ilok ato ang kilikili magbasa na siya kay tungod labi na sa init sa adlaw magkuan mangani say panimuton mangani ta nga magbaklay ra tag kadali o di ba mo na nga init kaayo. So that is why nga ang akong ma-advise ninyo guys kung naamoy mga body odor and then gusto ninyo nga inyo nga ilok diha puti so klinika Dio Fresh lang mo kagid na sagot sa inyong mga problema diha. Okay, nga si Sir Johnny Mar Rodriguez. Nga ato ko na nga time kay alas 9 pa man natabo. Ay, so I think ano pa, mo pa pagsulod or recess I think. Ah, second subject. Oh, mao ba dai? Hala, uy, kakuya pud ani mga bataan, no?

back to advice tanong sa tuang sender nga Severina. Okay, kung ako nasa imong sitwasyon, di ko magpakasal. Ako yun ang ako yung istoryahon akong ginikanan. Nga di ko magpakasal sa tao nga wa nimo na ilhiun sa palang na hinuoy batasan ana. Kasi pag humagkasal, baka kabalo ko anday na diha di aya na tiwas yun. Lagi ko sa unay kailapod nga ikasal sila pag human wa siya kabalo nga ang ilang pagpakasal nag ano lang sila nag-ila sila 3 days nga ilang pag getting to know each other 3 days. Pagka next week ato kasal din sila. Kay ang babae gadali nga dalun sa ilang lugar sa lalaki kay dito magnegosyo something ana. Na unsa man hinuon nga ang lalaki di ay na may talent sa pangulat. Ay talent sa ano sa paghimugat og kamot. So wala na kasado na mo. Na kay mahimo di nakakaikyas, di nakakalikay. Okay? Unang isag punsa pa siguro na kanubo. Ka, dapat ila-ilahon gid mo ng tao nga kay kanang tawhana ra ba nga imuhang gipili mo na ba nimo nang makuyog hangtod sa hangtod guys. No? Di na ba nimo na mauli? Di na nimo maingon nga uli tos imong inahan kay kuan kayo ka, di ba? Palaaway kay ka. Palahubog kay ka. Sugarol kay ka. Kung magminyo mo, kasado na mo, pinagyog ka kaikyas, kay na mo'y papel nga, gigunitan nga, giusan na mo ba? Giusan na mo. So, ngayon itong wala pa ang takay, pwede pa kaikyas, di ba? So, para na, kumaw ni Chauvin nga, dayon, kanabitaw sa imuha nga desisyon ba? Dili ko anang imuha nga desisyon, dili bitaw. Kumbaga, kung magdesisyon ka nga magpakasal ka sa moong lalaki nga gusto sa imong parents, siguro diha pa lang daan niya, wala kay kuan. Kumbaga, makaingon siguro ka nga, siguro tibuok na ko kinabuhi, ani wa ko'y kalipay. Diba? Lain mo kayo na nga mukuyo ka sa lalaki nga wa ni mo gihigugma. Dapat, mukuy ka sa lalaki nga gihigugma ni mo o gihigugma po ka. Kaya na ay harmony ang inyong pagpanagpuyo. Diba? Na ginaingon nga ka ng kanabitaw lamik ka inyong pagpuyo ba? Bisag saging lang good, basta loving. Diba, Ma'am Juliet? Una bitaw nga makaingon ka unsahay nga alagpigado, basta ang pamilya, malipayon. Sa malang nauda, kang kakwarta. Pero, deep inside, wakay kalipay, wakay ginatawag nga, na ka ng fulfillment sa imong kaugalingon. E tungod, doon, nahatag ang pinakanindot nga kasal. Kanang maginan ang mga butang. Kumbaga, kanang itong okay man, nga gitagaan kag bunga-bunga nga kasal, abi. Oh, pero after ana unsa may dayon, di ba? So guol-guol jud na dayon. So mas maayo nga istoryahon nimo imong parents. Istoryahon nimo tarong and no nimo nga dili pa ka ready nga magpakasal. Pero kung ikaw di ba magpapakasal magpamabdus ka ni Hill. Wala yun yung kasala. Imagine, lidian mo, advice na. Kaway, isaryahon niyo mo imong parents, imong papa, imong mama, na you are not ready to face the consequences. Unsay mahitabo. Okay? And, isodrobago ni ka, ayun, kay ng kwarta-kwarta na lang ba? Tungod nga, inyong anak, kay tungod sa negosyo. Para gid na ako, guys. Daghag pamaagi nga, makabangon sa ginaingon nga kung ang negosyo na nalubog, pwede mapatindog o balik ang maong negosyo. Basta ubanan lang yun sa pagsalik, kakugi. Okay? Pero ingon ani nga sitwasyon, murag di magkikuan yung mong anak. Diba? Actually na, may mga uban nga mga arranged marriage nga nag-successful sila. Pero inlain mo kong story.
Kani siya, muna siya kaba, wala man siya gipahibalo. Ang uban na ginapahibalo man. Na, oy, ikaw ha, ikaw Lady Anne ha, ikasal na ka ni Tarpulano sa sunod, inog edad ni Mug 18, ikaslo na ka ni anak ni Tarpulano ha. Ano ba? Kaya nanak ka sa insaktong edad, mag 18 na ka. So kinanglan, amo na nag-isabutan sa pamilya nga, ikaw dyan ipapangasawa sa anak ni Tarpulano. Ana, di kay matara kag morning. Ya, unsa na lang imuhang feeling sa lalaki nga imong gusto. Dili jud ka malipayon sa ingon ana. Kay kita ra ba? Once again imo sulod tag kaminyo na to jud yang ginapangita nga malipay ta. Mo bitaw na nga nangita tag Paris sa atong kinabuhi kay para natay katuwang, natay murag mahimo na natong best friend. Madugay magud kaniya tong bana, mura na lang nato ni best friend. Una mo sa sulod sa balay, mura na lang mo kuan, mura na lang mo nas bahay ni kuya. Mura na lang mo housemate. O, mura na lang mo housemate. Nga, makita, magdugan yun yung sigig sugatan na yung bailo na lang mo na. Sumao na, girl na. Ingnon ni mo imong parents nga didi baka ready sa maong proposal or sa maong kasal ay minian. Okay, and mangayo ka og support sa mga tawo nga kana bitong nadyo kay pagsalig ba kung say dapat imong buhaton. Explain ni mo ang rason o ang plano ni mo sa imong kinabuhi dito sa imong parents. Tabangan ni mo sila para mabarog o balik ang maong negosyo. Dili na siya maong reason na magpakasal ka sa strangers. Diyan ka ni mo dahil nabawaan. Ako, di ginoong kumudulog sa kagabi eh. Ikaw, Ma'am Juliet.

Hello mga taga Sipalay, again, good evening. The monitor daw sila sa aton. May gabi dyan sa inyo, sir. Itong K5 Sipalay. Sige, sir, monitor lang ka muna, sir. Makalinga man yung topic, oy. And ingno ni mo imong parents nga kana bitang respetuhon pud unta nilang imong desisyon, di ba? Ina-ana ba? Okay, so I think wala gi kuya oras mga kalalabs and ugma na pud buhon guys. Okay. Another story, another advice. Nga gikan nato. So Abita, Grace. Ang iya kahadlukan, ana, Ma'am Lidian, kanang masuko ang iyang pamilya niya. Aw, ang kanang kasuko, agiraman na. Pero, ignon siya nga, persona nan grata na persona nan grata na ka-burn na ha, dili sa mong panimalay, o dili sa tumbalay. Nakapakita din he. Persona nan grata. Okay, so bye-bye guys. Till tomorrow, same time, same station, same DJ. Daghan kayong salamat. O salamat po din sa akong kaubanan di akong tech, Miss Janine Hilapon. As always and forever. And of course, angalan na lang sa mo ang station manager, Sir Brian Morden. SM na mo, Brian Morden. And of course, ang amua po din ay nga busing. Ang among big boss, Doc Ramil Itangoy. Daghan salamat guys. Salamat San Carlos sa inyo. Salamat sa mga naglantaw sa itong live. Good evening and amping mo kanunay. Bye-bye, mua-mua. News FM, championing the lives of the Filipino.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. GTX 500. Para sa himsugatay. GTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang GTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. GTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamakang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
12: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
13: tulo pod ka kapsul sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika.
14: Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
14: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
15: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
14: Correct.
15: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
5: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
14: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
15: Dapod Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na jud tong mga babae nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
14: Ay.
15: Pero kini lamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka gallstones.
14: Mulagi.
5: DTX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog nako sa radio
16: DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa
16: naayo na ako.
5: DTX 500.
14: Unsa man ang rason Doc Ramil anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
15: Wala joy lain pang rason Sir JP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
14: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako hangtod mo daghan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
15: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang nga mga palad.
14: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
15: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma Sir JP. Naaman siguro kay savings nga 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka muinom? O nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure na anasa imo ang desisyon.
14: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
5: DTX 500!
18: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500!
19: Mapalis sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, naumpuhan na dito akong gibati nga anemic.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mapalis sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayo panglawas.
14: Hisgutan na to karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
15: Ang goiter Sir GP mo na pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol labi na og mudako na kayo.
14: Sa labing bag-ong estadistika Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna silay goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter og nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism og overactive thyroid o hyperthyroidism. thyroidism.
15: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 ug MITC. Ang antioxidant properties sa DTX500 ug MITC ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
19: DTX500!
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
19: DTX500!
15: Mabalik sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX500 500 og MITC, Sir GP. Kay ang DTX500 og ang MITC naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, og kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kun mag-inom ka DTX500 og MITC.
14: So perfect combination diday sa dok, ano? Oh, lastly dok, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
15: Listen jud kayo kung naka goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog,
14: bitaw.
15: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo ta unya mapagaw nya lisod pud tagtulon og maginawa. Kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX500 og MITC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX500 og MITC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpano normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kagliti X500 o MITC para matabangan ang imo nga guiter.
14: Mojod, ang pinakarason nga mag-DTX500 o MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
15: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX500 og MITC kanunay aron magahimsog.
19: DTX 500.
20: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
19: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
19: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
19: Mighty C, mapalit sa mga pagkika. Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
14: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
15: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
14: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
15: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
14: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
15: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
14: True.
15: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Doc?
15: dala na na Sir GP sa added benefits.
14: Oh, stop.
15: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, yung extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
15: Naay panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
14: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
15: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
14: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
15: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
14: of
15: pa.
14: Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
15: Oo, nindot na.
14: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
15: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
14: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
15: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
14: ga-detox ka pa!
1: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Jenna, taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
23: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio
1: nga may D3.
24: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
14: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BCO og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
14: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
15: Grabe sa muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
14: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
15: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
14: Daghan
15: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
14: Correct.
15: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
14: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
15: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
14: Correct.
15: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
14: Wala.
15: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
14: Sunod, ang D3 Bio mo-improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
15: Ang rason nga no, tungod kay na ay BCO, ang D3 Bio. Na ay kauban nga good fats, ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
14: O, upat na ka-check, Dok.
15: Mm.
14: Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3.
15: Mm.
14: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
15: Naara siya ay vitamin D, Sir GP.
14: Gusto.
4: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tadyod kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
4: D3 Bio.
15: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
14: Oy, wow.
15: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
14: Correct.
15: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
14: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
4: D3 Bio.
15: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
14: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
15: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
14: Sunog.
15: Mabangag, Sir GP, o mahimong
14: ulcer.
15: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
14: Ikis na po. Ikis na po.
15: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
14: Wala.
15: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
14: Correct.
15: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
14: Ay wala.
15: Pero ang D3 Bio naapa siyay monocaprin.
14: Oh, monolaurin pa na ha.
15: Napay
14: caprylic pa og capric acids.
4: D3 Bio.
15: So, sa among mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
14: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
4: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
4: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi.
26: Ubunog si Ponon na ko.
25: Hati ko Mighty C.
26: 2 capsules 3 times a day.
25: After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko ng masuklan.
26: Epektibo kayo.
25: Ang Mighty C.
4: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
27: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
14: Gusto.
15: Isip o sa kapinoy. Lahir na Jude kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
14: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Kamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
15: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
14: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
15: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
14: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
15: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: D3 Bio.
28: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
4: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
27: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: ko si Jean Paul Generoso?
15: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio, nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
14: Mm-hmm.
15: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
14: Bitaw, ang tawag kay Ana Doc sa patol is absence seizure.
15: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
14: Gusto.
15: It's all about mental disorder, Sir GP.
14: Correct.
15: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
14: Unsa man.
15: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
14: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
15: Wala na ipili, Sir GP.
14: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
15: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
14: Correct.
15: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio ang kitons nga naan ini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel og munari sa imong utok. Samot na ang imong mga nerves.
14: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
15: Wow.
14: Tungod anang mga intervention sa diet.
27: D3 Bio.
0: Ako si JM. Ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
27: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
15: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na, niya mutokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang

0: atong mabuhat.
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir JP?
1: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud moabot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya'y katumbahan.
0: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
5: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? PTX 500 na! Ang PTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. PTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Foods.

0: Man.
1: T3 Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-GTX 500 na! Ang GTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds ng effective batok sa sakit ng diabetes. GTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Ako galit si John Reda sa Sumile, sakit Pamiko, tubong nga, nakainom ko sang Lutir na Pla kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan, sining at iyon. Kay kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at gabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa hangga kamu sa gihapon, yara sa man sa maayong kabitangan sa inyong alawas, kag hindi tagid pagkalipatan na ato na ginaliwat ni Repirme sa ato na patuntunan na hindi ta pagkalipatan na dayawan ang Diyos kag pasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga gi Diyos. Huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iagin pagkamaayo, matarong man o malaot sa sining ang mga tiyon. Muna nga, dalayaw na siya at ang paslamatan. Kasi gihapon, kamusta ka mo tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kabay pa, kasi gihapon, padayon ka mo kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, apulong sa Ginoo. Kung ano man nabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon na guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagid naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabayan sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rokamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani sa impilan pong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na nawa sa pagitan ng tulong ni Malalang Espiritu, ito ay makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Nawa katuran makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay isan nga pirmi nato ni nabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13-14. Kay diri gintuytuyan kita, gintuloan kita, ginmanduan kita sa Ginoo ni Kristo mismo, na siling niya, sulod ka mo sa gawang nga makitin, kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi kag pila lamang ang nakatutod sa sini. Dire makitanta nga klaro na nga diyotay lang gidgali. Diyotay lang ang makatutod sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga nga ginsiling sini ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iya nga paanggid. Sa piyak naman nga party magutoran, kung imo basahon, matingala kita nga, padayon kita sa Kapitulo 7, Giyapon, 13-14, kung darin na kita sa among Giyapon ng Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, kagahatas 23, nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa? Kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo ng mga buha? Nga gamahanan? Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So, matingala kita diri ha? Nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagsubol sila sa mga yawa gamit ang pangalan sa Ginoo. Ngayon, ingamit ang pangalan sa Ginoo, himo sa madamo ng mga gamhanan ng mga buhat.
Pero nga ang agin si Kuway sa Ginoo, amo ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagod. Simple lang. Kung ba yun ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable, sa mga kriptologiya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya nga tumabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyok ang kanginan, kag nagsampi sa tumulay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko, kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kun aton isuma total ang tatlo ka mga paanggid ni Kristo diri. Pero una sa tanan, hambal na dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sa ngarian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito sa 13:14, kay hambal nito, may duha gali kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga ginikabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kabubuton, ang iya nga kasukuhan. Kagani, diri sa aton ginbasa na res 24 hatas 26, hatas 27 pa, ginpanggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga patindog sang balay, ang isa katao nga maalam, nagpatindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sadsaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo, bangon sa iya nga alam, pero kay nga anangin alam siya. Kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo. Pero nagatuman. Dumdumunta na magotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang. Pero ay ka nagtuman. Laway dari ang pulong ginagamit, ang aton Ginoo naghambal. Ginpaangay sang tao nga buang-buang. Nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas ang wala na sansara, umbut lang. Alam mo na nga, paglabot sa pagsulay, pagtilaw, paglabot sa makalisdanan, kabunlayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Alam mo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang Katoliko, nagpating may ara impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon wala daw impyerno. Ila man na. Ano, bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpati nga may ara impyerno. Kasi si Kristo mismo nanghambal. Muna kung nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luya sang Diyos nga ang tanan niya nga magkatauhan mangin kaupod niya sa walay katugtuman. Ginplano na niya, ina, ahalin sa ginsukuran kag naghanda pagani sang mas madamo pa nga mga lugar ang hambal ng mansyon matahong sang sabisan ano nga mahinabo matabo ang pag-ipit nga mahimo naton gintawag namon ina nga duog nga langit na ina nga duog gintawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsa kaluha sa ila mga mata. Wala na sing kamatayon ukon kasubo ukon nagahibi. Wala na sing kasakit. Kay ang mga butang una nagtaliwa na. Suno sa bugna 21 versikulo 4. Mangini sa ini ka mahimayaon nga duog para sa Dios kag si Jesus. Pareho na nadito. Kung nagapati ka sa langit, niyan ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan naghambal mahanungod sa duha kadap dapat mo man kilalahon ang malain subong man ang maayo. Siyempre may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gay na may makitid, may malapad. Muna nga ang impyerno ginlaragway subong isa kaduog nga nagadabdab ang sangkalayo kag asupri bugna 21 bersikulo 8 na kag isa ka lugar nga wala ang Diyos kag si Jesus.
sa impyerno, mga kautoran, wala ang Diyos kang Jesus. Sino nga rin dito? Si Satanas, kagaya ng mga anghel nga nag-apin siya. Amo na, kinalain. Kagkon, nagapati ka sa ngaluyag sang Diyos nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo may baluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sining haduta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangod sang kasulatan, nagahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga pilion para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno din naman kinahanglan pilion pa. Kaya kung hindi kita magkatos langit, 100% impyerno eh. Huwag naman lain na katuan. Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pa gid sa langit. Nagsige pa nga moyo. Di ba la? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagkakonvertar. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginambal ta. Kung anong ginambal ta diri, tuod na, ginambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang nagbatyag siyang matuon nga kasubo sa sala nga may madalong, matalong nga mga konviksyon sa pagpakamalaot sang wala mabag-o nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga bato hindi mabailuan sang tagipusoon nga unod. Diyo tayo lamang ang naghanda nga mahulog sa bato kag mabali or madugmok. Mutamalong diri nga ang bato amos Kristo kung mahambal, halimbawa nga kita mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton law-ay nga mga pamatasan, ang aton law-ay nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa ano nang ginatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton nga kabuhi in general. Bisan sino ka or okon ano man ang imo kabuhi, ano man ang imo tinapos, ano man imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, milyonaryo ka man, maluwas ka lamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginulsol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabag-o ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paghinulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton Ginoong Jesucristo. So ang aton paghinulsol nga aton kilalahon, aton kalingon nga kita makasala, dayon magkadto sa Ginoo, magkadto kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa yamay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo, sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo ng siling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magsala sa paghinulsol. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kaugalingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo, labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ang dugo ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinahanglanon sang gahom sininga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Apang ang aton dako nga manugbulong nagkinahanglan sa tagsa kakalagising walay duha-duha sa nga pagpasakop. Indi gid kita dapat magresita para sa aton kagulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga pagdumala sang kabuton kag aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong diringin gamit naman na si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So indi kita magpresita ni bisan sino kay bisan sino. Kay nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba?
Oh, dayon may mga hinti man sa tanas. Damo nga rin sa kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kahimtangan, kag sang ila katalagman. Kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo, nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Isos nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, singbugos sa iya mga kamot, kag magsalig sa igbugma kag kaalam. Amot na malon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang laang naton ang tanan sa iya. Ini sa aton kagulingon. Kaya nga man, labi na kung magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagulingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagulingon sa tubang sang Dios, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Tapang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga makasasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugpos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingguwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonberter nga tao ginapaydalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya, amo na nga ako nung batyagan kung gisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kalibgon, kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabay-an nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Kinisiling ko sa inyo, mga kuturan, nga ang isa kadako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima kung gisa. Kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagasala. Pero kung ginhungod mo na himo ng sala, labi na kung maghambal nga wala na ikasuguan. Sige, padayon, pagkasala. Amo na yung punto dali sa atong mapagtuon. Ang malain nga mga kailibon, nagadagta sa unahuna kag nagaguba sa kalag. Ang iban, ngayara sa pagpakamalaot ng kalautan, naghulam sing libre sang langi. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O, di bala? Daw na pa kuno-kuno, pero di, gani. Grabe man. Ang bisensino na anak sang Dios wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa pagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano indi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagan kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sang Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pagsaka sa lebel sang ila kaimpitan.
ang amo nga inagihan dapat naton kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagdilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kaluoy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadudulban nagatabon sa duta kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga manuglumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadudulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit sa grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga nagahulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot mga kutoran. May panapton ka bala sa kasal? Inang panapton hindi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka manughantop sang mga pangunahuna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. May mo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan hindi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalpit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayo sang Dios kag ang iagugma? Ang salimista nagasugid sa aton, hindi magpamati kag makahibalo. Magbasa kag makahibalo. O kon magpati kag makahibalo. Apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo. Sa baylo nga magsalig sa pulong sang iban, tilawi ang imo kagulingon. Ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento. Ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong. Tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo, isa kadagko nga kadamuon mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios noon nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon or panaksihon sang pandam pagsabdong kag instruksyon nga gitudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaakig sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanuot nga ma panikasom sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayaan nila ang labing hamili nga mga kaygayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba o kun ang mga saad sini nagadaog sa ila. Ginakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao na namian nga mangin amo sini. Apang ano ang himuon sang katapusan sini?
ano ang mga desisyon ko ng ila buluhaton unod. Upod ang tanan ng mga resulta sini. Pag-usisahon sa tubang sang Diyos. Ang kabuhi, mga Kristiyano, isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalo nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nagautod sa kalag. Nagbag-o, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon. Kag nga amo sini. Ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos, nagkompromiso sa gahom sang kadudulman. Amo na nga importante katama makuturan ng kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristohanon. Lamang ang aton gali nga tiempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos unta anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dunulog sa inyong banal na ruklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kaming nakapagbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. At higit sa lahat, siguro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-tapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat ng isang matalangin, kasamang pagpatawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng namis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Kumbaga sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Kumbaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend
0: food supplement for men. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
2: Og pagpamhinod sa mga tiin.
0: Basin ato na kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar level.
0: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
0: Karun tayo.
2: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Day of Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DJX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food superman for men.
10: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend food superman for men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
5: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
5: DTX 500 Health Alert.
9: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenic sa dagang mga balatian.
10: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay po ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
9: bitaw
10: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita na to, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
9: I agree do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pong kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals, mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
10: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
5: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
11: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
12: tulog pud ka kapsos sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
9: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
10: Gadahan ko lang tulog sayo.
9: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
10: Mighty C.
9: Aron mataas imong antioxidant.
10: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
9: Mojod.
10: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
9: Nganong utok?

0: man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
0: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghan nun sa free radical sa imong utok.
1: Manaw say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka sir GP, kinahanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
0: Mm-hmm.
1: Kinahanglan nga ang imong source is good fats.
0: Mm.
1: Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas.
0: Okay.
1: Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko sir GP.
0: Aha.
1: Tagaan niya og usa ka milyon yang anak.
0: Mm?
1: Unya ingon nga siya nay bahala mag-save og magpadako.
0: Mm.
1: Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings.
0: Oh.
1: Ang anak nga utukan, syempre mag-savings juna.
0: Mm.
1: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto sir GP. mo nang sa katapusan, wala na mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabankrap sa GP.
0: Bankrupt jud.
1: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan.
0: Mm.
1: Galing, sige man ikahurot.
0: No.
1: Kung wala taga-kaon o prutas o utan, wala kay gidugan nga deposit.
0: Mm.
1: Matag-adlaw po, magbugnoan na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagain na mo mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 o MITC, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag-inom o DTX 500 o MITC.
2: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Isagani. Anong taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Kanya nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matag adlaw. Wala nag-build ang permi nga pag-atake sa kuang allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalis sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
6: Ako nga akong mga TL o mga kasakit.
5: Napagadungan na po sa DTX 500.
6: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
5: Mga sa gabi.
6: Wala pa'y bulan.
5: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
6: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
1: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
1: Music therapy sir GP.
0: Mm.
1: Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
0: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
1: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
0: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
1: Paita.
0: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao nay rason sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C.
0: Mm.
1: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses.
0: Mm.
1: Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyose, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
7: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
8: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
0: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
0: Gusto.
1: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
0: Kana
1: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
0: Mao jud dok.
1: Kay naa good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
0: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
0: Makabungol mo dahil na?
1: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
0: Wala gyud. Sa to pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-detect 500 og Mighty C.
1: Kinanglan.
0: Dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo naman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay ka. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawa.
1: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct jud na doc, gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee. Sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
0: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes. Buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
0: Husto.
1: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio.
0: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
1: Sa to pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
0: siya. Napude siya antibacterial property, doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
13: D3Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
14: D3Bio.
13: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
15: D3Bio.
1: Kung makainom ka og D3Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis
1: para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay D3Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dai ni siyag energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
0: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag kaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3Bio.
1: Inom siya, Sir JP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir JP.
0: Husto.
1: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3Bio.
15: D3Bio!
16: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
15: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
15: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
15: D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon, dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini, Sir GP, ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
18: D3 Bio.
19: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
18: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini, di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ing i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course wala.
1: Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao na yung trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Najud na yun, paspas kayo na.
1: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Doc.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
1: Ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
18: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Laban.
1: DTX 500, ang health mo, protektado.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Lindy mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang detects coffee mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX coffee mix
4: mabaka sa mga butika
2: DTX beauty soap.
5: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX beauty soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX beauty soap
4: mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag gumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mo ang punto, Sir GP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa, Doc?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain D3. Kining MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
3: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
3: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, magamay dayon ka. Inom yung ka, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa mangko nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
3: O niya, dinira matagtaman ha.
4: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag GTX 500 ka! Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog na butika sa yung lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix! GTX Coffee Mix!
1: Mabasa butika!
0: GTX Beauty Soap!
4: Ako si Katrina, gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap!
1: Mabasa sa mga butika!
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas sa 5:05 na sa buntag.
3: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasab-

0: Kapunan.
1: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City. Welcome mga K5, dinis sa itong pagbalayag sa Talabanon Balitang K5 sa umaga. Adlaw kita karon mga higalaing Martes, Pizza 23 sa bulan sa Hunyo, tig 2026. Kapan na sa ninyo karong kabuntago, ninyo ang kubus kay Galas Kanginan, kay K5 ninyo Jong, the new kid in town, Berzales. Ini si 95.7 K5 News FM, San Carlos na din. Siyempre may galang ito ang trupanon ha, makita din sa my K5 San Carlos Digital 95.7. Of course, mandungong karong mga oraso may galang diha sa my fabulous Toboso Click FM Radio. Sa tanan-tanan na ito mga suking ting pamila, may buntag, may buntag, may buntag! Bangun na! Bangun na mga kaka-K5 sa pamandi ay... Sa pamandi ay himuon magsayo sa buntag na hindi ba siyempre mong bangon? Kalangan mga higala o sa itawag ini. Bantog rangit-ngit jenir mo day. Ngalang ko mangit-ngit man. Oh. Sa pamanday himoon every morning, siyempre mo bangon mga kakipay. Mo bangon, magtakang o kanon. Kanya, kininiang maligo. Kanya, magpreparar mga higala o kininiang para sudan. Kaya parang laing adlaw naman po doon mga kakipay para sa ito ang pagpanikasok. Para sa mga pangandoy mga higala nga ato ang gihandom, ato ang makabut mga higalam. Sige. So once again, ako gi-welcome ha. Ato ang tanang gid nga mga suki iting paminaw nga nag-monitor karong mga orasa mga higala gikanini sa Dakbayan sa San Carlos, particularmente din sa my K5 country. O mga taga K5 country, good morning. Kamusta po diha? Kamusta inyong halin? Okay pa, kaya pa. Siyempre kaya, oo. Sige ba, pagpaninda ninyong tanan diha. Sa mga manindahay, karon mga igara, diris ito ang kikabig na K5 country. Diris may merkado publiko, God, wala na lain mga kakipa. Lanog-lanog tanaya. Every day, yun, Jineer Munjay, may paltos. Kung githurot yun tanan, Jineer.
2: Grabe yan!
1: Sa mga mamaligyaay diha karon og mga isda, mga mamaligyaay mga kakipay og mga utanon, mamaligyaay saging, prutas, mamaligyaay mga karne, mga kapihan. Mamani unang mubukas sa yos kabuntagon gud. Uwahin na ang mga dry goods mga higalang. Pinakaunag yun mga abli mga kakipay sa sayos kabuntagon sa kini mga kaigsuna na itong mga negosyante. Kinig yung mga primary basic commodities. Pagkaon dyan na, Jineer. Karni. Oh. Isda. Utanon. Maog yun na, yun na lamas. Maog yun na yun, sagad yun, Jineer. Hala, sige. Sako kayo rin tingali diha rin ba? Traffic kayo diha rin ba? Oh. Sige lang kay puhon-puhon mga kakipay basig makaloyan. Naantay kuhaon nga partner every morning mga igala. Ito na tong partner reporter every morning. Out nga maprubahan mga igala ang ato ang bagong kauban nga ato ang isalang din mga kakipay. Hingan lang na ba ako ni Engineer? Oh. Ah, sige ah. Ang ngalan niya mga kakipay adik kay si Rico Yard. Ah, grabe ah. Kaki 5 Rico Yard. Dili Rico Yard mga artista man to. Kini amo ha, mura ning artistahon pero bansay ni. Sige. Standby mga kaki 5 kay ubay-ubay tag mga dagkong balita nga hisgutan karong buntag. Dagkuas mga balita kagapon dito sa kuno dito sa may eastern portion mga higala oi. Ito ang rehiyon. Ito sa may east mga kakipay. Katubang shooting kagahampon. Shooting incident sa sud sa eskwilahan mga kakipay. Doon na tayo dugang ang mga update mga kundi ato nga nakalap mga higala. Sa gintong hitabua kagahampon. Nga nung matay. Perting luuya yun in town tos mga nga biktima in town mga kakipay. Mga estudyante. ang nagabiktima sa pagpamusil kagahapong adlaw dito sa Tacloban, mga kakipag. Ang Tacloban daw gitakloban pod sa grabing kaguol kagahapong adlaw, Jiner Munjel. Amakon ka nga. Tulo ang patay, Jiner. Pulos pagod ra magigid in taon, mga pagyud hamtong og mga edad, pulos mga minor de edad pagyud mga gigalam. Pagkadakoy problema, wa pa masulbad ang problema atong basketball player mga higala nga si Rene Baterbonia dito sa Ateneo. Tong napagan mga higala ba nga matud pa nalumos lagi daw niya, pertin daghana karon ng gawas nga may impormasyon na di lagi gyud daw tulumos kay dunag yun daw foul play. So, kato siya is unang problema nga may kalambigitan ang tunghaan. Kagahapon mga kakipay, another problema na po, sud gihapon sa usa ka tunghaan diin tulog yun ang patay mga kakipay. Doon na ito yung information kagahapon nga murag bidangat na sa 15 daw jenir ang nangasamdan. Unya, diripon sa ito ang mga gala dito sa may dakbayan sa gihulgan. Ito pong nakalabayang adlaw, usapon kay estudyante ang giluba po jenir na unsa naman in town ni ato ang mga kabatanunan karun. Ay, Ginoo ko. Pulos ni mga init ni mga balitaan ni mga kakipay. Patay din he, patay din to. Grabe ha. Murag wa na taka, kuan ba, murag gikalimtan naman tas Ginoo ani mga kakipay mo eh, no? Unta, wala lang. Anyway, ato ning tibayaon usap mga hikalami, agatuang live viewer karong nga buntaga. Si Sir Hard Worker nga una-una gyud nga nag-comment dinhi mga kakipay. That like and share lalo kay kadres my shipyard sir. Bugdaw kayo ang kabuntagon, bagay kayo sa mga init nimong mga balita. Ay salamat kay Sir Hard Worker. Salamat sa kanunay mong pagsunod sir. Advance happy fiesta Calatrava. Mamista ta sir, natunong man sad sa among sports fest sa company sir. Oy. Ah sige lang sir, saon man nato na kay. Namang gyud mga sitwasyon usahay sir, di nato makuan, di nato matag-an, di nato mapugngan mga higala. Nga anang mga higayon na sir, murag kinahanglan jud kang mupili sir. Oh. Lagi mga sitwasyon magud usahay sir, hard worker nga kada bang ibutang ka sa usa ka mga sitwasyon ba nga kinahanglan nimong mamili. Oh. Manjoy na anak good sir. Oh. Ikaw na lang gyud mag-igo ana sir kung asa nga kasilayan ang imuhang pilion sir dinhi ba sa Calatrava o diha sa imuhang kumpanya. Ah. Ala sige, ala 5:13 na mga K5, samtang kamo diha nagpreparar unsa may inyong mga gipanghikay diha karon. Arita sa tong unang imbukadas tong mga balita karong buntaga mga K5 at ning update ning kinibitang pagpamusil kagahapon dito sa San Jose Elementary School mga kagipay. Tuya sa kwan. Ina mga viral video footages nga na-capture nga to ang team mga kagipay. Gidagan pa din. Sus, mga babae ra ba ang uban ng mga biktima dahil ang engineer? Pagkaluoy in town kayo. Ang suspect mga kagipay naasa duha or tulo. Oh. Nagapon ni mga gahapon sa hapon mga kakipay. Oh. Ang tibuok tunghaan dito sa San Jose Elementary School sa Tacloban. Sorry. San Jose National High School dito sa Tacloban mga kakipay.
0: Lugar sa mga waray.
1: Na kuan napuhag mga kakipay tungod aning usa ka, I don't know, makabig ba niya siyang mass shooting mga kakipay? Murag mass shooting mang yun eh. Kini nga mga eksena, sagad na ito niya mabalitaan ba nga kakahitabo, Jiner Munjay? Dito na sila ang nasun. Oh, dito na sila ang nasun, di siya kakahitabo ni mga inani. Kaya, this is very uncommon. Kini nga mga senaryo ba? Dini sa to ang lugar. Pero kagahapon ga grabe hagin hinoon. Ana labang pusil mga kakipab gab. Walay termino mangod. Delikado kay na mga kakipab. Tanawa ra gud ninyo. I know kakita namo ani nga mga footages mga kakipab, pero kung imong ba, kung atong balik-balikan ba ang mga eksena bitaw mga kakipab, makapanlimbaot gud in taon sa Balhibo ang mga panghitabo dito sa espilahan kagahapon. Dili gid ni hamak jud nga trauma ang gibati aning mga uban pang mga kabataan nga naapektuhan aning hitabua kagahapon adlaw. Play the video ra gud junior, butang nato gud may usapan na igo. Okay. Oh. Uy! Pastilan. Grabe. Ang laing ang gulo ni ini mga kakipab gato ang nasagap karong buntaga. Kay ang conversation aning mga suspects bitaw Junior Munjay na spread out online. Now, ato ding basahon unsa man igud ang ilang giya. Kan unsa ni ang ilang giistoryahan kay migawasa ang mga impormasyon Junior Munjay nga matod pa. Do planado sa duha Junior Munjay ang ilahang kuan, ang ilahang gihimo kagahapon nga adlaw. Ato ning interpret kay since waray man ni manghigala, ya naman tay nasabtan nga gamay nga kining kuan ba. Naman tay kay balo ading usaong paginterpretar aning pulong nga waray bitaw Junior. For the sake of our listeners and live viewers, unsa ba dinhi ang ilahang giistoryahan bagyod? Ingon din sa first conversation mga kaking five, no? Atong basahon din niya. Matod pa sa taho mga higala. Kana sa bro? Na bro na hinoon. Kana usa Junior? Ingon din sa usa mga kaking five, bro. Ya, ni-reply ang usa, bro. Gun is here. Naana diri ang armas. Madayon kita. Ambot ipasabot ini mga kakipab aning pangutana nga madayon kita. Niingon niyang kining usa sa mga suspect ba? Madayon ta? Nangutana pa rin sa ikaw. Then may tubag mga kakipab niingon nga unpusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Ang iya daw pusil, gibawi na kagabi. Nato pang nakalabay nga gabi. Ang revolver? Karon ang revolver, kung inyo makita dito sa pictures atong duha ka mga estudyante nga nag-selfie mga kakipab, katong murag medyo bukod nga medyo army cut ang buhok mga kakipab, siya to ang nagbitbit o kinini ang revolver. Ingon din pero kung madayon ka, sige, we used one gun. Kung madayon daw sila, kay gibawi man ang armas ng usa, usa lang ka armas ang ilang gamiton. Skip Gentleman Jay. May reply pa na din yun. Ingon nga, ayaw bro, dapat daw duha. Huwag yun sila yun ang kining mamuntriya. Sa ato pa, kuan mga kakipab, kana bang kibaw sila kung sa ilang buhaton. Adi ang revolver bro, pero adi hi mama. Nia ang revolver bro, galing kay naa si mama. Sorry ang din niya. Kailangan din ako maklaro diri Junior, medyo blur man diri Junior. Diri ko sa ako a Junior mag kuan bi. Keep safe bro. Dadalahon ko. Dadon mo ang dadon nimo ang pusil bro. Dada it revolver. Dada ang revolver. Dayon ning tubag ang usa nga anay bro. Biblik ako ang paagi. Aysa bro, kay mangita kong paagi. Ang boti pasabot tingali ini mga K5 is niingon ning usa nga ay kadiot sa ha. Kay naa man gud daw iyang mama, mangita siyang paagi unsaon niya nga map makuan kini ang madala niya ang armas. Sige chat mga 7 na kun madaramo. And then right after to arana mga higala din hina. Intubag ang usaga Nadala nako, bro. Bro, ano siya din niyo? Madadara ko. Madala daw niya, Jinir Munjeng. And then, ingon din eh. Bro, andam lang. Oh, andam lang. Oh. Adi ako papakaturog kanda anti. Oh, dinhi ko matulog ila ni anti. Kwarto bangin la niya biyaan itgan. Oh. Naara niya biyaan ang ihang armas sa iyahang kwarto. Patay, Jinir Gyod. Oh. Di ba na impormasyon, may gala nga ang usa sa duha ka mga suspect is ang katubang yung gigamit ng armas manggudaw mga igala, gipanagiyahan sa usa ka pulis. So, dako kang posibilidad mga kagipan, mga pulis yung tinood ang tagiyan ini. Napa, Jod? Oh. Ha? Oh, tita niya. Oh. Sige, bro. Oh. Holy shit, bro. Bro, dayon? Oh. Perting taas sa ilang conversation na ni Skip pa ngayon na engineer. Kaya ito nang ipang-interpreting kung saan ilang ipang, ha? Okay. I just realize if we get caught and placed in juvenile, we could participate and act change. Kita mo na mga higala, oh. Sa ato pa kay Bao, yun sila gonsay mga pasikot-sikot na puhon mga gay-pab after sila hanga plano ng pagpamusil. Pero nga naman in town mga dudong. Ngayon nyo man in town, ang gihimo in town, ngayon sa inyo mga isig kaingon nga puro sa pod mga estudyante. Oh. Ingon pag din hiyo, Hanya Roy, oh. Binaydan ko para hapiton ak timprano, papatayon ko gihapon ini. Oh. Kaya di kayo ka-interpret ang mga K-5. Oh. Bro, andam na ako. Oh. Motor na lang ang huhulat. Sugakuan, may naagin sila ikot na sila ikinini ang mga kining sugilanon bitaw engineer nga asa sila dapita magkuan, asa sila magtagbo, unsaon nila pag-initiate, unsaon nila mga ka-K5 pag-execute ang ilahang plano. Oh. Kung imong tanawon ba, hilabit ang sugilanon bitaw engineer Bonjay. Muna nagin sila mga dagkong tao. Oh. Dili nimo makita mga ka-K5 ba nga wala na jud sila kulok hadlok. Oh, may mga kinatawanay pa mga kakipay mo. Oh. Oh. And then oh, ningon pa din ni oh, nga kasakay na nakasakay nako. Oh. Dali a boy. Oh. See? Next. Next pagin mga kakipay. Eh ato ning usa-usaho ni. Eh. Ahead ato ihatag ang ato ang final kuan final judgment ni mga kakipay. Oh. Para na, kadiot lang ha. Oh. Tambay, anay kita. Basta paranoid na ako, pakadina. Oh. Dali lang ha. Kailangan ta timprano, mga 8. Oh. Di pa ma-8, ada na ako. Dili pa daw mag alas 8, naana siya mga K-5. Grabe. Oh. And then, Napadyod o. Ingon pag din hi mga K-5. Palate kita bro. What's better? Right now or tomorrow? Oba. Nasabot pa sila, Jiner? Oh. Kung dayon nun ba nila gahapon or karoon na lang adlawa mga K-5. Oh. And then, usap pa may din hi ha. Bro, I made real. An aton abandoned exploring. Oh. Magbalaklaba ako. Magkana bang magbunit ja Jinir Munji ba? Oh. Bro, what if mabin ni anti itgan? What if daw mabilin ang arma sa iyang anti? Oh. And then ang tubag niya din he is magandam lang. Kiling a conversation. We don't know kung kakinsa ni nga account mga ka-K5. Kakinsang account ni siya gipang screenshot. Unya basta kay na spread out lang din siya online. Ang gi-capture lang sa itong mga kaubanan buhat mga kakipab dito sa Tacloban. Oh. And then, ingon din hiyo, takay makasuhan kita murder ng illegal possession of firearms. Oh. Ang tubag din hiyo sa usa, Okay, ang iambot po sabot ani nga makasuan ta ani murder ug illegal possession of firearms. Ang tubag din sa usa dili oy. No. We stole it. Minors can't be charged. Utukan engineer. Oh. Ilisi imo background sir. Sa amo gud ko sa mo mong gina akong background ko. Dili man pwede sir. Isa. Seryoso mo gud nga topic ko gud lang ha. Oh. Matod pag din mga K5. Oh. We can't, yeah, we can't be charged. But it says it be handled different. Kay naay uban nga mga pictures nga nang gawas manggod mga galang kini silang duha mura may experience Junior Munjay sa kuan. May experience bitaw sa firing range. Oh. Naan sila kuan naan sila experience sa firing range bagay kay Paibot ipasabot. Kay mao sila kung saan paggamit ang armas. Kini og daghan pa dinhi adra oh, may naa pa adra oh. May mga pictures pa dinhi dinhang duha. Nga ang usa sa mga suspect is nakasuksok og balaklava mga K5. And to make this story short, basta kay silang duha well versed mga K5 kung unsay posibleng may tabo between ani nilang duha or tulo ba ni sila kabuok mga K5. Oh. Kun mao man ang ilahang plano nga pagpang-execute. Ang problema ni ini karon kay mao ni. Wala pa gyud matungkad mga ka-K5 kung unsa gyud ang pinakalawom nga rason nganong pini sila mga tawhanaa o kini mga bataa mga ka-K5 nakahimo man in taon no sa pagpusil sa kapwa nila mga estudyante at a very very young age. Wala pa gyud kuan, wala pa gyud klaro nga motibo mga ka-K5. Ang kagahapon is initial pa man lang gud to mga gala ang bullying. Bullying daw. Oh. Ya yeah, dili pud matungkad kung kinsa ang nang bully. Kinsa ang gibully sila ba nga mga suspect or sila mismo nga mga suspect ang bully mga ka-K5 galing kay nalabuan ang ilang pagka-bully. Oh, mo ni karon ang padayon pang gi subay sa kapulisan mga ka-K5 and then there are kini ang mga footages spreading around ba ka-K5 ang katabi tong medyo semi arkit kini ang alot bitaw junior kay kanang murag iya bitaw sa tuang Philippine Army bitaw junior daw ka kuan murag ka kung imong tan-awon bitaw junior mura siya kini bang agresibo kayo junior ba oh basta lisod man gud ipanghusga gud ba kay pa man ta kaila ni mga bataana ni wa man ta kay baw unsay ilang mga background pud ni ini dito sa sud sa tunghaan mga kay pa pero ang klaro og tataw dinhi mga igala kay pertig yung daghana ang nahasol at the same time sakit kayo kagahapon sa buot yun sa mga ginikanan at itong tulo ka mga biktima nga nga kabsans kinabuhi tungod sa kabuang aning mga bataa mga higala. And kung atong i-atras ang sugilanon mga kikipabag nga usa din sila mga suspits aning mga suspitsado ani ingon nga dili sila makasuhan mga higala matay probido na kaingon ta grabe na gyud lahi na gyud ang mga kabatan-onan karong mga panahuna mga kikipab lahi na gyud. Oh. Lahi na jud kaysa sa unang panahon. Kaysa unang sa panahon ni Sir Hard Worker. Panahon na mo ni Sir Hard Worker pag naami mga kinili ang makaaway sa sud sa classroom. Kuan ra gyud kining plain nga sinong bagay ra magito sa una junior. Di ba junior? Anya hagitan na inana ra gud. Hala karon junior hala mamusil man junior oi. Maybe naagi ni dako yung kaing leksyon mga ka-K5 nga gustong ipaabot man gyud ba sa mga institusyon. Nga basin panahon na mga ka-K5 para nga ang kinibitawng in and out sa to ang mga kabatan-onan labi na mga estudyante mga ka-K5 basin pwede Higpitan na maayo mga ka-K-5 ang pagsunod aning mga mangiskulay nga mga bata, ipang-check ang ilang mga bags gikan pa lang diha sa gate. Kay basig na ani hay ipangluklok nga mga hinagiban mga ka-K-5 kay whether we like it or not. Ang bullying mga ka-K-5 burag lisod gyud kay na siyang paggangon sa sulod sa eskwelahan sa tinuod nga sugilanon General Bunjay. Oo. Burag lisod gyud kay na siyang mababagan sa kadaghan-daghan ba naman sa mga estudyante General Bunjay. Anya ang mga maestro ug maestra? Tagpila ra ka buok? Di gid na siya makuan gyud, di gid na siya mawa gyud mga higala. But anyway, alas 5:31 na sa kabuntagon. Stand by for a while. Kaya mati sa tagpahibalo ay ginhawa sa kong kadiyota. Mati sa tagpahibalo sa Pikas Lawak Pahibalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Balik ko taon-taon pagkaumani ini. K5 News FM.
2: The lives of the Filipino. P3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-GTX 500. Ang GTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-GTX 500. At lawadlaw.
3: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Makabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: Uy, swildo na panugma. Saman, one battle ta?
15: Paso sa kubay. Kay kapamembro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
14: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
15: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog niya ta mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
14: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
15: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
14: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako walay kuyog.
16: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
17: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now. Join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
18: Alas 5.38, mga K5, baliktad rin sa toang tulumanon. Balitang K5 sa umaga, sa Gabon, kaoban ninyo, ka K5 ninyo, Jong. That you couldn't town, Bersalas. Ingon is our hard worker. Sakto dyan tong bill nga gifile ni Sen. Robin Padilla, si Roy. Sa unubang senador, mga dangan man po, babag dyan ba? Actually, dako kailan tugianan mga good ni sir. Kining pag-amend sa RA 9344 or Juvenile Justice and Welfare Act. Ang balaod bitaw ka nagprotekta bitaw sa kining mga minor de edad. Dako kayong lantugi uno ni. Kay for sure mga kakaipan, mga magyalamon ba? Ang una, ani nilang argumento may gala is money. Ang mga minor de edad, sakto na, wala ginay kabuot. Wala ginay, wala ginay sila kay Bao, kung sa'yo sakto o dili mga ka-K5. O kung sa'yo musantop silang huna-huna, ana, natanaw nila nga murag, pwede nilang mahimo, bisag sayop mga ka-K5, himoon dyan nila kay lagi, bata in taon na mga ka-K5. Oy. So dapat, ang naay dakong liability sa pagdisiplina o paggiya sa usa ka bata, magsugod gina diyan sa sud sa panimalay. Kay balog ka pag ang usa ka bata gudaw mga ka-K5 is maayo ang pagpadako sa ginikanan, maayo ang pagatiman, maayo ang paghatag og tukmang disiplina, di gyud na pod mahitabo nga inigbakigbahin lang siya sa kininiang susyudad, mahimo siyang barumbado mga higala. Inig pagka medyo hamtong-hamtong na gamay, siya hang panimuot. Mao gida dayon gyud ang hapak mga higala nga argumento. Ayaw. Ayaw naghilabti. Kay nabalay na siya. And on some parts, ganun doon na yung mga nagsigi po og sugyot gyud mga higala bitaw nga amindahan na kining maong balaod. The RA 9344 and napati kining kaatbang pagyud nga mga balaod mga ka-K5. Protecting child and minors kining sa kuan RA 7610 kung dili ko masayop mga higala kini mga connected connecting laws ni siya duna siya connection ba na nag-ingon mga ka-K5 nga dili lagi kay pras ani karon wa man ta kay bawga pila edad aning kini mga nangadakpan duna toy pila to 15 basta kay kuan kining above 10 years old na yun din sila mga K5 kini mga bata na. Kung atong balikon bitaw ang ilang conversation, murag well verse na yun kay sila sa kung unsan nila himuon mga K5. Morning si Senator Robin Padilla nagsigig ingon nga dali lang. Panahon na jud para amindahan lagi nato ng balaod lagi nga nagprotektar sa ilaha nga panuban ang criminal liability ani mga batan-on nga murag way ko kahadlok mga K5 nga mubuhat og krimen. Kay luoy lang kaya ning mga paggan bitaw mga K5 boy labot para sa kadaghan ani oh. Oh, kung tinuod man galing mga K5 nga ipang bully ni silang duha. How can we paano na to masiguro mga K5? How can we be so sure? Nga ang kining ilang mga ipang pusil mao ning mga nang bully sa ila di ganita ka siguro gani. Kun pananglit again. Tinuod nga biktima sila mga K5 sa bullying. Pero mao lagi na lagi kung atong tanawon ang pictures mangod mga K5. Oh. Sa aning duha, namangod tayo panultihon mga K5 ka sometimes the picture speaks itself. Kabisan pag di na nimo kinini ang di na katug-anan sa detalye sa larangway General Bunji, ikaw mismo magka-interpretar na ka kung unsa man siya. O, mani, kini usan ni mga kaki-5, oh. Suspastilan. Di na ko ma-imagine ba? Ang kining ako. Di na to ma-imagine mga kaki-5. Unsa kaya nabatsagan karon sa mga ginikanan. Aning ilahang gipang biktima. Aning duha mga kaki-5. Patay ra ba dyan? Patay ra ba dyan? O. Oh. Mabalik pa ni mong kinabuhi? Mabalik pa nimo ang kinabuhi ba mga kaki-5? Maon ni karon ang dakong pangutana mga galaga kinahanglan og dakong pagtagad pud unta. Kinsa pa ang posibleng manubag aning hitabo ang mga kaki-5? Syempre, ang mga tag-iya aning pusil kay di man ta mutuo mga kaki-5 nga at this very young age maka-acquire na silang pusil dili oy. Makahimo na silang palit og pusil dili oy. And klaro dito sa conversation mga igala, base sa panagsugilanon aning mga bataa. Ano na dito yung mga version nga gipadayag mga K-5 nga arma sa ante or basta di murag kuan ba ga-implicar nga dili gyud ilahang mga armas mga K-5. Now kung kinsa man galing ang mga tag-iya sa maong mga pusil, ikaduha sila nga dunay dako jud kay tulubagon mga K-5 sa gun safety handling kay nganong wa ninyo na gipang secure diha. Anong inyuhan na dihang gipasaya-saya? Anong inyuhan na dihang gipakita-kita? Balog ka, Jinir. Ang armas, Jinir. Init kayo na, Jinir. Init kayo na, Stanan Jod. Oh. Balog ka, ang armas, Jinir. Nalimot ko sa kining nine-quote, anak sa una, Jinir. Ang armas, dili magkapa himong kriminal directly sa usaka tao. Ang magkahimong kriminal sa usa ka tawo Jinir, kung ang yahan diha nang yahan ang kabliton ang gatilyo sa armas. Oh. Nya ah, basta Jinir, lalom kay ni Jinir, lalom kayo jud. Oh. Pastilan pa ita in tawo mga ginikanan ba? Usbo na to mga K-5, palihog lang in tawo. Same sa panawagan pud ni ba sa to ang Hepe Dennis Dakban San Carlos ato nakalabay ng adlaw dengan ato siyang ginabi. Please. Please. Monitora og bantay pag-ayo ang mga kalihukan diha mga K-5 sa inyo diha mga anak. Disiplinaha mintras sa sayo pa. And at the same time, patalanghugin ninyo kung sa ilahang mga yangungo mga K-5. Giyahin ninyo sa kutob sa taman sa inyong mahimo. Parang dili na diha masudlan og bakukang ang mga hunahuna na parehas aning mga batan-on kagapong adlaw nga namusil dito sa soldiers eskwelahan mga K-5. Kasabot man ta na walay perpekto na to mga ginikanan ah. Pero dapat kita may hamtong mga K-5, kita ginunta dapat ang mahimong panublian ba. Role model mga K-5 sa mga bata nga para nga magdako sila bitaw nga kuan magdako bitaw mga K-5 nga may tarong nga modo ba? Dili para sa ni mga igala o nga sus, pastilan. Kung ato ang i-review ang ilang mga conversation lagi mga K-5, daw ka mga arugante. Muro sila kining mga membro sa mga ging-ging bitaw, Jiro Munjay ka. Ah, grabe ha. Kaya dito kato ba? Sinaning kahubin mga K-5 nga pangidaron? Ingon ato na ang ilahang mode of conversation mga ka-K-5. Buti pasabot mga ka-K-5, kuwang yun sila sa guidance yun ngayon sakto. Ambot lang ka. Oh, sakta, sa pamanin. Good morning, Sir Jong. Tanang K-5, habagat na dagko ng baod. Noon saan maning atong kalibutan taon, oy? Ang mga bata, wa naman na mao. Di po tanan, madam, pero maybe mao na gini atong reality karon nga kinahanglan pud natong katagan lagi ba o sa Ilonggo pa nagakaigo nga igtalopangod Jinir Munjay. Oh, may nang og responsable ang ginikanan sir kay ma monitor jud bitaw og ako'y ginikanan sa napatay sir di jud ko makatulog di jud ko matulog og dili ko kabaws lagi bisan kinsa tingali nga tao tingali sir oy. Bisan kinsa jud tingali jud. Bisan kinsa tingali nga maka-experience sa maong butang ba sa gikaingon. Oh, tanawar ko din yun ni oh. Usa ni sa mga suspetsado mga K-5 tanawa ninyo, lahi aning usa kini nakaitom, tangay mga nag-ingon ani mga igalaw, na suma pa nila, kini nga nakaitom daw, murag makonsider pa nga kini murag dali gyud ni mabiktima ni sa bullying ning inaning panglawasuna, inaning nga pamayuna. Pero kini usa kini nakaputi mga K-pop, look at the picture ra gud oh. Sa kamo na lay bahala mo analisar diha mga K-pop kung kini ba? Kini ni ang may namong information nga bullying daw ang possible motive. Pero sa inani nga pormahan mga K-pop, tanaw ninyo. Sabay tanaw ninyo ani, mangutana na lang ko. Sabay tanaw ninyo ani. Mang bully o boy gibully? Sinani ba nga? Inani lang gudo. Just a simple lang mga K-pop nga kini ni ang larangway lang. May lang og nya bukod pa jud kayo Junior Munjay. May na lang sa pamaniha. Og ako ay ginikanan sa napata. Okay. Tama ko to i-comment nga murag nawa mangigala Ay. But anyway, pasagdahan na lang nato ang mga awtoridad mga K-pop nga mao imo handle ni ini. Ang importante Junior Munjay, wala maka-escapar kini mga suspetsado. And time will come pohon. Tuntang nga makabot gihapon mga K-pop sa pamilya at mga natungdan ba? At mga pamilya sa biktima ang hustisya ng ilang pangayoon mga K-pop. Wa na may laing yung masampit ani ang mga atong biktima sa mga nangapagan. Hustisya ra jud. Makon mo na I assume mga K-pop kini mga bataan na wala gini kalabot-labot yun. Wala gini yun. Napagan rin sila sa kung unsa may gibating kayugot aning mga suspetsado mga K-pop nga wa pagyudta mahibaw og unsan. Wala ang nangibabaw aning mga bataan na tigali anger. Too much anger gid mga K-pop nga murag di gyud sila mahimutang kung dili sila makapatupa mga higala sa brutal kayo pud nga pamaagi. Di sila magkapakuan ba? Di sila magkapautwas mga K-pop. Ay, grabe. Alas 5:50 na wala tayong panahon. Standby sa musulod nga tulumanon ang K5 DTX 500 Morning Newscast. Kauban si K5 Jezebel Barbecho o si K5 Pamela Perater. Dili naman na gagmay ng mga bata. Hambog nga kriminal na sila. Buhian ninyo na sunod. Gamiton na ana. AK-47 na yun. Gamiton na ingon ni Sir Skyman. Mga otoridad na lang yung mag-igo nila ni Sir. Sige, sa mga taga-Tuboso, sa mga nagsunod diya kanato via Fabulous Tuboso Click FM Radio. Salamat niyong tanan diya mga ka-K5. May buntag diya kang Kuya SM Randy K and Ma'am Vicky Kanke. And of course, live tanan ukad, gikan diri sa 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Sa pangunan sa mong station manager, sa K5, Brian Murden. Chief Operating Officer, Sir Elgin Castanio. Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Paul Hineroso, sa buong CEO, Doc Ramil Itang Uy. At kauban sa technical side, kay K5 Monjay, the Epitome Carranza. Ako niyong kubos kay Galas Kanginan, kay K5 Dinyo Jong, the new kid in town, Barsales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
19: DTX 500.
21: Mapalit sa mga butika.
22: Mayong adlaw Dok Ramil Oy. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
22: I agree.
23: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty See, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
23: Mm.
1: Impotence o sterility.
23: Mm.
1: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
23: Bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
23: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
1: Musto.
23: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
23: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
1: Uh-huh.
23: Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
1: May radyo, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata.
23: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O ka na.
23: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
1: oba
23: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
3: DTX 500!
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayog ito makakapsula sa usakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
3: DTX 500!
21: Mapalit sa mga butika.
1: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
23: Correct.
1: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
23: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
23: Sama
1: ng pag-inom, pag-alak,
23: pag-patigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
23: o
1: dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MyTC. Isip superior source of antioxidants.
23: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa JP ba?
1: Oh.
23: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o MyTC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
1: Kadagan. Nga,
23: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
1: Oh.
23: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
1: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
23: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o MyTC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
1: Kana, kuha na dyan yung panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
23: O ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
1: Ayaw, abusuhan.
3: DTX 500.
24: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa tulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
21: Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawong pimple-free,
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 6.
0: Live mula sa Bulwa.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: O karon sa mga ulang tudling sa atog mga balita. Usa sa chief of police sa police station sa Negros Oriental i-relieve tungod sa one strike policy.
2: LTO NIR hugot nga gi-monitor mga kawani aron malikayan ang korupsyon.
1: Sa regional upat na ang patay, 15 angol sa pagpamusil sulod sa usa ka tungaan

0: Edad sa tanannya mo ani sa pagselebrara. Giangyo ni Alba sa publiko nga mo kooperara sa otoridad aron sa katawhayan sa tanana. Gikabig usab sa hepe nga usa ka hulga ang mga nahitabog inkwentro sa tunga sa Philippine Army ug New People's Army kon NPA sa nabukid niya bahin sa mong lungsod ug sa lungsod sa Tubuso. Tungod niini, mihangyo ug augmentation sa kapulisan ug Philippine Army si Alba na makatabang sa kalinaw sa aktibidad. Ang kapistada magsugod sa Hunyo 25 hangtod 29 May 2026.
1: Samtang Charter Day celebration sa San Carlos City gipangandaman na sa PNP. May kampiyon nga balita si K5 Jong Bersale.
2: K5 News FM Live Report.
3: Gibutsag ni Police Captain Rodney Saroda ang tigpamawa sa San Carlos City PNP nga andam na ang ilang buhatan alang sumabot nga Charter Day celebration din sa Rakbayan. Matod pa nini, magpahigayon ang ilang buhatan o final coordination meeting karong Hunyo 25 alang sa deployment. Dugang pa sa tigpababa, may giugbet usab. Nga dugang pwersa, gikan sa nagkanayang friendly forces, aromatabang sa pag-secure sa palibot atol sa dakong kasaulugan. Ako si K5 Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang arestado ang usa ka gikonsiderar nga high value individual kon HBI o man niya lakuhaan o gibanabanag 3 ka kilo sa gituang shabu ato sa gipaygay niya operasyon sa Proxinco Barangay Liptong lungsod sa Valencia Negros Oriental matod sa PNP Police Regional Office Negros Island Region. Gila suspitsado nga si alias Jeric 31 anyos ug lumad niya residente sa Zamboanga City. Sa gimo nga operasyon nakuha gikan sa pagpuyo sa suspitsado aga 19 ka medium size o 5 ka small size nga heat sealed transparent plastic sachet na dunay sulod nga gituang shabu. Among illegal nga drogas gibarabadag mo kantidad o 3.4 million pesos gawas sa mga drogas na kumpiskar usada. Gikan kaniya ang usa ka cellphone, buy bust o bugos money ug uban pa mga non-drug evidences. Ang suspensado, kasamtagag anak karoga na sa kustudiya sa kapulisan alang sa tukmang disposisyon o kukasaka o tukmang kaso kalabot sa kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Samtang nakasinati o grabing pagbaha ang pipila kabahin sa lungsod sa Basay, Negros Oriental kagahapong adlaw Lunes, Hunyo 22, 2026. Yakip sa daling naapektuhan sa tubig baha mao ang compound sa Basay National High School. Dinabalda ang dagan sa klase o operasyon sa eskwelahan. Gawas sa baha nakasinati usab ug kusog nga huros sa hangin ang lungsod. Dino sa kadakong kahoy ang natumba sa Vincent's Motor Shop hinungdan sa danyos nga maong sa maong establishmento. Asairan gikan sa labing ulahing tao sa panahon. Misulod sa Philippine Area of Responsibility kung parang bagyong Francisco ni Adtong miaging adlaw. Og padayon kini nga naghatod og dautang dagan sa panahon karon. Gani, mipahimangno sa mga residente labi na kadtong namuyo sa mga dapit nga daling bahaon og daling magdahili ang yuta nga magpabilin nga mabinantayon og maminaw sa mga opisyal nga anunsyo alang sa kalinaw.
0: Sa balitang regional, dahil kaya nato sa DTX 500 sa mga diabetic patient, mag-DTX 500 na samtaga di paulahi ag tanana. Patay ag upat na, samtaga 15 ag naangol. Umasalita mo pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City, Lunes sa buntag, Hunyo 22. Matun sa tawagikan sa Tacloban City Police Station 1, naitabo insidente pasado Los Nuevi sa buntag, sulod mismo sa compound sa tungaan sa Barangay San Jose. Pabot niya to sa 8 ka mabiktima na igo sa bala, din 3 kanila nakabsada dayon sa kinabuhi, nadaga buntag, samtang 5 ang naangol, nga daling gidala sa mga tambalanan, aroda matambalan. Wala pa unang ipagawa sa mga otoridad na mapangalan sa mga biktima, samtang padayon pang gibalo ang tagsatagsa nila ka pamilya. Mato ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez nga pulos mga nasikop na sa mga pulis. Uban sa krimen ang duha ka suspitsado na pulos estudyante sa Mauntungaan nga nasa grade 9 niya level. Padayon pang gimong laom nga investigasyon sa kapulisan na resultaan kung unsa ang motibo sa maong duguan niya pagpamusil niya kikonsiderara rasa sa labing ngilngig nga trahedya sulod sa tungaan sa maoga dakbayan na karuga tuiga.
1: Samtang subay sa maong balita, nagkanap karon sa social media ang hulagway sa usas sa duha ka suspitsado nga namusil sa San Jose National High School sa Tacloban nga nakaaginag firing Ang mga suspitsado gialigar nga biktima sila sa bullying, samtang kumpirmadong ang usa ka pusil nga gigamit sa suspitsado sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban, iyaha sa pulis ug ang usa gipanagiyahan usab sa security agency. Matod pa sa kapulisan, ang 9mm Glock pistol na issue sa usa ka pulis nga karon naka-assign sa Police Regional Office Eastern Visayas, samtang ang usa ka pusil nga kalibre 38 nga revolver nakarehistro sa usa ka private security agency sa Dakbayan sa Cebu.
0: Samtang gikumpirma ni PNPPIO Chief Colonel Allen Kung ang maabot niya to sa 40 kabasiyo sa bala na recover sa mga otoridad gikan sa crime scene sa nitabong pagpumusil sulod mismo sa usa ka tungaan sa maoga sa Tacloban City. Sumala sa tao sa PNP ang 9mm Glock nga armas nga gigamit sa minor de edad niya suspect. Nasayran niya opisyal nga giisyo ngadto sa usa ka babaeng pulis nga nadestino sa Police Regional Office 8 con Pro 8. Ang maong pulis gipaubos na karon sa lalom nga imbestigasyon gawas sa PNP issue ng armas na recover usab usa ka kalibre 38 nga revolver nga nasulta nga nakarestro ubos sa security agency nga nakabase sa Cebu City. Gibot siya pa sa kapulisan niya nag-ilis pagyod og magasin ang maong mga minor de edad samtang nagpabuto gamit ang maong Glock nga pistola sa PNP.
1: Samtang sa dugang pang balitang regional, patay ang tulo ka semana nga batang lalaki human gilapdo sa bintana og gidunggap og tinidor sa mismong inahan sa Barangay 3 de Mayo, Digo City, Davao del Sur niadtong Domingo sa buntag Hunyo 21. Sumala pa sa imbestigasyon nagugat ang krimen sa panaglalis sa suspect og sa iyang bana human siya wala tagi og pampalit og limdog makahubog. Samtang tungod sa kasuko gikuha sa inahan ang bata og gilapdo sa bintana rason nga nakaangkon kini grabing samad sa ulo. Samtang sumala pa sa mga saksi, giluba pa sa suspect ang anak gamit ang tinidor nga miresulta sa pagkamatay niini. Dugang pa sa mga silingan, sige nagkahubog ang suspect og posibleng ang iyang anak maoy pahimungtan sa iyang kasuko. Sa karong gikustudya na sa kapulisan ang inahan samtang nagpadayon ang investigasyon para sa pagsangat og tukbang kaso batok kaniya.
0: Sa balitang nasyonal, dalit ka nato sa D3 Bayo. Karong panahon na nga pausab-usab ang panahon. Mag D3 Bayo na. Tungod kay doon na kanay antiviral and antibacterial specialist. Mihangyo ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court o sa isita'y dos ka trial dates. Karong na mapresentar ang ilaga mga ebidensya og saksi sa impeachment case dato kang Vice President Sara Duterte. Sumala pa kang House Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Nakabase ang ilang hangyo sa ginaganon sa mga saksi og ebidensya na nakalista sa ilang pre-trial brief samtang 30 ka trial days lamang agagi pangayo sa kampo sa depensa o kampo ni BP Sara. Iklaro usab ni Tolosa nga dili nagkahulugan nga moabot sa 62 ka adlaw aga hearing tungod kay posible ini nga pamubana kung tugtan sa korte ang pagdungog sa kapin usa ka saksi matag adlaw. Subala po sab niya nga dunay 97 ka saksi ang nakalista sa depensa lakip ang 51 ka saksi nga parehos nga nasa listahan sa prosecution. Gawas ni ini 248 sa 276 ka ebidensya sa prosecution ang kauban usab sa mga ebidensyang isumiter sa depensa. Aga pinal nga ginaganon sa trial dates itakda sa Senate Impeachment Court nga ipagawas sa pre-trial order.
1: Samtang sa katapusang balitang nasyonal, iduso ni Senador Erwin Tolfo ang balaod nun nga himuong pulisiya ang no work no pay sa tanang dagkong opisyal sa gobyerno at apil na ang mga magbabalaod nga ni absent sa katungdanan nga walay igong rason. Sama ni Senador Ronald Bato de la Rosa, way sakop sa legislative and executive branches nga mabayran kung mo absent kay napildi ang katawan sa sitwasyon. Sa usa ka pagiginabi, ang senador miingon na ang balaod nun naglakip sa presidente, si presidente, senador, kongresista o uban pang mga piniling opisyal na kalihim sa gabinete o mga pangulo sa departamento. Apil sa sugyo Titolfo, ang dili paghatag o galawan sa mga opisyal nga mo absent nga walay saktong leave.
0: Sa balita international, dahil niya nato sa Mighty C alkaline base niya vitamin C. Aron karon ang ligon ato ang immune system mag Mighty C. Nagpahimangno si US President kada Donald Trump nga mupahigayon pag-usabo ang Estados Unidos o pagpangatake natong sa Iran kung dili nini pugnga ng mga kalyadong grupo sa Lebanon. Isan pa sa nagpadayong peace talks tali sa duha ka nasod sa Switzerland. Gikataw nga dunay meeting ubos sa temporaryo ga kasabutan sa kalinaw si US Vice President GD Vance o mga opisyal sa Iran sa Bergen Stock nga nagtumong sa paglugway sa hunong buto o pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz sa usa ka importanteng ruta nga pandagat. Apan gisira pag-usab sa Iran ang Strait of Hormuz, umani ni akusahan ang Estados Unidos nga wala makatuman sa saad niya mupahunong aga paragbani sa Lebanon na mahinungdan sa pagsaka pag-usab sa tensyon sa Riona. Sa aminsay sa social media, gingon ni Trump nga kinanglana padayong pugngan sa Iran na mga kalyadong grupo nini sa Lebanon lakip ang Hezbollah.
1: Samtang patay ang unom katawo, lakip ang usa ka cameraman ug duha ka mga bata sa maraglahing airstrike nga gilusad sa Israel sa Gaza. Atong Sabado, Hunyo 20, sumala sa mga opisyal sa Palestina. Base sa mga taho, unang naigo sa pag-atake ang usa ka apartment sa Gaza City. City nga alas 2 sa kadlawon, di namatay ang usa ka 4 anyos ug usa ka 14 anyos ka bata. Sa laing airstrike sa Buriz Refugee Camp, tulo pa ka mga tawo ang namatay. Lakip si Ahmed Wisha, usa ka cameraman sa international broadcaster nga Al Jazeera. Gikonfirma sa Al Jazeera ang pagkamatay sa ilang cameraman ug sumala sa taho ang igsoon ni Ahmed nga si Mohammed Wisha nga usa usab ka correspondent sa maong media network. Namatay usab sa usa ka airstrike, Israeli strike ni atong Abril. Sa pahayag sa Israeli military, giingon nga ang ilang gihimo ang usa ka precise strike bato kang Wisha ug ilang gipahayag nga adunay connection kini sa military wing sa Hamas ug giingong nanghulga sa seguridad sa ilang mga sundalo. Hinoon padayon nga gimakak sa Hamas ug uban pang mga Palestinian groups ang maong mga pasangil sa Israel batok sa mga sibilyan ug mga mamumuo sa media. Samtang sumala sa Gaza Health Ministry, milapas sa 73,000 ka mga Palestino ang namatay suka nagsugod ang gubat niadtong October 2023. Nagpadayon gyapon ang tensyon sa rehiyon tungod sa kakulang sa malinawong kasabutan tali sa duha ka panig.
0: Balita Sports. Sa Balita Sports. Napakyas aga boksingero og entertainment personality nga si Eman Bacos sa Pacquiao. 22 anyos sa iyag unang pagsulay nga makuha ang title fight sa boxing human siya gipildi ni Rodeline Perez gikan sa Zamboanga, Sibugay. Nagatbang duha lang sa Philippine Boxing Federation lightweight title nga gihimo nito Domingo sa gabi, Hunyo 21 sa DRP Sports Complex. Gikonsiderar nga paborito sa mga away si Eman tungod sa iyang 8 kakadaugan sa nagunang mga away sa boxing. Apan sa katapusan, si Rodeline ang giniklarang kampiyon sa ilang ikaduhang panagtigi sulod sa ring. Pinagi sa majority decision, nagkayuusa ang mga hurado sa paghatag sa kadaugan kang Rodeline tungod sa iyang maayong performance atol sa away. Nakatala usab siya og 3 ka knockout batok kag Eman, usa sa second round ug duha sa third round. Una nang nag-atbang ang duha ni atong October 20, 2024 sa Okada, Manila, din si Eman may midaog sa ilang unang panagtagbo. Uy, napildi siya kay Pepam.
1: Ito din siya, oy. Tumba siya, oy.
2: Balitang Entertainment.
1: Samtang sa itong balitang showbiz, agikataho sa Kibitzers, nga adunay na hungihong, nga adunay nag-ong-ong. Aron magkabalik siya ni John Lloyd Cruz og sa iyang ex. Grabe nag-ung-ung yun. Aron magkabalik sila ni John Lloyd Cruz og ang iyang ex nga si Ilan Adarna. Kinsa inahan sa ilang anak nga si Ilyas. Mm. Ay, ba na si Ilyas?
0: Oh.
1: Sa baka dire?
0: Dili, uy! Lahin na nga Ilyas, katong gamay ba?
1: Oo. Oh. Sa usa ka interview giangko ni Bayani Ag Bayani nga gitanyagan na siya ni Lloydie og role sa usa ka sitcom nga ang aktor mismo ang mag-produce. Siyempre gibot siya usab nga ang maong proyekto maoy pagtambayayong nila ni Lloydie og Ellen. Gibot siya usab niya nga malakip sa cast ang komedyante nga si Rofami Quinto. Kini nga kalambuan mitumag human sa isyu sa giingong panagbulag nila ni Lloydie og sa iyang uyab nga si Isabel Santos. Kani adunay ng mga nilink nga kang Ellen sa giingong pagbulag nilang duha. Kainom duman nga ni atong April lang nakitaan ang mga ex sa usa ka bonding moment sa Kapuso Execute.
0: Ano mo na sila kay Pepam?
1: Usaray lang anak, no?
0: Magkuhan day sila, magkuyog sa usa ka sitcom. Dili day magkabalik nga kanang kuhan siya.
1: Sitcom day, oy. Namin akong magbalik sa last ilang relasyon.
0: Ex na na.
1: Kapag hindi na pwede balikan. Ibiyaan na ni.
0: Kala mo di ay.
1: Ang dagawin yung decision.
0: Nyo ha po na.
1: Amo po't may dire.
0: Aris sa itong balitang wow kay Pepam.
2: Balitang wow.
0: Alakan, nindot kaya ni kay Pepam. Kay Osaka Negren si Ryder nakadaog og bulawan dito sa Thailand.
1: Ah, yun dito agad.
0: Asa man nga bulawan man?
1: Sige to nang muda.
0: Excited kay Ski Pepam. Sige daw. Nasakmit sa 17 anyos nga Negrense sa show jumping athlete niya si Sophia Louie Bigri Lacson ang unang puesto alang sa Pilipinas sa ikaduhang hugna sa FAE Asia Pacific Rising Star Academy kon APRA nagahipay-gayon dito sa Pattaya, Thailand. Isip na ginusarang representante sa nasod, nabuha ni Sophia ang bulawang medalya. Manday ni Kipay pa.
1: Binakong ay, medalya niya.
0: Ito na tayo kay Manday Tumao.
1: Medalya niya.
0: Medalya, manday niya. Binakong kanang gold niya kwarta ba? Tapitang kanang murag box kay Kipay pa nga. Kwarta?
1: Ay, oo. Oh, ako naman.
0: Bueno, alas 6:23 na sa tuag oras kay Pepam. Greetings!
1: Greetings! Good morning ni Ri Caballero Lingaling. May buntag, Ma'am Jusik, Ma'am Pam. Pa-shoutout ko nila Bibi Liriville o Mama Zelda Caballero Lingaling. Diya sa Barangay San Isidro, Calatrava.
0: Uy.
1: Good morning, usab ni Ana Marie Mahinay Pirater. Good morning, beautiful ladies. Then like and share. Daging salamat. Ni Madam Delina Yamazaki. Good morning, mga beautiful ladies. Ni Madam Janet Dakdake Bugwaz. Good morning, mga guwapa, Ma'am Jess, Ma'am Pam. Na unsa naman ni ato mga batan o noor. Wa na good na mao. Hi, Mina Ninin. Unigwin, mga silingan. Salamat. Hi lang siya, Nininan. Unigwin, ug mga silingan.
0: Good morning, Ma'am Vilma Milas de sa may Walos. Nanghatag siya mangga kipay pampara nato.
1: Thank you. Si Sir Cardo de la Cruz Jr. Good morning, Idol Pampa. Shoutout sa ako sa akong papa ko. Sa sana. Isidro Calatrava, Sitio Lunisan. Si Boy Aluman. Salamat po, Idol Pampa. From Caloocan City, always watching.
0: Onya may buntag usab sa Rodriguez family diha sa may Hagunoy. Salamat sa daghan kay mangga senyorita kay Pepam nang hatag.
1: Good morning usab ni Francisco Guarin. Good morning, Ma'am Bell and Miss Pam.
0: Uy, happy birthday
1: Francisco Guarin.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday sir.
0: Why kita da sir? Happy birthday sir Francisco.
1: Good morning ni Sir Ma'am Silda Caballero ng Lengaleng. Eh, good morning na po ko ni Kuya Rula, ni Mama Perla, ni Manang Barbar dira sa Malangsa karon nga namin.
0: Mania, good morning usab sa Sandoval family des Bagunbon. O sa mga kasilinganan maimbunta. Wala tayo igong oras pa sa pagpadayon sa tog tulumanon. DTX Morning Newscast o para po same time, same station. Dili lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Musunod na ag Ford Los Pablos. Atangi sila si K5 SM Brian Mordin o K5 Pamba Pamela Perater. Sa ngalan sa kreatibuk ag porsa sa K5 News FM San Carlos, Pablos Radio, Click FM, Toboso, kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
1: Ako sub si K5 Pamela Perater.
0: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: P3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Visio
4: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: At na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: GTX 500 na.
3: GTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: GTX 500.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga magabutika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, ginyo bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ko bukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukas Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: kampyone na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, 37.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. May kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: May buntag world.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa Foro de los Pueblos. Ako di ay the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Mordan.
7: Ako sa si the queen of all media ng Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang the power duo every morning.
6: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 country.
3: Lasay, 39, karong adlaw mga ka-K5 kay Martes na. Nalta sa Hunyo 23, 2026, K5 Pam.
7: Yes, K5 Brian, rinadenta sa lakaw sa ato ang panahon. Ang Bagyong Francisco, K5 Brian, nahimo na gin siyang super typhoon.
3: Uy.
7: Francisco. Nagpadayon ang gikusgo ni ini. Samtang nagalihok sa sidlakan sa amihanang Luzon. Kinibase sa gipagawas nga bulletin number 10 sa pag-asa alas 5 sa buntag karong adlaw. So ang super typhoon Francisco K5 Brian naglihok kini ibabaw sa kadagatan sa amihanang bahin sa Luzon. Unya ang sintro o kon mata sa bagyo nahimutang sa gibanabanang 410 kilometro sa sidlakan sa Apari, Cagayan.
3: Aha.
7: Magdala kini og hangin nga may gikusgon nga moabot sa 185 kilometro per hora dol sa sintro og paghagros nga moabot sa 230 kilometro matag oras.
3: Mhm.
7: Samtang naglihok kini paingon sa kasadpang amihanan o kon west northwest sa gipaspason nga 10 kilometro matag oras.
3: Aha.
7: Mm-hmm. Og inya ang kusog sa hangin. Okay, kusog gid hangin kay Fibrise.
3: Sila?
7: Sa Luzon, gipa ilalom na sa signal number 1.
3: Uy.
7: Akip nini ang Cagayan, Gonzaga o Santa Ana, Babuyan Island, Didicas Island o Camiguin Island, K5 Bray.
3: Aha.
7: Nya makasinati sila ga kusog nga hangin nga adunay tulin nga 39 hangtod 61 kilometro per ora.
3: Pero dire sa tua so far. So,
7: sa tua K5 Brian habagat to southwest monsoon ang magdala na nato pagulan-ulan og hangin-hangin.
3: Aha. So wala tay signal diri actually K5 pa man, no?
7: Wala K5 Brian.
3: Aha. So ogaling kay dai habagat murag ang iyang super typhoon na si Francisco. Murag kuan niya, madala niya.
7: Madala.
3: No? So, morning nga, this morning, makasinati itag maulanon nga panahon. Yes. Mm-hmm. In fact, according to my friend from Bacolod, dagikan pag-abi, K5 Pam, saging ulan dito. Oo. Pero pag abot ni Mogmorsya, hanto diris Dakbayan, San Carlos, wala daw K5 Pam.
7: Dito ra di ay dapit.
3: Dito ra dapit. Pero kini, ang makita na to sa gawas karon bisag kamod yung anamino, aning orasa ron, borag makita medyo na to nga lahi ang lakaw sa panahon karon.
7: Sige.
3: Yes, amping-amping lang yun ta mga ka-K5 plus sa tuang pagpangamuyo kay mo raman na tuang sword aron nga kuan makaaway ta na no na magkapag approaching na magunta sa maulanon nga panahon. Sige, pwede maka-monitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Padala mo sa inyo mga mensahe dira, mga greetings at uban pa. Paki-click, share and likes mga ka-K5 ha. And pwede man maka-monitor sa 95.7 sa mga radio or radio sets ninyo mga ka-K5. Oh? Ikaw, musta? Ikaw na.
7: Yes, mga Kaki 5, Madungan Patrong Buntaga sa 100.1, Canlaon City, and also 92.1, Fabulous Tubuso. Madungan Patrong Buntaga, everyone is world.
0: You're...
7: Paborito ng engineer.
3: Unsa may gihuna-huna ni mo, murag lapaw man. Ha? Naghuna-huna ka pas bagyo or katong pusilanay?
7: Kaya amin ako napakasumpa.
3: Murag nakakuan ka kasuyop puro ni gabi
7: wala
3: kasuyop kag energy drink
7: energy kape ra to wag ko ka to
3: kape mauna
7: kaila dili man detect sa kong giinom kaya nautan ko
3: okay sige natingahan nabitaw ko nga murag loading ka
7: murag mag ni kuyog ni super typhoon
3: bitaw nagulat tulat ko kung ano sa akong musulti. Mahilang kayo ay maurasan. Anyways, mga pita, mga kaibigan, ano, K5 Pam?
7: Yes.
3: Aning urasa?
7: Dami so, kayo higo po ng K5 Bray.
3: Og kuan, kape DTX Coffee Mix K5 Pam. Bugnaw ang panahon.
7: Bugnaw ang panahon.
3: Kanindot, na?
7: Dami kayo magpahanginangin ta dira ba?
3: Pahanginangin.
7: Let's go bas niya. Higo po ng DTX Coffee Mix.
3: Ana ba, no?
7: Kuan
3: na oh, ana dyan na ang kuan ba? Sound sa pag-inom og kape. Yun, napaso na dito. DTX Coffee Mix mga ka-K5, trending na karon sa market. Ha? Mga na pinaka-palit K5 Pam. Mm. Oh, karong panahon na, and di man lang good siya, good nga makapangapika, kundi na siya nindot nga binipisyo para sa to ang mga lawas diha, kung natin gibati diha mga ka-K5, much better nga mga pita o DTX Coffee Mix.
7: Yes. Makapasiksi pag-yard.
3: Kita nga Pinoy, good K5 Pam. Kapi lover juta, kapi's life.
7: No? Dili tao ganahan muli yung basta why kapi.
3: Na, pagbugtaw na itong buntag, ang pangitaon, dili asawa o bana kapi.
7: Babangon sa sama ang DTX Coffee Mix.
3: Yeah, kapi na yun na. Bahala magkinaonsa. O niya, napay...
7: Wala pa kayo kapanghilamos. Wala pa kapanghimuta.
3: May kay pandisal.
7: Oh,
3: una ka sa bukid-bukid. Kinang imuhang kuan ba? Kinang imong bahaw nga kanon, K5 Pam?
7: Paksit lagi na.
3: Paksit na. Imong basta butangan o kuan. Butangan imong DTX Coffee Mix nga jutay. Ano siya tawagan na, Andre? Tinughong? Sus lang ni Aoy.
7: Sa matay na rin, bugnaw-bugnaw.
3: Nako. So, umudira, di pa mo DTX Coffee Mix, ay, maproblema mo ana or depende ninyo mga ka-K5. Sige, good morning once again, K5 Pam. How are ya? Yesterday, what ta?
7: I'm fine, thank you.
3: Ayun.
7: How about
3: me too.
7: Kumusta K5, Brian?
3: Okay lang, K5 Pam. Ano? Medyo overwhelmed gyapon ta sa nahitabong kuan shooting incident dito sa Tacloban, ano? So, karon ato anang usa-usahon K5 Pai, K5 Pam, kay nga naman. Before pa naman, nahitabo ning insidente sa pagpamusil na ay mga conversation kining duha ka mga suspect di ay.
7: Ay, hala, nagsabot siguro na sila.
3: Nagsabot na sila that they believe nga kung mamusil sila, di sila mapriso, K5 Pam.
7: Ay, halilang ka.
3: Oh!
7: Tungod kay nagsalig sila minor de edad.
3: Nagsalig sila minor de edad.
7: Ay, grabe.
3: Aha. Ang di lang ako ganahan kay basulon dayo nato si Senador Kiko Pangilinan.
7: Oo na.
3: Di na tamo basol because kinang kay Senador Kiko Pangilinan nga gibuhat nga Republic Act blah blah blah for minors na manay mga nakabenepisyo pud anak kay Pam.
7: Correct.
3: No? Na yung nakabenepisyo na po'y dili po'n maayo.
7: Mm.
3: Pero it's not the time today or kung kanus aman nga magbasulay pata.
7: Magbasulay.
3: Aha. Uh-huh. Mm. Kay bisag minor o dili minor, gabuhat yun o krimen, K5 Pam.
7: Okay. Usa na lang ron.
3: Basta kinang ang tao burag puno na sa kagaguhan.
7: Oo.
3: Katuntuhan, K5 Pam.
7: Napuno na. Napuno na sa kalagot.
3: Sa kalagot na ay mga krimen. nga nahitabo kay Fay Pam. Whether we like it or not, with juvenile or walay juvenile, unsad biha ang Republic Act for Protecting Minors, ang crime is there kay Fay Pam.
7: Correct.
3: So, di na ta dapat magbinasulay. Si Senador Robin Padilla, gibaso na po si Kiko Pangilinan. Nako,
7: wala pa mo dapat basulon, ana.
3: Wala pa mo ganit kahuman diha sa inyong problema sa Senado nga wala na mo ga-attend sa session, magbinasol pa.
7: Yung bang sa problema.
3: Ay, nako. Anyways, balikan na to na kayo. Ito na isa-isay, usa-usa. Kung unsa jud ba ang nahitabo didtong dapita sa Tacloban. Direkta sa mga kuyaw na to ang mga headlines sa Dibuntaga, mga ka-K5. Ya, yeah, tigidig.
7: Bayo.
3: Guba.
7: Tigidig.
3: Grabe. Onya, tattoo. Boli. Or boli. Big time. Welcome back. Wala pa. Grabiha, no? Bastos. Grabiha mga headlines.
7: Kuwag mga headliner. Pero mas ganahan ko itong yatigirig.
3: Ha? Mas ganahan ko itong yatigirig. Onsa man ang yatigirig, kifay pam. Imagine mo, ha? According to San Carlos PNP, nga ang San Carlos karon ang gibuhat og tagabaligya og shabu kifay pam. Ang tawag ana is kabayo.
7: Kabayo.
3: That's why tagidig. Tigidig. Oh, ya, tigidig. Di ay tigidig, no?
7: Yeah, tigidig.
3: Mga minor di edad kifay pam.
7: Oh.
3: According to PNP San Carlos, ha, sa ilang monitoring, puro or daghan, not all kifay pam, pero daghan o mga minors nga involved sa pagbaligya o illegal drugs karon diri sa Dakbayan, San Carlos. Ah, recently na igi sikop sa Sipaway, Burag minor San Juan to, minor di edad kifay pam. 17 anyos. Na. That's why nga gitawag ni sila nga kabayo kay mao ni sila ang tighatod, tigbaligya sa illegal nga druga. Unsa maning guba? Grabihan ning aksidente nga nahitabo sa Patun-an Calatrava ba? Kay guba jud ni ang nawong sa namatay nga driver sa motorsiklo kay Fay Pam.
7: Ay, porting kusuga siguro.
3: Napasok sa ilalom sa truck kay Fay Pam, oy. Mayo lang ang iyang angkas ani kay nakaikyas pas kamatayon.
7: Lang puto, wala na tam-an.
3: Arang-arang kay kinang kuan ka, kinang angkas. Unya, buraga, wala po din mga helmet posible. I-check na to ni Ron. With ka K5 Jezebel Barbicho kay kining truck god, abiriyado daw ni. Unya, wala na jod matarong og padaplin K5 Pam. Naa siya, in fact, naa pa siya gamay gani nga nasakop sa inner lane. So murag kuan kinang
7: wala siya natarong plaster di
3: wala na kay abiriyado daw niya.
7: Abiriyado na.
3: Kargado pa siya kaayo.
7: Ay, lisod na kay ito.
3: Ang pangutana kog naa ba ni ginatawag nga warning devices.
7: Mauna.
3: Mauna dakong pangutana diha ron. Unsa man ni ang tattoo artist kay Fay Pam? Katong gipusil nga usa ka amahan sa Patun-an gihapon na Zone 3 ang suspect kay nakasuhan na. Usa ka tattoo artist. Unsa jud ba ang sa likod sa istorya ani? Kay daghan ning ingon nga kini ang victim nakapatato daw. Aning suspect kay Fay Pam. Basig nagbangig ni silang duha.
7: Naglalis, no?
3: Naglalis ni silang duha. Kay base ang tato,
7: dili ang,
3: oh,
7: mayo.
3: Dili mayo. Ang ipadrawing iring, ang nigawas iro.
7: Iro. Dili lagot kayo.
3: Oh, for example lang na, ha? For example. So malagot man yun. Kay imagine
7: lagot
3: mo nga.
7: Lagot kayo. Kailahe ba yung mong ipatato dira?
3: Iring ako ang gisulti. O niya, nigawas iro. O niya, murag, kuan pa yun?
7: Murag pa yun di iro.
3: Murag mutaon.
7: Yun.
3: So, anong mamatay man, Jod?
7: Bitaw.
3: Manong mamusil? Sa kong pag-ibalo kay Fay Pam, medyo blur daw ang tato sa suspect ngadto sa biktima. Na, ning reklamo man tong pamilya aning suspect, nga nung daghan mga ni kuno diha ang wala kuno bayre ni, nga nung wala man tayong duga, pero basig di ana ang rason, basig napadyo iban, kifay pa.
7: Mas dako, mas lalong, or mas dako.
3: Bitaw. Ato anang usahon ron, ha? Idungag na lang nako ni ang hulga.
7: Mm.
3: Oh. Gahapon na interview sa to ang mga patrol reporters with ka-kifay John Bersales, ang hepe sa Calatrava PNP, that he believed, kifay pam, nga na ay mga paghulga, no, sa Calatrava aning pista, because sa gitawag, kifay pam, nga mga inkwentro nga nahitabo in between sa Philippine Army og ang NPA sa Calatrava alone and area sa Tubuso katong namatay bang 19 kabuok. So, burag ikabig ni sa police nga hulga sa pista. In short, basig magbinuang ba?
7: Oh, bitaw. Yeah, fiesta, biya, daghang kayong tao.
3: Daghang kayong tao. Pero wala na ito, gihulga ang mamistahay, ha?
7: Wala, wala, wala.
3: In fact, according to PNP, naala sila ipahigayon nga security measures. Nga ang nuniko ng ilay, burag ma, mubran out, ha? Pagtaaron dira no Nico, ha, kay naguba na ning usara mo kasuga dire sa gig brown out nimo. Unya explanation sa mga tanda sa electricity. Dili ko no reason ang brown out kung maguba ang mga kagamitan sa
7: ha? Mga appliances.
3: Appliances daw. Nganong dili ako mismo experience na ko naguba ko ang TV bago pa kayo sa gig off and on.
7: Refrigerator ana.
3: Oh. Kipagpalit na ko guba man daw. Okay, balik na dre mga ka-K5. Unsa man ni ang bullying, K5 Pam. Grabihan ni hitabo dito sa Tacloba, no?
7: Grabe.
3: I don't know kung pila na dyan ang patay.
7: Upat?
3: Upat na, pero sa kuang pag, ang pinaka-latest, tulo rin dyan ko nakita ang K5 Pam, no? So, ang samdan, 13 hantod 15 ka mga estudyante sa maong dapit. Ato na isaysay ro, una-unahon dyan ato ipagsaysay, puro ting dako ang balitaan ni dre sa Pilipinas kay abin ako gani ga katabo ra ni didto sa ubang nasod.
7: Oh, sa ubang nasod kalabanan mga minors ala.
3: Nga
7: karon na ana gyud dire.
3: Musulod sa mga tunghaan unya mamusil.
7: Mamusil.
3: Unya ang suspect mga estudyante, ang uban mga naay problema guro sa kung unsay problema. Pero sa Pilipinas nahitabo na mga ka K5. Unsa man ni ang big time? Yes, nindot paminawon no? Big time. Big time nga mga balita.
7: Karong ad-
3: ha?
7: Ayos.
3: Ayos kayo, no? Karong adlaw, natay 25 ka magic eye. Salamat kay ninyo.
7: Ayay, thank you.
3: Ayaw mong pahawa diha kung mag-commercial miha kay Dag. Wala pata. Headlines pa ninyo na dunggan. Dili pa ni pinaka-details, ha? Kinang, unsa man yung big time? Karong adlaw, mukunhod ang presyo sa gas or lana kay pump.
7: That's good news.
3: Grabiha, no? 9 to 10, ha? Sa diesel, ha?
7: Ay, wow.
3: 9 to 10 peso sa diesel. 4 to 5 to 6 pesos sa gasolina and 10 to 11 sa kerosene. Wow, pakpakan!
7: Pakpakan! Arang-arang kay ang gasolina, didako-dako na kaya atong una, dilikabot piso.
3: Usa na lang ka 10 pesos, mubalik na sa 52, 53 yes. Ang gas. Muna kay gihulat, kay Pam.
7: Ay, nindot, balita.
3: So, pasalamat ni US President Donald Trump. Nga bisag sira na punto usab ang
7: Strait of Hormuz
3: sa Iran pero dili na US ang kontra, lahi na pod. Okay ra to, importante dili lang si Trump.
7: Maglisod ta.
3: Unsa man ni ang welcome back? Naay mga sobra 20 ka mga preso dito sa Russia. Gipapauli because sa peace talks kumbaga, the agreement ni Presidente Bongbong Marcos og ni President Putin. Grabe na, pwede rin mga pauli din mga priso?
7: Pwede rin siguro.
3: Pwede rin, ipapauli. Oy. Dili manggod ko ang K5 Pam. Dili manggod dagko dyan nga mga kaso.
7: Kaso.
3: Ang ilang mga kaso kay kinabang naglapas ra sa ilang tenure sa pagstay dito sa Russia. Ano ba? Di manggod mga heinous crime.
7: Diligid ka ng mga nakapatay.
3: Oh. Ha? Malabo yan, Noy. Malabo yan. Si Duterte. Ang hirap niyan. Di po na mo Istorias Marcos dito sa kuan taga ICC.
7: Kontra
3: na man sila. Unsa man ning wala pa? Ang wala pa According to PNP Kayfabe PAM, wala pa'y warrant of arrest para kay Senador Rodante Marcoleta. Okay, Rodante Marcoleta, kuwara na iya ng kinang pangtawag o simpatiya sa publiko. Bisa gula lang dyan, eh. Una-unahan.
7: Pansin na sa iba.
3: Ay, naku naman. Wala warrant of arrest.
7: Walay warrant.
3: Ay, ingon niya, aga-assume siya. Ang warrant of arrest sa kaso nga plunder. Wala pa man isang kasuhan. Sa kaya, wala pa mag-ikasuhan. Para lang dyan nga, makitaan.
7: Balik yung pangalan.
3: Okay, baldagod sila dito sa 18 ka ex-bodyguards and marines. Baldagod sila ato god. Last na lang, unsan ni bastos. Daghan kaayo ang nintawag nga bastos si Vice President Sara Duterte. Sa iyang speech dito, giingnan ba niya ang mas ang matandang mayaman matagal mamatay? Matanda. Iyamang giingon nga si Marcos PBBM.
7: Ay, hala.
3: Mubalik pa ang Foro de los Pueblos.
0: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP. Is kanang hidanok ang imong pagtulog.
8: Wow.
9: 8 to 10 hours, walay bayan.
8: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas. Ga-agree jud ko, anak, Dr. Mil.
9: Mm.
8: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
9: Mm.
8: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
9: Mm.
8: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhuway sa imong lawas.
9: Mm.
8: Aron mag-repair ang imong mga selula.
9: Mm.
8: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
9: Mm.
8: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
9: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
8: Mm.
9: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
8: Murag na anatanan.
9: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
8: Mm.
9: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
8: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
9: Mm.
8: Number one, na IMCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
9: Mm.
8: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
9: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
8: Mm.
9: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
8: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
9: mm-hmm,
8: a precursor for melatonin.
9: Uy, pampatulog na.
8: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
9: Mm.
8: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
9: Mm.
8: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
9: mm-hmm,
8: galingon og buhatong serotonin.
9: Mm.
8: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
9: Mm-hmm.
8: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
9: Yes. Mm.
8: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
9: Mm.
8: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: Mm. D3 Bio.
10: Ako si Inara.
11: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
10: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
11: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae.
8: Mm.
9: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
8: Unsa man na, Dok?
9: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
8: Wow.
9: Aron mugawas ang melatonin.
8: Oh.
9: Nako'y pangutana, Sir GP.
8: Oh.
9: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
8: Ay, dili jud, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
9: Mm.
8: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
9: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
8: Correct.
9: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kobe. No. Tagpilagan niya ang tag 14 ni siya.
8: Ang Ditribayo,
9: tapos ang Prin Ditri, murag tag G-sar tingalina. Oh. Derera kus tag 14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material anang vitamin D3 dili na drigikan.
8: Correct.
9: Ang D3 nga naas Ditribayo gikan na sa US. Mm. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mm. Mutuo ko nga dere jo nagikan sa Pilipinas.
8: Gusto.
9: Ang BCO sa US gikan po na nato dere.
8: Mm.
9: Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir JP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
8: Correct.
9: Nga pag inom ni mog Ditribayo, diha dayon maayo ang imong katulog.
8: Mm.
9: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
8: Mm.
9: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Ditribayo Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
8: Uh-huh.
9: Domino effect jud ang pag-inom sa Ditribayo.
8: Mm.
9: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong Plain D3? Naabay BCO?
8: Wala.
9: Pero ang among BCO na ay Plain D3 nga pakapin.
8: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusohon.
12: D3 Bio Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga?

0: Candy Seasons,
1: DTX Beauty Cell,
2: sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
6: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
7: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
8: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, putinaw sa mga lubog nga isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
12: La 7-7 na mga ka-K5. Kining a portion K5 Pam, hatod jud nato sa Power Trio, na?
13: Yes.
12: Basta gaulan manukar man niya mga arthritis K5 Pam, no?
14: Ngayon mo lang nalaman.
13: Mabugnawan siguro K5 Bri.
12: Bitaw, no, manukar arthritis unya
13: kung mga panuhot, sakit-sakit sa likod, ana.
12: Manghaplas ka diha kung unsa na lang. O imong buhaton, pero dai solusyon mga ka K5 ha. Ah, na ang Mighty C, ang atoang DTX 500 og ang D3 Bio K5 Pam.
13: Yes.
12: Kay kinang imong arthritis diha, lugpad jud lagi na K5 Pam.
13: Lugpad oy.
12: Ang arthritis gud motukar na siya, way labot aning mabugnawon nga panahon. Kina makakaon ka daw og kontra.
13: Yes, kala.
12: Oo.
13: Musuol na siya.
12: Musuol daw kining mga beans, kining mga mantikaon K5 Pam. Oo. O niya, mga ingredients. Yon, sa akong naroon kay, burang di man takatulon ko gulay magic sarap.
13: Correct.
12: Mukha ka diha nga walay lami. Di burang di man matulon, di ba?
13: Oo.
12: So, makakaon yun ka. So, di na to na ma-stop mga ka-K5 ang inyuhang pagkaon diha. Kay kung di po ka mukaon, mas matumba po kas gutom.
13: Lailay rin ang lawas.
12: O, di ba? So, pwede rin mo kakaon diha, basta apilan lang ninyo o Power Trio.
13: Yes.
12: Mao ning DTX 500, Mighty C o ang D3 Bio, mga ka-K5. Sige, ang imong greetings diha, K5 Pam, go ahead.
13: Yes, good morning ni Madam Tata.
12: Pero Dado? Tika muna. Pasalamat ato sa ang waiter Butaga.
13: Oh. Thank you, K5 Jess. Gitunawan tag
12: DTX 500 coffee mix, no?
13: Grabe.
12: Salamat kayo, K5
13: Salamat, Ma'am Jezebel.
12: Sige.
13: Good morning ni Madam Tata, Dado. Good morning. Pabati po sa akong pamilya dyan sa Stopper Barangay Bulwangan. Ingat kayo palagi. God bless po. Watching here, Buyo Manito Albay.
12: Si K5 Lolo Pidot, naminaw po karon sa Kabakungan National High School.
13: Ay.
12: Pidot.

0: Araw isang, iskoy lalo lupidot,
1: pagtaro mo iskoy lapidot, ha? Ayaw tayog tuon ng mga buli-buli, ha?
0: O, Jod.
1: Kaya mga bullying, good karon kay Vipam, daghan na Jod kaayo.
0: Correct kay Vipray. Bisag asa na lang.
1: So, kining mga suspects daw, biktima daw sa bullying daw. Pero di pa na...
0: Kumpirmado.
1: Kumpirmado kay naapoy ingon nga selos daw. Mm. Ah, sige pa doon yun ang greetings ni mo kay isa-isay na rin nato.
0: Isa-isay si Junimar Rodriguez. Kanang duwa ka suspect, oh, yan
1: na
0: ni.
1: Karoon na lang.
0: Si M. Lofarb, good morning. Ni Ana Marie Mahinay, good morning.
1: Julita Canoy.
0: Julita Canoy.
1: Mary Ann Tolentin, naapod, no?
0: Sige. Si sige. Danica Balsena Aro, naapod siya galantaw.
1: Ingon ni M. Lofarb, o palihog ko greet sa akong papa, happy birthday o happy Father's Day sa... Og sa tanang amahan, daghang salamat sa pagbasa K5 Pam, K5 Bra. Happy birthday, ah! Ana lang kay Waman tag-invite, no?
0: Sige. Huwag invite, raso na.
1: Last 12 na, mga ka-K5. Dirita K5 Pam sa makangilidlis kung sa Ilunggo pa.
0: Maka, oh.
1: Maka, unsa na isa Bisaya itong ganiya?
0: Ngilngig.
1: Ngilngig. Nga hitabo. Panghitabo. Dito sa San Jose National High School, Tacloban City, gahapon mga 9 o'clock in the morning, mga ka-K5 nga naana, K5 Pam, sa ikaduhang period, ang mga estudyante sa ilang pagklase.
0: Last 9 naman.
1: Last 9 naman. So ang first period, ana, kay kuan, 7:30 to 8:30, murag ana man, no, ang regular.
0: Yeah. Oo.
1: So kato daw, second period na daw. No? Sa nahitabo kining insidente nga pagpamusil sa duha ka mga suspek nga mga estudyante pod sa maong tunghaan kay Five Pam. Now, before pa naman nahitabo ang pagpamusil mga ka-K5, ni ay nagkanapron nga convo or conversation.
0: Aha. Uh-huh.
1: Sa duha ka suspek kay Five Pam.
0: La.
1: Prior pa sa maong insidente. According sa usa diri, bro, ana ba no?
0: Bro.
1: Bro, oh. Gun is here. Ga English pa ning sila duha kay Five Pam, ha?
0: Ha? Bisiro di.
1: Oh, gun is here. Madayon kita.
0: La.
1: Oh. Ako lang ning basahon jud kung unsay dialekto nila kay waray man sila dito.
0: Oh, sige sige.
1: Oh, madayon kita. Sa atubag sa usa sa ikaw. Ikaw. Amo na kay IKOW mo.
0: O kon ikaw.
1: Ikaw unta na kay Five Pam. Tubag sa usa diri, an pusil ko bro, ginbawi na kagab ipa. Obor gikuha daw ang pusil sa usa. Revolver, burgi pangutan na siya revolver. Oh. Meaning kining unang ning chat. Mao ni siya katong gauyat og 9mm.
0: Katong dakon?
1: Oh, tong Glock 9, tong gamay.
0: Ay, katong gamay?
1: Oh, tong gamay. So, kinangutana mo siyang revolver, kaya gikuha ko itong usa. No? Ingon sa isa, pero kung madayon ka, sige, we use one gun. Ha, ha, ha. So, planado na dyan kayo kay Five Pam.
0: Grabe ng mga batang.
1: Na. Okay, ang say sumpay, ani. Adi a an revolver bro, pero adi hi mama. Oh. Kung baga sa ato apa, niya ang revolver pero naadiri si mama. Oh. Ingon sa usa, keep safe bro. Dadadon ko. Kung baga, itagua lang kay dalun ako. Murag, ano ba, no?
0: Ano?
1: Oh. Dadon mo an pusil bro. Oh. Dadon mo ang pusil. Oo, dada it revolver. So, meaning, kifay pam, ang duha ka pusil, basig ang nanag-iya ani katura ang nag-uyat pod og 9mm. Kung akong pasabto na pero di na sigurado ha. Anay bro, yawa, yawa bibiling ak paagi. Wala ko kasabot kung sana kay Pam.
0: Yawa
1: bro. Anay bro, yawa bibiling ak paagi. Ha ha ha. Ha? Gakatawa pa sila ha. Ha?
0: Mangitag paagi siguro.
1: Pero mangitag paagi siguro na. Thank you MJ ha. Ingon niya diri sa usapod, sige chat mga 7 kung madara mo.
0: Madala niya.
1: Kung madara. O kumbaga, i-chat mo ko kung mangita siyang paagi aron madala ang revolver. Sige chat mga 7 kung madara mo. Unya, ning tubag tong isa nga bro, unya may emoji nga burag, unsa ni gahilak ni?
0: Ana na ya ni.
1: Hmm. Burag ya, burag gahilak nga emoji kay Facepam. Oo. Hmm. Ang tubag sa isa, oo, na. Unya ang sumpay diri, yo bro, pag-andam la. Oh.
0: Pag-andam ra.
1: Oh, pag-andam na unya gi-heart ni sa iyang ka-chat katong usa, ang dako.
0: Dako. On.
1: Adi ako papakaturog kanday anti. Oh. Kwarto bangin la niya bayaan itgan. So meaning dito siya natulog sa iyang anti or tiya manguro ni, no? Tiya. Mm-hmm. Onya ang kwarto, ang kwarta ang I mean pusil daw na sa kwarto gibiyaan. Ah, wala niya bayaan itgan. Oh, I don't know kung sana or gibiyaan or nabutang. We don't know. Mo pero gikwala na to, pero gihomhaom na to, di ba? Mm. Ah? Onya may katawa. Sige bro, ha ha ha. Oh. Nausa ka chat diri sa katong naguyat og 9mm niya. Holy shit, bro. Oh.
0: La.
1: Grabe sila, no?
0: Grabe, planado oh. Ka.
1: Planado gud kaayo mga ka K5. Okay. Onya, Domingo sa las 8:59 sa gabi ning chat ning usa or pag morning guro ni o bura gabi ini sa Domingo.
0: Mm-hmm.
1: Bro, dayon. Oh, bura nang utana na pod katong naguyat og 38. Bro, dayon. Onya ning tubag ning usa nga ang tubag sa usa diri. Teka muna ha. I just realized if we get caught and placed in juvenile we could participate. Di na ko mabasa usa kuan ni. Natabunan siya eh. Basta na i-change sa tumoy. No? So, kining usa nga nag-gauyat og 9mm nga pag-umangkon sa police, burag ning basa siya sa Republic Act sa Juvenile Act if I bam.
0: Mm.
1: Na, tanda yung mga bataan eh. Nagbasa sa dito, aron maybe siguro, yahang ma-check kung mapreso ba sila or dili kung ilang buhaton ang pagpamusil. Ah, onya ang tumoy, ang sumpay ani kay Han Yari Oy, oh, binaydan ko para hapiton ako dito temprano. Papatayon ko higap ni. Higap ini. Oh, boy, ha ha ha. Oh, yeah, bro, andam na ak motor na la ak huhulat. Meaning mo motor sila. Oh, yo, makating nila ak. I'll just skip class. Mo skip sa kuno sa class eh. Kasakay na ak. Nice. Dali a boy. Burag enjoy sila, no?
0: Mm.
1: Oh, dali a dira boy. Nice, dali a boy. Onya, Converse ak. Nag 50-50 ka pa bro pagpabuto? We don't know kung unsa ni pasabot nila ani, no? Ingon sa usa, oo bro, medyo tambay anay kita kadali may gawas. Kumbaga, naa na sila sa eskwelahan, sa tunghaan, unya gusto pa nila mo tambay og kadiyot kay Pam dito sa gawas.
0: Mm.
1: Ingon sa usa, sige bro, hulat laak may sakayan. Oh, kumbaga, hulat lang siya, sakay, unya dito napita sa Andox daw.
0: Mm-hmm.
1: Oh, skull bro, dito kita tas ha tabo kita matambay bro. So, dito sa gawas sa tunghaan nag-abot ning duha. Machat ako kon adto na akay dinak masulod, oh?
0: Mm.
1: Yeah. Bangin, kumadi hi ante. Murag lalom na ning waraya, no? Ang bangin, we don't know kung unsa na siya, no? Okay, why bro? Basta paranoid laak pakadi na. Kailangan na temprano mga 8. Oh, siguro gihulat pa niya nga makuha ang pusil.
0: Mm.
1: Okay, anara na pa yung ante. Mm. Oo, di pa ma 8 adamak. Adanaak. Oh. Okay, onya katong usab ning chat na pod nga bro, dali a nananananan.
0: Mm.
1: Maiha ka man boy. Oh, ang maiha burag mahina kaman boy.
0: Ah, oh, ana.
1: Oh, burag ana ba no? Mahina kaman boy. Aha. Let's blank bro. Oh. Medyo laway na nga istorya.
0: Mm.
1: Onya tubag sa usa, let's go. Onya may sign of peace, onya may emoji nga gahilak. Palate kita according sa naguyat og 9 mm. Bro, what's better? Ron or tomorrow? Burag dili sila sigurado ganis lang buhaton kay Faye Pam. Ah. Now bro, kita unta didto. Oh, bet according niya. Onya sige nis lang kataw anay duha kay Faye Pam. I made a real an aton abandoned exploring. Meaning, di ba, akining nag-uyat og 9 mm kay Faye Pam sa picture nga nakanap, ga-firing man gani siya.
0: Bito.
1: Ga-firing ni siya kauban sa iyahang murag pulis to nga bayi. Oh, basig mao to iyahang iyaan. So, ang akong pagsabot ani nga I made a reel sa an aton abandoned exploring. Kumbaga, murag buhaton nila kung unsa ang firing sa tinuod na diyon nga pagpamusil kay Faye Pam. Ingon sa usa diri, yawa.
0: Looy.
1: Share ko bro. Okay. Domingo, may mga edited rin. Magbalaklava act. Bro, what if mabin ni Auntie Itgan? Oh, siguro mabilin.
0: Mabilin?
1: Ang, oo. Yo bro, pag-andam na. Okay. So, nadiregisulti ang usa. Takay makasuhan kita murder nga illegal possession of firearms.
0: Oh.
1: Di ba mga grade 9 and 10 na ni sila?
0: Mm.
1: So, may mga ideya na ni sila, mga ka-K5. So, mga dili man po, no? Kay kadaghan man ana nga mga estudyante, pero wala ideya aning mga illegal possession of firearms.
0: Oh.
1: Kining silang duha, ilahang gitun-an kay Faye Pam, gistadihan nila kung unsa ang possible nga mga cases nga i-file nila if they do to ano, kill. Magpamatay sila kay Faye Pam. Oh, takay makasuhan kita murder nga illegal possession of firearms. No bro, we stole it. Oh, kumbaga, yang gikawat daw.
0: Ra.
1: Minors can't be charged. Nagtuo sila nga because of the protection of our children nga dili makasuhan, mao ni ila nga namusil sila kay Faye Pam. Because nagtuo sila nga okay lang.
0: Oh. Okay lang kay minors sila.
1: Minors la. Ingon sa Sadri, yes bro. That's illegal possession cause we don't have LTAF license. Kining itawag nga LTAF, tanda jud. Sa ana na kong edad sa unang nga ako sa mga 14, 15,
0: wala
1: ko ideya ani mga LTAF. Ako ideya kay magdula og kasing, magbugoy og magpitik og lastiko. Karon may LTAF na sila nga nahibal-an. Kining LTAF, mauni ang lisensya sa pusil kay Faye Pam. Og dili ka basta-basta nga makakuha ana kay muagi ka pag mga neuro examination ana kay Faye Pam. May mga drug testing pa na og mga firing. So basta nga dili ka bisag mukuha ka diha pero dili ka usa ka tawo MJ nga dili man ka dapat makapusil, dili bisag nakapasar ka pang neuro, dili ka papaliton og pusil. Ana na siya. Oh, kaya ang ginapapalit ana kina mga tao nga mga negosyante, kinang mga public officials, media or uban pa diha nga pwede sila kagamit pero dili basta-basta nga bisag si kinsan lang papaliton kay Faye Pam. Yes, according to usa diri siya, that's illegal position cause we don't have LTAF license. Ingon sa usa diri nga kato nagkupot og 9 mm nga pag-umangkon sa pulis. Yeah. We can be charged but it says it will be handled different. Okay, mana ya tubag ha? So nawala na.
0: Since we're minors.
1: So nangita na sa hain na. Oh, adi pak balay yawa makaon pala o makaon pa.
0: Balay pero makaon pa sila.
1: Kining nag-uyat og 9 mm, burag siya jud ni ang atat na. Oh, ay sus dali ana burag gaana jud siya ba?
0: Excited pa kayo?
1: Oh. Tawag sa usa diri kay papasabay haknak patod or pahatod gurni. Masulod anay aka may ID or IP, what is IP?
0: Wi-Fi sa IP address siguro.
1: Okay, free Wi-Fi. Okay, sige. Dugay ning chat na ang katong gauyat og revolver. Di naggawas, ludan kula ak uyab. May uyab pa siya, ludan niya. Sabi ha? Dali ana boy, ingon sa usa diri sa I am here, di dapit. Bro, adi ak my FST sec. Nga burag ana kay five pam, no? So, nag-istoryana na po sila usab. Maybe kinisumpay ni, they could release us at 18 to 21. May connection is sa filing of case or makamarelease o dili. If we really charge or we really change inside, I'm sorry. Tiko niya, gusto mo na kuha. Kayo naputol, mangod siya. They could release us at 18:21. We don't talk on sa ni STL, goro ni. Ha?
0: Ay, din siguro.
1: That's why matuingan ako kasi may connection sa kaso-kaso, ana ba? Mm. If we really change inside. Okay, ang pasabot nila, kung mapriso man yun sila, i-release sila kung magbag-o na sila sa sulod sa prisuhan. Burag sila po yung judge at tiyan yung mga bata. Ano?
0: Kaya mga bata.
1: Kaayo pang parukon po sa usan.
0: Grade 9 pagod.
1: Nagbasa sila, Republic Aki 5 Bam.
0: Grabe.
1: Oo. Oh.
0: Wa po man tagal ng balong mga inaana sa una, oy.
1: 14 and 15 anyos. Na. So, magkwa man ato, makita man ato nga may burag bright. Mm. Kay the way they, mag-chat sila, ya Inglesyana sila gani, na? Mm. No, bro, it depends kung kasuhan kita, KR na. Aha. Since 14 pala, ako, ikaw 15. So, gaplano dyan sila, burag mga tino, burag correct mga tawahanan. No?
0: Mataan.
1: Kung waray patong, makakagawas kita it 21 years.
0: Oh, grabe
1: na. Oh, so mga 5 years, gihuna-huna nila pila sila katuwig sa prisuhan.
0: Plano, gina sila mupatay, no?
1: Buplano, Diyos sila mupatay. Kaya plano na sila, oh.
0: Kangilngig.
1: Oh. Why? Ito basta wa participate kita. Oh. Why ito basta ma-participate kita sa juvenile? Oh, imagine mo, may mga juvenile sila, ha? Kay makasuhan kita murder nga illegal po sa ito firearms. Okay, mauna ganiha, no? Normal hours kita, my gun are ready na. Grabe ha, ang kining gauyat o revolver, mauna gisulti niya kay Five Pam.
0: Mm.
1: Normal hours kita, my gun are ready na. Ingon sa usa, kupot og 9mm, alert bet, pag-combat, where do we meet up? Mm. O asa tamang kita? Ang tubag susa, bawal bro. School. Kinigurong mag-combat, guro. Amo nag-iingon niya nga bawal. O niya, sa school, magkita sila. Mag-combat ako. Mm. Okay. Na bro, juvenile tahi face. High face. My cell, tapos school teaching other programs. Grabiha sila. Ang pag-abot nila sa eskulahan, gilantaw nila ang sitwasyon sa eskulahan. Grabe, burang mga NBI. Ha? Posible sa mga movies. Na ilagi check ang eskwelahan kung may mga programs, ang mga teacher daw, ang school, amo ni ana-ana, no? Yeah, yes bro, pero makakapatay man kita.
0: Ha. Laoy.
1: Mapatay gid sila tawo kay Pam.
0: Mapatay gid sila.
1: Ha. Oh. My case murder, tapos may pusil kita, illegal possession of arms. Kabalo sila nga ang kaso nila kung mamatay sila is murder.
0: Mm.
1: O niya illegal possession of firearms. May ideya sila.
0: Grabe,
1: no? Okay. Yak boy, nayakan ka madadara mo. Away ko lang ako ideya, no?
0: Listen sabton.
1: Aha. Bangin na kini masabtan pag ibalik ko. Parte ni sa pusil, no? Dada. Kay andam ko na pero makikita pag isukbit ko kay Adi Sala. So meaning, bit-bit na niya ayang pusil nga katong revolver, pero kung isukbit niya sa iyang hawak, makitaan kay naitaw sa sala nila.
0: Mm.
1: Aha. Ingon sa usa diri nga nagkupot og 9mm, make sure na madara mo. I-distract anay, tas igsuksok. Imagine mo ha. Ginatudluan niya,
0: nga i-distract.
1: I-distract ng tao diha o niya isuksok ni mo. Aha.
0: Grabe, mga bata ba?
1: Ibutang sa imong hawak. Tubag diri sa usa, safe na. Adima bro. Kung meaning na ana sa iyang hawak, if I pump.
0: Tara boy.
1: Mauna na. Tara boy. Mauna na pinaka last mga ka-K5. Nga conversation. Pero kung madayon ka, sige. We use, okay na siya ganihan. So mo ni ang conversation nga ningkanap ka karon prior pa naman sa nahitabong pagpamusil.
0: Lamado.
1: Okay. So gahapon according sa pinaka investigation sa PNP. Paki-check kay Nike FMJ basi ga kwan kay 730 daw mo. Naga kwan ata kay mut mga ka K5 mutandem taron sa Tacloban. No, ayaw magpahawa diha kay only K5 News FM makakuha tag kompleto nga detalye kay mutandem tag Tacloban News FM K5 and the whole Philippines K5 mga ka K5. So gahapon naa na sa second period K5 PAM. San nisulod ning duha. Mm-hmm. Isinya silang ko kunana sila. Sa nisulod ning duha K5 PAM. Onya walay kung unsa man nga nanay may gipadala na, no? Walay kung unsa man nga mga pangutana K5 PAM. Kini sila ang rikta nga namusil sa mga estudyante sa sulod mismo sa tunghaan. Og magipasa ko na sa text, sir. Sa tunghaan, og ang resulta diri ang pagkapatay sa tulo ka mga estudyante na usa diri kalaki, ang duha diri, we don't know kung mga bayi ni sila, pero basta na usapon ka bayi kay Fipam. Unya, mga 1315 ang samdan, pero dili sila tanan nga mga samdan K5 PAM na igo or naigo sa mga stray bullets.
0: Ah, kung dili, basin to, pagdinagan.
1: Pagdinagan, ang uban daw kay ning gawas ning agi sa bintana.
0: Ay.
1: Ang uban sa tukluranay guro, mansig.
0: Oh, siyempre, naratol na.
1: Sige na lang na ikunog pamusil. Last minute yun ning may uyat nga 9mm, kining gamayon.
0: Hala.
1: O, pakikita gani kay Munjay. Kining gamayon nga pag umangkon sa pulis.
0: Mm-hmm.
1: Sige na lang siyang pamusil. Ang grabiha dito kay 5 PAM kay naa siya'y extra ng magazine, ha?
0: Hala.
1: Pagkahurot sa iyahang magazine nga una, ning dungag pa yun siya. Ning kuha siya og magasin usab, unya, hala, walay undang nga sigig pabuto kay 5 PAM.
0: Hala. Bisagin sa nalang tugi po sil.
1: Mm. Karon, ang empty shells nga na-recover sa mga authorities dito, naa sa mga 40 kabuok.
0: Hala, kadaghan man.
1: Grabiha, no?
0: Grabe.
1: Kuha na, paburo yun ba?
0: Rak-rakan.
1: Kining 9mm ang god, ang iyahang magazine god ani, kundi kumasayop, naa sa mga 8 to 10 to 12 ang liso anak kay 5 PAM. Ang
0: unod.
1: Oo. Onya, kapila kamupulipulig magazine, katong revolver pod, mga ka K5, kay pwede man ka ana maka dungag yapon og bala, kay revolver ang pinakadaghan ana unom. O pagkahurot, load na pod ka. So matoning abot og 40 ka mga empty shells ang nakit-an didto sa crime scene.
0: Grabe.
1: In fact, kinang 40 kay 5 PAM wala pa na maingon dira kung naabay 38 dira nga empty shells.
0: Mm.
1: Kay kinagong mga 38 nga pusil, dili manggod na kay 5 PAM malagpot ang bala anak kong mubuto. Mustay ra na dira sa iyahang burag bola ang tawag anak.
0: Sa sulod.
1: Oh, sa sulod.
0: Okay.
1: So, we don't know, basing paghurot ato ning load siya, yung ipanglabay niya. Pero kining 9mm, kada buto ni mo ana, malagpot man ang bala. Oh. Malagpot na siyang bala.
0: Makita to ang mga kabhang.
1: Ha?
0: Makita na to ang mga kabhang.
1: Makita ang jod kay 5 PAM. Now, kining duha, kining usa, ning attempt paunta nga mo ikyas.
0: Mm-hmm. Katong dako.
1: Katong gamay.
0: Ay, katong gamay.
1: Oh, kay katong dako, dira mismo sa sulod sa tunghaan,
0: dakpan.
1: Na pin down na siya.
0: Mm-hmm.
1: Kay wala na siya guroy bala, kay revolver agod ayang pusil kay 5 PAM.
0: Mm-hmm.
1: Aha, kitong may tambor, may bola.
0: Mm-hmm.
1: So basig jutay ang bala ba?
0: Basin.
1: Di na siya makapabuto. Pero katong usa nga gamayon, nga bit-bit niya or uyat niya ang 9mm caliber pistol, dito na sa gawas sa tunghaan kay may plano paunta nga muikyas ni Pero, murag nahutdan pod og bala kay Faypam. Dito na nga ang mga civilian mismo mauna ang ning aristo niya. Na, grabiha oy. So, sa pag-imbestigar sa kapulisan, pinakauna karon nga motibo nga ilang nakit-an is bullying.
0: Bullying.
1: Ginabully daw. But, wala pa mang gisaysay jod sa mga kapulisan kung kinsa ang gibully. Kini ba ang saling og buhok nga nagbitbit og revolver or katong gamayon nga maoy naguyat og 9mm nga ga-firing kauban sa iyang auntie or iyang tita nga pulis. Basta biktima daw sa bullying kay Faypam.
0: So mao to'y motibo.
1: Mao na'y motibo nga usa nga ginalantaw karon sa krimen. Na po isa ka motibo nga giingon selos daw. Selos daw. So ang kining duha karon naa na sa kustodiya sa DSWD. Because nga minors or mga minor rather 14 and 15 years old. Ang pulis igo ra jud na sa pagdakop kay Faypam.
0: Yes.
1: Onya pagkahuman ana i-turn over na nila dito sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ha, tarungon jud diha sa taga DSWD takloban kay basing makagawas uroy ni.
0: Sus.
1: Bisag naa sila sa DSWD dapat ang seguridad aning duha. Kung pwede lang naman pusasan lang ning pusasan, pusasan na lang ni sila kay Faypam.
0: Delikado kay ning
1: buta. Oh. Paron nga di na jud ni sila makagawas porting dili ka duha
0: nila. Ah, minor di dal pagani.
1: Oh. Grabiha gibuhat nila. So, kung ato ang makit-an, o ato ang subton ang sitwasyon. Kining duha nag-study ni sila sa gitawag nga Republic Act sa Juvenile Republic Act kay Faypam.
0: Yes, kay nakabalo man sila.
1: Mm. Kay may ideya sila kung mapreso ba sila or dili before nila gibuhat ang maong krimen, mga ka-K5. So daghan karon ana sa ospital ha.
0: Mm.
1: Ang uban kay nangaigo jud sa mga stray bullets. Nay usa diri nga namatay K5 Pam. Usa kalaki diri, burag siya ni ang gilantaw ron nga burag bayani kay Faypam ha?
0: Ay.
1: Oh.
0: Katong kuan?
1: Tong dakuon.
0: Dakuon nganing atang unta sa may gawang.
1: Oh, kay iyang gi sira ang pirtahan. Pero siya ang gipusil.
0: Ay, grabe.
1: Naigo na siya. Pagkaigo niya, ang gitawag nato mga ka K5 nga pag-igo niya. Giingnan niya ang iyang mga classmates nga panagan mo.
0: Kaloy.
1: Pasag din na lang ko ninyo.
0: Kaloy.
1: So burag gikabig ni siya karon nga burag hero ni siya kay Faypam. Pam.
0: Kayang luwaso to yung mga classmate.
1: Ah. Oh, so usa na siya katong laki, na?
0: Mm.
1: Onya ang mga hinabang karon ginabuhat na sa gobyerno para dira. Si Presidente Bongbong Marcos ning pagawas na og statement nga dapat imbestigahan patubagon ang dapat manubag kay Faypam. Okay, before nako i-discuss ang about sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kay Faypam. Ang tag-iya sa pusil nga usa ka pulis. Gi papahawa usa sa iyang duty na kay Faypam.
0: Uy.
1: Gi-suspender na siya. Kay nailhan man jud nga na-issue niya ang 9mm nga pusil. O niya may tatak jud ba nga, PNP property. O niya kining bayhana pod, na jud sa mga pictures nga ginatudluan niya nga mo-firing. Ang iyang pag-umangkon kay Faypam. Na.
0: Grabe no.
1: daghang gaingon kung unsa ang liability aning pulisa. Purting daghana. Purting daga. Una, bisag dili siya ang namusil kay Feb Pam, may liabilities gyapon siyang atubangon because una, ang pagtago niya may kapabayaan kubaga. Ang pagtago niya sa pusil nga dapat dili na siya pwede makuha sa bisag kinsa lang.
0: Sa mga minors.
1: Ah, mao na nga kung kamoy na yung mga pusil diha sa inyo mga balay. Inyo yun ang taguon nga dili makit-an sa mga minor.
0: Correct.
1: Kay ang ilang una-una ana medyo kulang pa.
0: Basi makaingurag dulaan.
1: Oh, pero kining duha nga mga suspect pero kompleto na ni Kifay Pam.
0: Planado na gani nila.
1: Animal ang galing nga huna-huna, animal. Ah. So unsa pa jud ang liability niya? Ang pagpa-firing niya sa ihang pag-umangkon nga minor.
0: No.
1: Dili pwede ka-firing ang minor kay Faye Pam. Ah. Daba sa daghan kaayo siyang tulubagon.
0: Daghan siyang tulubagon ani.
1: So karon gi-suspend na siya. Subject for investigation, that's normal.
0: Yes.
1: May mga kabalo ka kuan ni criminal and ang hinablos niya pag umangkon ang criminal cases ato grabe to kay Faye Pam. Oh. Kuan gud to god. Ang kaso ato I'm sure 3 counts of murder. Ah. Onya katong mga samdan multiple frustrated murder. Di man jud tumabutang nato sa homicide. Kay wala man tugasukol ang mga biktima. So kining murder nga kaso kay Faye Pam. Sa usara ka count pwede ka reclusion perpetua. Mapriso ka
0: 40 ka tuig.
1: 40 ka tuig hantod buhi ka pwede ka mapriso di ka makagawas.
0: Hantod sa kanturan.
1: Hantod sa kanturan. So basi mapriso ni sila 200 ka tuig kay Faye Pam.
0: Maglisyo
1: nag-abot. Oh, mauni. Anyway, sige. Unsa maguni siya ang gitawag nato mga ka-K5 kay karon napay naglapta nga mga istorya. Nga kining duha ka mga suspek ka mga minor daw dili makasuhan because of the protection sa ato ang mga Republic Act diri sa Pilipinas K5 PAM nga kinang dili basta-basta nga isulod og prisuhan og kasuhan ang mga minor kung nakabuhat og mga kriminalidad. Pero sayop na nga mga assumption. Ha?
0: Siyempre, nakapatay na gani na.
1: Na. Kay pwede jud kasuhan kay Faye Pam.
0: No?
1: According diri sa ilalom sa gitawaga Republic Act 9344, mauni siya giingon nga Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Gi-amend na ni actually sa Republic Act 10630. Nga ang usa ka pariho ana nila nga mga bata pa nga nakasayop or gitawag nga child in conflict with the law or CICL nga nay edad 15 anyos gaingon nga exempted siya sa criminal liability bisan pa nga naay discernment or wala kay Faye Pam. Pwede jud siya. Unsa man ni ang discernment nga ginatawag? Ang discernment man ni gitawag nato nga kinang may ideya ang usa ka tawo or wala may hibalo ka sa imong gibuhat kay Faye Pam. Na? Pwede jud siya. Pero ipailaw siya sa intervention program sa Local Social Welfare and Development or Office or LSWDO. Kung ang direkta ha, direkta ha, kung ang usa ka suspect or CICL nga nag-edad og 15 anyos, same na to ganiha, bari ko rin yung balance, no? Nag-edad og 15 anyos pero wa pa nakaabot og 18 anyos, onya nakabuhat siya og krimen. Onya burang maingon na to nga wala siya discernment, wala ideya. Pwede gyapon siya ma-exempt sa criminal liability og ipailaw siya sa intervention kay Faye Pam. Kining discernment jud oh. Mao ni ang makapugong Ah, basig makasabot ni sila sa discernment. Pag abot dito sa kurti, mapabuang-buang ni sila ba?
0: Sabto na lang kun sila, bisan og sayop.
1: Ah, bisan mo ingon, basig nga, basig mo ingon lang, wala, may kabalo sa mong ibuhat. Na, mga minor man good me.
0: Agoy.
1: Pwede na nabuhaton, kaya may mga abogado ni sila. Kaya may abogado, yun ni sila.
0: Oh.
1: Pero, na, pwede dyan nga dili sila ligi makasuhan. Kung walay gitawag nga discernment. No, kining wala kay ideya sa mga nahitabo kay Faye Pam. So intervention program gihapon. Nay pero ha, pero wala pa kay BMJ. Na ana. Sige. Pero kung ang usa ka CICL nga may edad nga 15 anyos gihapon. Wala pa kaabot og 18 nakabuhat og sala nga may discernment. Meaning may ideya sa iyang gibuhat kay Faye Pam.
0: Mm.
1: Pwede jud siya makasuhan sa maong kriminal nga krimen nga nabuhat niya. So kining duha, labi na jud tong 15 anyos kay 15 years old ang tuang istorya diri dili ang 14 ang 14 mubo na jud siya.
0: Yes.
1: Nasa 15. So ganiha gibasa man ato to kay Faye Pam ang conversation. Na, di ba? So ang discernment dito na musulod. Dito na siya musulod ang discernment kang giingon na to kung may ideya siya or wala.
0: Nga naa sila ay nasabtan.
1: So meaning, may ideya sila kay may convo man ganda sila, patay kang bata ka.
0: Alam ba kayo sila nga dili sila makasuhan?
1: Na.
0: Na, you know.
1: So planado ang tanan-tanan, meaning may ideya sila. No? Sumpayan ako ha. Pwede jud manubag 15 anyos ha, ang 14 birog alangani ni diri kay wala jud maapil.
0: 15 lang.
1: So burag makaulo ikyas-ikyas ni siya sa kaso pero di ni sila gapon kagawas nila kay Hulton pa man sila mag 18.
0: Yeah.
1: Or mag 15 pud siya. Ah, mano 15 naman guro to lasong tuig.
0: Oh, murga na jud.
1: Ah. So, pwede siya makasuhan. Pwede masangatan og kaso sa ilawom sa gitawag nga juvenile justice proceedings.
0: Aha. Uh-huh.
1: Pwede siya kasuhan homicide or murder. Ah, nga makuha jud niya or mahatag niya ang mga penalty nga i-impose para niya. Or kini pwede pod ma-reduce tungod nga siya usa ka minor di edad. Na, I hope nga nasabtan ninyo ha. Ang mga ginikanan sa aning mga bata kay Faye Pam.
0: Kay mga suspect.
1: Pwede pod madabat og civil liability.
0: Ay, hala.
2: Saan
0: mo sila itulubagon?
1: Na sila itulubagon, mga inahan. Wala, jud no, wala. Gimugatudlo sa inyong mga anak. Mm. Civil liability or makabayad sila og danyos ngadto sa mga biktima sa mga pamilya.
0: Ay.
1: Nga buhi, K5 Pam. Og kato mga samdan, mga ka-K5. I hope nga nasabtan nato ang kining juvenile act nga giingon nato nga ingon nila ang 15 anyos dili pwede kasuhan
0: pwede kasuhan
1: basta na ay discernment or may ideya sa nahitabong kaso or pagpamatay. So gibasa nato ganiha mato giuna nako ganiha kay kuan ni i-insert nga mauni siya ang makadalag atay jud niya ang convo nilang duwa. Sige. Balik ko na to na ron, lasa 7:49 na. This time, musulod sa may mga K5 sa K5 News FM Philippines, nationwide ni siya, K5 Pam.
0: Yes.
1: Kay na-discussion ron, ibalik na to ang mga hitabo gapon, gikan mismo dito sa Tacloban nga K5 sila, musaysay na to, maminaw ta nila. Okay.
2: Mga pamilya ng biktima. Pagkatapos niyang puntahan, mamaya, iyong mga ospital kung saan dinala iyong mga sugatan, ay pupunta naman siya sa mga bahay ng tatlong nasawi ng mga estudyante at kanyang ipapaabot ang pakikipadalamhati ng buong departamento sa pamilya ng mga namatayan. Si K5 Carlo, andon na sa isang burol na ginaganap sa Barangay Pogon, San Jose. Pagkatapos na dalawin ni Secretary Angara iyong mga nasugatan at iyong mga namatayan na katatang siyang bumalik pa Maynila bandang alauna 30 o alas 2 mamayang hapon. So iyan ang kaganapan dito sa San Jose National High School. Pumapasok pa rin dito iyong mga DepEd personnel. Kasi nga, mamayang hapon, June 23, ay sisimulan na ang psychosocial first aid para sa well-being ng mga traumatized o apektado ng mga teacher. At bukas, magsisimula din iyong psychological first aid sa mga estudyanteng na apektuhan ang kanilang well-being sa karumal-dumal na pangyayaring ito, kaka-K5.
3: Kaka-K5, Kevin, nakita ko ng mga dumadaan pa dyan, yung mga naka-full battle gear ng mga miyembro ng PNP SWAT. May mga police pa ba dyan? Ano ang pakay kung bakit hanggang ngayon nandyan pa sila, kaka-K5? Just for the information of our listening public nationwide. Okay.
2: Andito pa rin, talagang naka-full battle gear, naka-SWAT uniform yung mga pulis na nagbabantay dito. Wala pa kagabi, kaya nakapasyal ako dito kagabi hanggang ngayong umaga. Andito pa rin sila dahil for security purposes, lalong-lalo na at pagsisidatingan yung mga matataas na opisyal ng DepEd. Sabi nila, wala naman natatanggap na pagbabanta, pero para masigurado yung security dito, ay kailangan round the clock na andito sila nagbabantay, mga K5.
3: Kaka-K5 Kevin, i-check natin ang ating himpilan ang K5 News FM Bacolod para bigyan daan ang mga, just in case may mga karagdagang katanungan ng ating mga sister stations nationwide. Bacolod, back to you, Bacolod!
4: Maraming salamat po, K5 News FM Tacloban. This time around po, K5 Eric, i-check natin yung mga katanungan mula po sa aming mga kapatid na himpilan. Unahin po natin ang K5 News FM Iloilo. O nakantabag yun si K5 Ted Ahero Francia. Sa unang katanungan, tanong lang po, and then one follow-up question, bawat station, para medyo mabilis tayo. Line number one, balikan natin, pasa natin Iloilo. Do you have any questions to Tacloban? Go ahead, Iloilo. Okay, Iloilo. Naputol po yung si Iloilo. Now, while waiting for Iloilo, si Sir Alex from Palawan is with us right now. Palawan, Tacloban is listening. Go ahead with your clarificatory question, Sir Alex.
5: Puro de los pueblos. Maraming salamat ka K5 News FM Bacolod. Now, ang tanong ng lalawigan ng Palawan, kasi marami rito ang taga-Eastern Visayas nakatira dito na ngayon, nagkapamilya sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. So, siguro ang interest na gusto naming malaman, kasi halos na detalye na rin ang bilang ng mga namatay at of course yung mga nasugatan, yung iba biktima ng mga nagkarahulog ng mga kung ano-anong gamit. Totoo ba ito na may na-ICU na isang estudyante na hindi galing sa bala ng baril ngunit nahulugan ng computer ata? And then ang question talaga, na-interview na ba? Napaunlakan na ba tayo dyan sa dalawang suspects? At gusto naming malaman, ano ba talagang motibasyon ng dalawang ito? Kasi it appears na kung totoo itong laba-laba sa kanilang chat messages, dalawa sila, parang may element talaga na plinano nilang dalawa ang gagawin nila. At siya din po kahapon na kaka-K5 Tacloban.
3: Okay. sa katanungan kung mayroon bang nasugatan na nasa ICU ngayon, naghapon na bigyan tayo ng information na mayroong isang naka-confined sa hospital na inilagay sa intensive care unit facility. But as to the circumstances, kung siya ba ay nahulugan ng computer or mabigat na bagay, wala pa kaming ganong information na nakukuha K5 News FM Palawan. Okay? As to the next question, kung ano ba talaga ang kanilang naging motibo kung bakit nila ginawa ang pamamaril, ano? Tama yung sinabi niyo, Palawan, na meron kayong nakuhang information. Kagaya rin sa amin dito, nakakuha kami ng copy ng exchanges ng dalawang suspects sa Messenger. And lumalabas na kanilang plinano talaga ang kanilang gagawin na pamamaril. Okay? Plinano nila. Yun ang mga na-establish sa mga exchanges ng kanilang messages sa Messenger na nakuha ng mga pulis. So, plinano nila ang pamamaril, pati yung pag-secure ng baril. Kung paano kukunin ang baril doon sa ante, okay, na miyembro ng PNP na baka maiwan or baka maipuslit niya or whatever. Ganun na rin yung .38 caliber pistol. Kung paano lang na secure yun, kung saan sila magkikita, okay? And na-establish din doon mga ka-K5 na alam nila ang magiging consequences ng kanilang magiging action. Pinag-usapan na nila pati yung mga provision of the law sa mga children. Yes, sa mga children in conflict with the law. Ano ang kanilang magiging liability criminally kung mayroon man. And napagtantsa na rin nila kung mga ilang taon ang bubunuin nila sa rehabilitation center at kung ilang taon sila pwedeng makalabas just in case sila ay maipaisalalim sa proseso ng rehabilitation. So, ang lahat ng ito ay na-establish sa kanilang mga exchanges and yung naunang version na nabully sila ay parang napawalang bisa because of these exchanges na lumalabas na talagang plinano nila. And hindi rin nakita doon sa exchanges kung mayroon ba silang target? Sino ba talaga yung target nila? Targeted ba ang kanilang pamamaril or random lang? And kung bakit nila gagawin yun, hindi yun na-establish doon sa mga exchanges. And it seems that parang normal lang sa kanila na pag-usapan yun. Hindi sila takot, wala silang pag-aalinlangan, nagawin ang mga bagay na yun. That is why nasabi namin dito na makita namin yung mga picture ng mga bata, parang wala lang, parang walang pagsisisi, parang I don't know, subjective kasi yung ano natin, no, yung personal assessment and evaluation, but more or less yun ang nakita natin. Wala pa silang mga pahayag kung paano, bakit nila ginawa yun, ano, but ang mga naging target ng pamamaril ay hindi siya targeted na parang sa isang grado lang, okay, considering ko sa mga edad ng mga na hospitalized, may 13 years old, 14 years old, may 15 years old. So they don't belong to a particular grade level because of the age na na-establish natin sa mga biktima. Bacolod.
4: Okay, salamat. Hello. This time around, ipapasa po natin. Salamat Palawan, standby. Dumaguete is on the line. Pero bago Dumaguete, may katanungan si K5 Eric mula dito sa Bacolod. K5 Eric?
6: K5 Tacloban, first of all, nagko-congratulate kami sa inyo, ha, SM. Ang ginawa nyo kahapon sa Tacloban, you remind us all of our younger days as reporters tayo. Job well done na.
4: Parang tayo lang, ano? Oh. Parang si Sir Alex lang tumatakbo sa plaza ng Bacolod.
6: Nung bata pa si K5 Alex, tumatakbo-takbo. You remind us all of what our life was when we were younger in younger days natin sa radyo. Anyway, the question is, ang focus ng lahat ngayon is on the police officer, si Pasensya, who owns the 9mm na pamangkin niya yung nakakuha. But how about the 38? The father of the 15-year-old na may hawak na 38 caliber is isang army daw. At saka yung 38 revolver na karehistro, meaning legal ang revolver, na karehistro sa isang security agency sa Cebu. Now, who owns the 38 caliber at bakit nakapunta sa 15-year-old ang 38 caliber?
3: Yun pa ang hindi na-establish ng ginawang investigation ng mga police dito sa Tacloban. And ngayong umaga magkakaroon ng press conference and mahihimay-himay itong mga issues na ito. Tama yan kay Kipab Eric na ang baril ay pagmamay-ari ng isang security agency na nakabase sa Cebu. Kung ano ang relasyon ng bata doon sa may possession or may dala ng baril na yon, yun pang ang i-establish. Lumabas na rin sa mga balita na parang ex-military yung tatay ng bata. But unless ito ay may confirmation sa mga authorities, yun masasabi natin na talagang may connection yung tatay doon sa possession at pagmamayari ng baril. At kung paano ang baril napunta sa kamay na kanyang anak, Bacolod.
6: Yes, yes.
4: Okay,
6: yes.
4: So thank you. So K5 Eric, punta naman natin ang K5 News FM, Dumaguete, K5 Bernie and Attorney Ronel. Go ahead.
7: Yes, good morning, K5 Philippines, K5 Tacloban. Yung tanong ko, based sa senior mo ngayon, manager, it seems that the 15-year-old acted with discernment.
3: Yes.
7: Yung mga conversations. Now, so the question is, kumusta na yung flow ng investigation or preparation of filing of cases? Kasi pag we acted with discernment, pwede talaga siyang file ng kaso. But meron lang yung suspension of sentence. And second, is this too minors living with their parents kasi kung kasama nila yung kanilang magulang sa kanilang bahay at yun ang mga conversations nila, it seems that meron talagang pagkukulang yung mga parents nila. K-5 Tacloban?
3: Yeah. K-5 Dumaguete, yun pang aalamin natin ngayon. Okay? Kung kasi doon sa conversation ng dalawa, lumalabas na parang I stand corrected just in case hindi tama yung pagkakaintindi ko sa mga information. Na, but it seems that sinabi niya, mamayang gabi ba yun o bukas ng gabi, doon ako doon ako matutulog sa ante ko. Parang ganun yata ang pagkakaintindi ko sa mga information. But as to kung itong mga bata ay nakatira sa kanilang mga tahanan, yun pang ating i-establish sa nagpapatuloy na investigation ng mga otoridad, Dumaguete.
4: Okay. So, do you have any follow-up question, Dumaguete?
6: Wala na po, Sir Eljad. Back to Sir Eljad.
4: Okay. Salamat. This time, Rosary, Pabradana, good question.
8: Okay. Katanungan mula rito sa himpilan ng K5 News FM Rojas, K5 Tacloban, may mga nagtatanong lang, paano kaya na ipuslit ng dalawang mga minor de edad na ito yung baril sa eskwelahan? Wala bang istrikto na pag-check ng mga security personnel or ngayon lang naging istrikto after the incident?
3: Ganito yan, mga ka-K5, walang hindi bahagi ng security protocol ng paaralan. Mayroon silang guard, okay? Mayroon silang gwardiya. But hindi bahagi ng kanilang security protocol na kapkapan i-search.
6: Yes.
3: Mga papasok na mga tao, teacher man yan or mga estudyante, hindi rin bahagi ng kanilang security protocol na i-check ang mga bag, okay? Kung ano yung mga dala-dala ng mga papasok sa eskwelahan. And ang paaralang ito ay mayroong 1,600 population, okay? So kung ipapail sa ilalim sa screening yung lahat ng papasok, talagang it will take a lot of time for the school authorities na para ma-accomplish yan. And yung paaralan, maraming pwedeng daanan, okay? Papasok and palabas. Kaya nga, hindi rin unless may lumabas na mga CCTV footages na magsasabi na ang mga suspect ay dumaan talaga sa main entrance ng building. Nung campus, yun lang masasabi natin na doon sila dumaan at hindi sila na-check. Okay? So yun ang issue dyan para sa mga nagtatanong. Walang question, may gwardiya. But hindi bahagi ng kanilang security protocol na i-search ang lahat ng papasok ng sa paaralan.
8: Sir, follow-up question lang. I don't know if may statement na yung PNP. Ano kaya yung nag-udyok sa dalawa na gawin ito? Kasi if tingnan natin yung mga international news, may mga school shootings din sa ibang bansa. Yung iba nai-inspire sa mga nakikita nilang video, sa mga may mga grupo na nag-udyok na gawin ito. Hindi kaya may ganito rin na nangyari sa dalawang ito, sir?
3: Hindi ko ma... Paki-ulit lang yung portion.
8: May statement na ba coming from PNP kung ano kaya yung nag-udyok sa dalawang minor de edad na ito na gawin itong pamamaril?
3: Actually, maraming lumalabas na mga information, especially sa social media, na nagsasabi na yung 15 years old, parang binuli yata siya dahil sa gupit niya, parang tinanong kung buhay pa ba yung naggupit sa'yo. May ganun na lumalabas na mga information. And mayroon ding selos, okay, na lumalabas na information. May nagsasabi rin mga K-5 na yung interview namin kahapon kay kay Colonel Noelito Hitigan, yung city director ng Tacloban City Police Office, na yun nga, binuli sila. And nung tanungin namin, ano ba yung particular na pambubuli sa kanila? And na-establish ba na nangyari yan? I mean, may record ba ang school authorities? Wala pa silang maibigay ng mga information relative to the matter. That is why, hanggang ngayon, hindi pa rin natin mawari yan kung ano ba talaga ang naging dahilan kung bakit nila ginawa ito. Because yung mga sources ay hindi galing sa mga authorities na nagsagawa ng investigation na, bahagi ng interrogation ng mga suspect.
4: Okay. Okay. Thank you so much, Rojas. Puntahan po natin ang K-5 News FM, Cagayan de Oro, in standby, Caribo. Cagayan de Oro, please go ahead.
9: Magandang umaga po, K5 News FM Philippines. Magandang umaga kaya Sir Edward, ang paborito kong EM dati. Good morning sa iyo, sir. Sir, ito pong katanungan natin dito sa Cagayan de Oro. Una po is clarification lang po. Ilan talaga ang taon ng